0: Pinili ka mag-repair diyan sa kenan nga. Naara ka diyan sa imuhang opisina. Mali. Parang equivalence. Pero sa trabaho, sa usa ka senador, pwede ba may mungon? Pwede, oy. Oh, pwede man. Mag-usa diyan ka, dapat yun ay mutambling ka. Dapat yun ay nga mapakita yun mo hang presensya. Kung isgutan mo butar lang, kung isgutan mo interpellate lang, kung isgutan mo sponsor lang ka og balaod, I think it can be done online. Muna karon nga, doon na yung mga panawagan nga pwede bang makaboto online para di masakripisyo ng ingon nga kinahanglan sa impeachment 16 to convict somebody nga na-impeach impeachment complaint mga katropa. Kaya may tabuan eh, di man si Erwin di magiging siya musugot online. Di siya musugot online. No? Di magiging siya musugot online. So may tabuan eh, kung mapiangan na ng majority kay kung saan ba ni mo magtawag ng majority 13 kung kuhaon nila ng napulo niya. Pangkasuhan nilang ipang priso gud nila. So di na matawag may galang majority. Mura na yung majority may galang katulo na lang kabuo. Oh, so nana po emotion karon mo ingon na sad nga okay, tulo naman lang mo. Unya tulo plus 11 ko na sila, no? 11 man ang mga giingon nilang mga naay mga dignidad. 11 ang mga giingon nilang mga kuyog mga dignidad. 11 plus 3 15. A 14 na di ay. Bugo agi na tugmato.
1: Mga bobo.
0: Tama ba no? 14 ragab no? A 14 lagi. O di ba kabo niyo? Agyabon kabo itong 16. So dili pwede. Mayroon na po na sila. Atong i-amend.
2: Bullseye!
0: Atong i-amend ang atong rules. Sugang ko. Ah, wala. Nadia ng laay.
2: Bullseye! Bullseye!
0: Una-una gatarong win. Ang imong kaubadang senador. Okay, sige, naikaso. Pero wala nagpasabot nga di na siya senador kung doon na siya ay kaso. Si Ramon Revilla, di naman yun siya senador. Oh, so di na kinanglan itong problemahon. Pero kanang imong kauban, si Dilay Mabito sa una na priso, senador mag-iapon. Yung mga bas dilima, stop comparing my case to... Stop comparing. Na priso ka tungod sa droga, period. Kaklaro, ana. Oh. Basta maura na. Alas 8:07 na magaygalang tagnas buntag.
2: Bullseye! Bullseye!
0: Ato sa paminaw ni si Soto, nakasan ba na? Hustong paggamit sa pondo. Napalong na ning usan ako kasilpon. Lubat man itong hinampak. Hustong paggamit sa pondo, gisgutan sa school board meeting sa LGU Compostela. Atong Sharon, kompletong detalyes balita, katropa mo sa balita, katropa ang Lara Sanyol.
3: Live report.
4: Gihisgutan ang GMC number 1 series of 2025 Omnibus Guidelines on the Use of the Special Education Fund Concept. Ato kini sa lokal school board meeting sa lokal nga panggamhanan sa Lusos sa Compostela Davao de Oro sa Milabay ng adlaw. Kidumala ang maong nga panagtigom ni Municipal Administrator Sir Jason James Ibdao nga nagtumong sa paghatag og klaro og estratehikong direksyon sa husto og epektibong paggamit sa pundo alang sa mga programa o proyekto sa edukasyon. Doon nga niinig ipresentar usab ang West District o ang East District School Reports nga naghatag og update sa kahimtang sa mga eskwelahan sa lungsod. Nakita ang mga kalampusan, mga hagit o mga panginahanglan nga angay hatagan og pagtagad. Lagi sa gitukoy sa mga sa maong meeting ang pagsusi sa letter of intent alang sa school-based feeding program sa LGU-led implementation o ang mga butang na may kalambitan sa school board o local school board nga nagtubong alang sa mas epesyente, responsive o epektibong implementasyon sa mga programa sa edukasyon. Katulad na pag-report ni Kandria sa LGU Compostela alang sa Pagkasang Pilipino para sa Pilipinas. Katropang Lars Sanyol, XFM News.
3: Live report.
0: Dahil salamat kay Tropang Lars sa report. Kinibahin na ito ganun nyo by Galas sa Santone Vitamin C, Ideal Alkaline Vitamin C. Tagos gang imong lawa.

0: Vitamin C, mapalit ka na may kilasin ako ng mga butika sa inyong lugar nationwide. Lugang pas mga balita, Davao Light, magsugod na sa operasyon sa Kapalong Davao del Norte. At ang Seron Gobleto ni Talis, balita katropa po sa balita katropang Bong Algabri sa report. Live report.
1: Formal na dyan na ang pagdumala dyan sa operasyon sa elektrisidad sa lungsod sa Kapalong Davao del Norte nato sa Davao Light and Power Company kung DMPT. Uban nga dipresentar sa takobte aga supplemental rate of position nato sa lokal na panggabhanan. Gani matod pa sa report at daw na Martes sa Bayo by Design sa Indosmela by Design nagbisita sa opisina ni Mayor Edgar Rosimbol at Sheriff sa Regional Trial Court sa Branch 2 11 Judicial Region sa Tagum City Arunabaga Itunol aga maoga dokumento nga nag-autorisa sa Davao Light and Power Company sa pagdumala sa servisyo sa kuryente sa tibuok at lungsod sa Kapalong. Gani kauban usab sa maong pagbisita at mga opisyal sa Davao Light nagipanguluhan kami sa Engineering Operation sa head na si Engineer Jerome Ryan Dilunio. Ganit, so guys, sa supplemental rate of position, iautorisahan usab sa korte aga DMPT sa pagkuha o pagdumala sa prangkisa nga kaniadto sa kompanya sa Northern Davao Electric Cooperative o NorDeco. Ganit, matod po usab sa magbutan at transmisyon, hindi mo pinipinasikat sa Roll 67, 612, sa Roll of Court, o naman Section 9, sa Republic Act number 115, na giamindahan kini sa Republic Act number 112144. Magpasalamat usap si Mayor Timbo sa tanan nga sector na matupamitabag kini sa proseso o nagapahayag kini o napaglaom nga mahimong malinaw, organisado o upside matod pa ang pagpapalhin sa operasyon sa serbisyo sa elektrisidad sa Kapalong Davao del Norte. Naubarosab na ang maong transisyon makahatag kini og mas libon o efisyente ang serbisyo sa kuryente at ang kini sa mga residente sa lungsod sa Kapalong. Kada sa ito ka-report ka po sa lugar gikan sa patrol. Patrol Panggong Umaki Algabri, Next Evening News.
0: Pusat! Salamat ka tropang Bong Algabri sa report. 8-12 na mga igalan Dagnas Mundag. Paminahon sa nato ni si Soto versus Soto. Eh, umato siya nga, dumdum ka atong chacha, balikan na itong gamay. Nagawas mong guni ilang mga kwan karon. Ingon siya, Gab, nga, di ko pabor sa, di ko pabor, never. Pero, di man po ni AI. Sige daw, be. XFM Katropa.
2: I have never been in favor of cha-cha.
0: May 26
2: chapter
0: niya.
2: Chapter change? Never. From the day I became a senator up to the present, ang dami namin pinagdaanan dyan. Ang mas gusto ko, cha-cha. C-H-A. Not charter change. Ang kailangan natin, cha-cha. Character change. That is what we need.
3: Mm-hmm. 4 months earlier.
4: I said, I will support a cha-cha at this point.
0: Oy!
4: Dati, ayaw ko yan. Ang gusto ko, cha-cha, character change. Eh. Pareho spelling, G-H-A-C-H-A.
0: Oh.
4: Pagka ganyan, may mag-propose ng cha-cha, susuporta na ako ngayon.
2: I have never been in favor of cha-cha. Character change? Never.
0: Ninot balikon? Ninot balikon?
2: From the day I became a senator up to the present, ang dami namin pinagdaanan dyan. Ang mas gusto ko, cha-cha.
0: Kamo.
2: C-H-A. Not charter change. Ang kailangan natin, cha-cha. Character change.
0: Diay.
2: That is what we need.
3: 4 months earlier.
4: I said, I will support a cha-cha at this point.
0: Oy!
4: Dati, ayaw ko yan. Ang gusto ko, cha-cha. Character change. Eh. Pareho spelling, G-H-A-C-H-A. Pagka ganyan, may mag-propose ng cha-cha, susuporta na ako ngayon.
0: Do I need to say something or that video speaks for itself? Kinahanglan pa ba ko mga igalang mo istorya o kanang video ha mga igala nagpamatuod ng mga bakakon? Diba? Diba? It is your word against your word. Ingon ka, never! Mayroon yung gaya kag never may gala. Bisag kausasin mong kinabuhi. Wa, Jud. O niya kay 4 months earlier, yung siya musuporta man kuno de siya. Kung sa may tawag ninyo sa taong

0: Kaya nga na, sa tawag ani, kanang honest? Honest, bagod taon. Ako sa ninyo, Team Bayon. Pasensya na kay napawong naman yung sa ka-cellphone ako na kung i-monitor ang isa ka-page na to. Pero sige lang, ako na i-charge taon para ma-monitor na itong usap. Mariel Arindain Montajes. Good morning, sir. Pa-shoutout sa akong Papa Joel Montajes. Abid tigpaminaw ni Mudri San Miguel na pungas. Salamat, no? Na pungas Asuncion, na? No? Restituto de Layasan de Sumay Kapalong, Davao del Norte. Good morning! Eco Lima, sir. Good morning! Good morning! Nilson Tarungoy, katropa ang Arnel. Greet lang na ako si akong pare. Diyas sa Sawata nga si Archie. Intrina, naminaw po siya geron. Salamat. Uy, anong brigada man eh?
1: Pinawa!
0: Ikaw sa Trika po, Brigada XM Tagum. May kewani na himong Wonder Brigada XFM.
1: Ayaw!
0: Guy-guy ni si sir. XFM sir, no? XFM. Nagkatinga, kay kami gani maglisod ba sa miglitok aning pangan sa mong istasyon, pero XFM yun eh. Mawagi na sir, di kita maka... Ay, di na ma... XFM! Maglisod yung litok, ay nanalang katropa mo, exciting!
2: XFM, katropa!
0: Di ba exciting? Si Unim Limgado, hindi na bali ng iyakin sir, basta di lang ship unun. Mawagi ng si Bato ba, no? Gigukod sa Senado na dagma. Okay na nang madagma kaysa pariyang Trillanes nga nakaihi. Kudita-kudita ka, unya makaihi ka, kadakong sinampang kong na imong kalak. Kudita gani ka, isog ka. Sukol kag patayan, tago-tago, manday ka sa hotel. Mga talawan, mana?
2: Bullseye! Bullseye!
0: So, kuan ba mo? Tinigba siya eh, pamudiha, para human ang istorya. Si Yobs Adraser, Mimi Boards, Ruel Dacquio, maayong buntag. Si Robert Camiging, Leonardo Avira, good morning. Halata ng martial law, sir. Technically, di man ni martial law, kaya may gideklara, mga igala, pero brasuhan, no? Kuan ba? Kanabang pakita ayo gahom ba? No? Mga kaigsuunan, ombudsman, you're supposed to be an independent nga institusyon sa atong gobyerno. Pero, naipiro, kinsay gabutang ni Rimulya, kanaramang yung simple nga pangutana. Diba? No? Kanaramang yung simple nga pangutana, mga kinsay gabutang ni Rimulya. See? Kaya apply man po na ito na ka Martires, di ba ingon mo? Si Martires, mulaban yun ng digong ano man, si digong gabutang ana. Okay, sige. We will use that same argument to you. Kinsay gabutang ni Rimulya, si Marcos. Hindi mulabang Marcos. Commercial sa ko, kaya alas 8.18 na, balik ko katropa. Humanlabang din, ikadyot lang. Oras ba ay alas 8.18 at ganinyo sa Santon Plus Gold.
2: Bullseye, kauban si katropan Arnel Cortez. Bullseye.
3: Nay mga bana, nga bisag bagura lang anak ang ilang asawa, mga mang na. Exciting call? Exciting!
2: XFM.
3: Ka-exciting, oy!
4: Punta kayo na niya, takaroon din hi sa Barangay Paitan, Kisun, Bukidnon, niya, nga biglan owner nga si Nong Carly Tabosares, nga nakagamit sa atong Crop Gold Foliar Fertilizer. Nong, unsa may mga kasturiya sa nga nakagamit ng Crop Gold Foliar Fertilizer?
5: Gwapo! Sinaong taon tingga sa bunga?
4: Niya, unsa may mga kasturiya sa uban nga wapag kagamit?
5: Kung mga silingan ko din nga gamit ng foliar. Huwag gamit ka mo Crop Gold.
4: Kaya na kang salamat.
6: Ang testimonya sa Crop Gold sa mais.
4: Karon nga, nakagamit ka Crop Gold, no? Ano sa maimong maistorya, ana? Bahin nga sa imong harvest.
7: Bahin sa imong harvest? Ako kong harvest, tungkol sa Crop Gold.
4: Kaya upan pa ni mga na-experience sa paggamit sa Crop
7: Gold. Gapog turog, gapog pamunga tungkol sa Crop Gold.
1: Pahibalo sa tanang mga mag-uuma sa Crop Gold Foliar Fertilizer. Gipa-improve pa karon aron mas epektibo. 3-in-1 ang Crop Gold. May kompletong nutrients, may hormone, may adjuvant spreader sticker. Ang Crop Gold pwede sa tanang tanom. Ang Crop Gold affordable o garantisado. Mapalit sa inyong suking agri-supply.
8: Naghahanap ka ba ng maaasahan at abot kayang sasakyan sa Tagum City para sa travel, business, family trip o kahit mang araw-araw na biyahe? Nandito na ang DMs Rent-A-Car Tagum. Sa DMs Rent-A-Car Tagum, maraming pagpipilian para sa inyong biyahe. Meron silang motorcycles, hatchback, sedan, compact SUV, MPV, and AUV, midsize SUV, pickup, at van. At good news, ang rates ay sobrang suwak sa budget. Motorcycle rentals starts at 500 pesos only. Sedan starts at 1,000 pesos only. Kaya kung gusto mo ng komportable, safe, at affordable na rental vehicle, DMs Rent-A-Car Tagum ang perfect para sa'yo. Visit their office at Pioneer Street, crossing Cristo Rey Village, beside Blue Panda Gas Station, Mankilang, Tagum City. At ang nilang branch sa Crossing Ursua, 300 meters away from Big 8 Hotel, Manga, Visayan Village, Tagum City. Tawagan mo na ang DMs Rent-A-Car Tagum sa 0912-207-5162 or 0912-535-9334 or i-visit ang kanilang Facebook page at DMs Rent-A-Car Tagum. DMs Rent-A-Car Tagum, your affordable car rental solutions in Tagum City.
9: Bush Abo, magpakilo ko sa Hubaybe.
10: O sige lo, ibutang ang sinako sa timbangan. Uy, unsa man ni imong sinakulo? Bugata ba ani? Naani ba to?
9: Bato gold tawon, mao nay resulta og epekto. Kung mo ispray ka og Latim Gas G Foliar Fertilizer.
10: Ah, di ko mo to. Iwad na to ni. Tuod no, kasi na og kahimsog sa mga tipasi.
11: Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer, kompleto sa tanang elemento nga mapabugat sa humay og sinaw pagayod ang tipasi niini. Makaminos pagayod sa 30 ngadto sa 50% sa sinako nga abono. Busa gamay ang gasto, dako ang abot. Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer pwede usab gamiton sa ubang tanom, sama sa mangga, mais ug mga utanon. Produkto sa Soyco Enterprises ug mapalit sa inyong mga suking agricultural supply. Latim Gas G Foliar Fertilizer, bugat ug bulawan ang ani.
8: Ikaw ba adunay gihambing nga balatian? Unsa ba ang hinungdan kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminahon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
12: Mayong adlaw mga higala, welcome sa atong programa The Secret of Health. Nasayod ba mo? Usa sa nag-unang rason sa kamatayon sa mga Pilipino mao ang mga vascular diseases o sakit sa mga ugat. Usa na niini ang arteriosclerosis o ang ikaduha mao ang atherosclerosis. Ang arteriosclerosis mahitabo kung ang agianan sa dugo nga mao'y nagdala sa oxygen o mga sustansya gikan sa atong kasing-kasing padulong sa ubang bahin sa atong lawas mibaga o migahi. Nga usahay mapugngan niini ang normal nga dagan sa atong dugo padulong sa atong mga organs o mga tissues sa atong lawas. Ang atherosclerosis usab mao ang particular nga klase sa arteriosclerosis. Ang mga hinungdan sa pagkaadunay atherosclerosis mao ang pagtigom sa mga tambok, kolesterol o uban pang mga material sa sulod sa mga pader sa atong ugat. Ang mga natigom nga mga tambok o kolesterol ang mahimong mao'y hinungdan sa paghuot sa mga ugat o mubabag usab kini sa normal nga pagdagan sa dugo. Ang mga tambok, minantikaan o mga perito nga mga pagkaon ang numero uno nga magpadaghan sa tambok sa dugo nga maoy gigikanan sa sakit nga atherosclerosis.
8: The Secret of Health.
12: Aron malikayan ang pagkagrabi o pagkaadunay sakit sama niini, batasana ang pag-inom og Santon Plus Gold Herbal Capsule kada adlaw. Ang Santon Gold Herbal Capsule adunay powerful medicinal compound nga allicin. Kini adunay anti-atherogenic o anti-atherosclerotic effects sa atong lawas. Gitunaw nini ang mga natigom ng mga tambok o kolesterol aron magpabilin ang maayo nga dagan sa dugo sa atong lawas. Gawas ni ana ang Santon Plus Gold Herbal Capsule aduna usab kini phytonutrients nga flavonoids o sa kakusgan nga antioxidant aron malikayan ang pagkagahi o paghuot sa mga ugat.
8: Santon Plus Gold
13: Nangita ka ba og suplemento nga epektibo tungod kay extracted na ang pagkahimo? Suplemento nga dali maabsorb sa kalawasan mao nga dili masayang ang mga nutrients. Mag-Santol Blast Gold ka! Ang kapsula nga dunay extracted nutrients gikan sa kamunggay, mangustin, ahos, ambalaya og spirulina. Mga iladong herbal nga nakita sa pagtuon sa mga eksperto nga makatabang sa mga nagkadaiyang mga sakit. Ang pinaka-epektibo nga kombinasyon, Santol Blast Gold og Sanzone Vitamin C. Ang alkaline ng vitamin C. Ug apili sa pag-inom sa healthy nga kape, Sanzone Blast Coffee Mix. The secret of health.
12: Tumala sa pagtuon, usa sa mga hinungdan sa pagkagahi sa mga ugat maong pag-inom sa mga ilimnon nga adunay caffeine sama sa mga kape og energy drink. Maong ilis din na ang naanda na ninyo nga kape, mag Santon Plus Coffee Mix ka na. Sa Santon Plus Coffee Mix, makasiguro ka nga ang giinom nimo 100% caffeine free. Para sa epektibong kombinasyon, minom og Santon Gold Herbal Capsule og Santon Vitamin C. Apili sa pag-inom og healthy coffee. Ang Santon Plus Coffee Mix, ang premium D3 coffee mix para sa pagpalig-on sa atong resistensya.
14: Santon Plus Coffee Mix.
15: Ako si James. Dagana kayo ko na tiliwan na kape. May 3-in-1, 5-in-1, 7-in-1. Isarag yun nga kape akong ganahan na nauyunan yun na ko. Ang Santon Plus Coffee Mix. Sakto na ang tamis, sakto ang kaisog. Mafilgin din mo ang kalami o ang aroma sa kape. O ang soya, perfect kayo. Ligyan ako ibaylo ang Santon Plus Coffee Mix sa uban nga kape. Suloyay gud ninyo para masabtan ninyo akong experience sa Santon Plus Coffee Mix.
14: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients, mangustin, malunggay ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika.
12: Ang Santon Gold Herbal Capsule, ang Santon Vitamin C, ang Santon Plus Coffee Mix ug Premium D3 Coffee Mix, mapalit sa mga soaking butika o sa Mercury Drugstore, TGP, Southstar o uban pa nga mga drugstore nga duol sa inyong lugar. Para siguradong epektibo pangita ang tatak Yes to Health kay kini aprobado sa Food and Drug Administration.
14: The secret of health.
12: Kini ang inyong higala sa programang The Secret of Health. Dr. Remilito Oy, manghinaot ko nga ang Ginoo mo paayo sa tanan natong mga balatian.
14: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
16: Oy, pareng Lodi. Grabias damgo na ko, pareng Lodi, oy.
17: Bao ba? Usa ba din ang imong damgo de pare?
16: Pareng Lodi, nag-inom ko na ko bao niya. Perte ko na ako ang hubuga, oy niya. Hubug yung kayo ko kayo. Napiting hubugag yun.
17: Matinga pa ka nga sige na magkakahubog. Oh, hubog mangga ka. Bisan sa damgo, hubog.
16: Oh, klaro kayo bisan sa damgo. Pero ang problema lang eh.
17: Oh, usya may problema.
16: Pag mata na ko pare, hurot ang sulod sa anirola. Pagkapaita.
17: Usya ila siya.
16: Pati yung paita pare. Exciting kayo. Exciting kayo.

0: Bullseye.
1: Bullseye. Kauban si Katropan Arnel Cortez. Bullseye.
2: Balik may gala sa itong pagbalago naman sa lumanong Bullseye.
0: Bullseye. Bullseye.
2: Okay na to, pa. Wala pa. Sige, tonton. Ito itong dawaton. Si M. Sol Duitis. Good morning, sir. Shout out ko sa taga-barangay Kugtong. Kuyo, dak nilami. Bakit ng Kugtong? Kandihay, Bohol. Nagsaog sa ilang piyesta karon. Patron, Senior San Jose. Nilutaw na ang Bohol karon kay nanguli ang majority mamistahay nga tagalaing probinsya. Mabuhay ka, Duterte. Oh, namistas digong niya. Renew ang mga bulanon, mga igala, nag-renew sa ilang pagkabulanon. Namista gyud na sila, mga katropa. Ano ba padayon ta diri mga katropa kay nagisgot maguni si atong balikan gamay. Kay nagisgot maguni si kuan ba? Subiri og kining tawag ni ini mga igala, dignidad sa Senado. Tanahon doon na to, balik-balikan doon na to ang panahon kung siya ba mga igala, usab-usab ka, dignified member of the Senate of the Republic of the Philippines.
0: Bullseye! Bullseye!
2: O usas siya mga igala sa mga senador nga troublemaker. Sige daw, na ito katugap, okay na to. Atong paminahon mga katropa.
1: XFM Katropa!
3: So, I prayed hard and sought for discernment.
2: Now,
3: and I said, it's about time that we make a stand. Na may bilik natin ang dignidad ng Senado.
2: Oh, dignidad!
4: This question sa mamadali, bakit? Oh. Can we discuss?
2: Ah, siya din ang nanghagad, no?
4: Mag
2: walk out?
4: Can we discuss after the motion whether we should take it out?
2: Siya ang nanghagad, no? Si...
4: Bibigyan niya ng ganyang
5: punay.
4: It's just like us saying, are you afraid if we have a hearing on the blue ribbon on gun control and mababanggit ka?
3: Kailangan talaga natin maayos yung imahe ng Senado. Oh. Ibalik ang dignidad ng Senado. Ito talaga, reboot the image of the Senado.
2: Dignidad ha, dignidad!
4: Under the rules, you have one day.
2: Oh, tanawa siya. Mone ba yung naidignidad? Oh. Oh. Sumbagay noon tani si Kuan. Subiri og si Alan sa una ni, sa una.
6: Sisigawan mo ako ng pakila mo. Wala akong pakila sa poboto dun eh.
3: Sinabi mo yun.
6: Interes mo lang iniisip ko eh.
3: Ipapaipiti ano mo kami?
6: Sabi ko Karen, baka pwede pakiusap. This is too important.
3: May bilik natin ang dignidad ng Senado.
2: Dignidad, JPEG.
7: Kainitan at naghamuran pa. Sina Senador Antonio Trillanes IV at Senador Juan Miguel Subiri. Nangyari po yan sa plenaryo kanina.
8: Kinailangan ng umawat na mga kasamahan nila sa Senado matapos magkainitan sina Senador Juan Miguel Zubiri at Antonio Trillanes IV sa plenaryo kanina. Ang nagingit-ngit na si Zubiri, hinila papalayo kay Trillanes.
3: Ako, hindi ako nagagalit.
2: Amiable siya, amiable.
3: Pinaka-amiable dito, mahal ko kayo na.
2: Ay, nako. Alas 8.32 na agab ang Dagnas Buntag.
0: Bullseye!
2: Katong mga katropa na ito, di ang gusto magpa-check up, ha? Pa-check up mo sa atong clinic. Libre atong clinic, bay. Na di ang mga igala sa may Ganti Road. No, di ang mga igala sa M Central Building, door number 8. No, na di ang mga katropa ang atong clinic niya. Naa si Doc CJ karon. Murag half day raman yata silang birnes, no? So, taman udto na siya di ang mga igala. Now, naay mga pangutana. Sir Arnel, naay Santon Gold sa Butuan, tagpila ang per box. Naamam sa butika, ma'am. No, ang Santon Gold mapalit na sa Mercury, sa South Star og sa tawag niini sa TGP og sa Generica Nationwide na mapalit na diha. Di ko sigurado ha kung pila sa butika, basta ang SRP niini is naa sa 15, no? 15 per kapsula. No, ang Santon. Oh, nana di ma'am Mimi Borge, no, sa Butuan. Anyway, paminahon dara gud ato gab ni report ni katropang Hanilo Tabios kay dito man lagi ni kita kabukid noon man mga igala si Subiri nangayo siyang pasaylo pero giangko niya may igala nga strategy daba, di ba? Ingon ko, strategy gyud ang walk out. Estratehiya siya ngano man. Kaysa magdebate, palakaw na lang ta para wa na daghang lalis. Kaya di man muna sila pwede makakuan kung di man sila pwede mag-divide the house kung kulang o ay kurum. So pinaka tanawa kita kas mga video nga ang sigig panghagad may gala o tara tara tara tara. Lakura ta. Oh. Si Subiri. Unya si Lito Lapid may gala nga may pa niyo sandig in town dito sa iyahang lingkuranan. O si Kay Bao may gala kung si Inaitabo. Gihagad po Subiri. Tara tara tara. Oh. Binawon na ko na tugap kay strategy ni. Ato sa maminawon may galang report. Nanukad may galas bukid noon atol may gala kini sa press conference sa pagpangayog pasaylo ni Subiri ngatos katauhan sa bukid noon mga katropa. Katropa mo sa balita, katropa ang Hanilo Tabio sa report. Live report.
5: Gibutyag ni Senator Juan Miguel Mig Zubiri nga usa ka estratehiya ang gihimo sa mga miyembro sa minority bloc sa pag-walk out sa plenaryo sa Senado ni adtong Mayo by design sa kini ang gipamayag sa senador atol sa gipahigayon nining press conference ni adtong Mayo by the city sa Maraybalay City Bukidnon. Matod ni Zubiri tungod kay namugos ang majority group sa division sa mga senador og dili nila gusto nga magdebate hinungdan nga nakadesisyon sila sa pag-walk out og dili na humanon ang sesyon kabahin sa amendments sa Senate rules online o virtual participation sa ilang sesyon sa mga kaubanan nga dili makatambong physically tungod sa gihulga sa mga miyembro sa majority nga dunay dakpon kanila karong semana. Apan wala matud pa sila'y problema kung ugaling makigdebate ang majority. Kabahin silang mga baruganan may tungod sa motion ni Senator Rodante Marcoleta. Gumikan kay gipamugos sila ang botasyon o isip strategy na walk out sila.
9: Strategy na ko na kay inagpubos yun sila na botara na ang motion sa ako ang Domingo Resistance. Na kung nabili sila ng lumos o nag-ingaw na sila, sige, di ba tintahan ko alas 2-6 kadlawan po, alaunas kadlawan, walang problema. And then sa Lunes sa tama, botana.
5: Gitumbo ko sab ni Zubiri nga ang baunglakang gitawag o legislative strategy.
9: So I had to use what you call a legislative strategy, which is to call for quorum. So 11 sila, napabilin si Senator Soto o yes, iyan na i-move ang adjournment. So that is not because we walked out and hindi namin gusto na mag-debate sa ina, ang pinot na that is a strategy.
5: Sa pikasbahin, gitubag sa senador nga wala siya'y nadawat bisan piso kabahin sa isyo sa maleta. Mga katropa, para dili ma-stress o dali kapuyon, mag-premium D3 softgel capsule na good food supplement for you. Ang premium D3 o ang vitamin D3 o sa ka-important nutrient alang sa overall health, muhatag kini o kalikon sa mga kaunuran o kahimsog sa kabukugan. Alang sa nakayusang Pilipino para sa Pilipinas, ako sa Nilo Tabios, XFMIS!
1: XFM, katropa!
2: Report. Dagan salamat kay tropang Hanilo Tabios. Oh, di ba? So migawas ra gyud mismo sila ba dili sila makigdebate. Dili di nila kaya makigdebate. Ano man? Abi ko bag kabalo mo sa role. Si mugawas ra gyud eh, wa mo ihanaw. So, abi ana ra magyud nagwa kay ana magina mga katropa sa debate kung wa kay hanaw diha. Iktad na lang yun kay latan yung kaniha. Anak mana. So matod ba niya legislative strategy ko na to. Rabiha. No? Ayaw na tamig. Nangayaw man siyang pasaylo mga igala sa iyang mga constituents mga igala. Di man lang, ang iyang constituents dili man lang good. Kuan? Di man lang good taga bukid. Noon appeal man good ta. No? Kay senador maguni siya mga kaigsuunan. No, apel tibok Pilipinas kay senador maka. No, dili lang Bukidnon. No, nabay senador nga Bukidnon lang. Kung congressman ka, aka na Bukidnon, ana. Oh, or unsa baga distrito, da Tagum. Unsa baga nga na probinsya, gobernador ka, ana. Congressman, ana. Pero og senador gani ka, ah, wala. Tibok Pilipinas imong serbisyuhan, ana.
0: Bullseye.
2: Pero at least may galagiangkon nga dili lagi to out of emotion. Naapay pa kung ang kuan si Tulpo. Dili to out of kuan. Ila pang ginapasangil may gala nga ginaipit sila sa majority dili. Ila gyud tong technique mga kaigsoonan nga mo withdraw, I mean mo walk out para makulang ang quorum and then dili maka di makaboto mga igala. Kaya ang butuhan manggod ingani dili wa man ingon nga tugta na dayon nga maka-attend sa teleconference kung mahuman na sila boto dili. Ang motion dito mga katropa, musugot ba mo nga i-take up ni sa floor? I-take up pa? Nga nga nung mayon sila nga, si Pangilinan, gitanggalan ko nung katungod mo istorya. Nga mo vote against. Dili, wa magatanggali kay, wa pa mo diya sa punto, wala pa mo sa point nga. Mo against o mo discuss kay, wa pa mo ga-discuss. Ang gidiskusyonan pa lang, ingani, ato karong butaran kung ato ba ning hisgutan. Pao pa man na, no? Naguna-una naman. Tanaw naman kung nila daan, nga pildi yung taan niya, walk out na lang. Kaya kung bungod sa ito eh. Alas 8:39 na.
1: Busay. Kauban si Katropan Arnel Cortez. Busay.
2: Nan, arita magahigala sa dugang iaisumpay na to ni mga kaigsunan kay dunay guwaporong interview ba? Noong nigula mga kaigsunan, sumpay na lang po na ito ni Gab sa itong iskutanan ni aning ebidensya sa flood control, dili buot ni Asidri maadto sa Senado. No? Kay ang ombudsman karon, sige mag-ingon ang ombudsman nga, di masag ko na mo-cooperate ang house. No? Iyon si Asidri nga, issue sa flood control ko no, hayaang nasa kamay ng ombudsman sa halip na sa Senado mga kaigsuunan. Nga naman, mas nindo to sa Senado aron mauting kay unta yun. Mas nindo to sa Senado, no? Kay aron mga igala nga way makatabon. Kay na may mutabon, kanarang napulo may mutabon ay unsi. Tama na itong ingon mga igala ni Senador Amy Marcos nga nawa mga igala ang dignidad sa Senado sukad nga gitabunan nila mga igala ang lintunganay sa flood control anomaly.
0: Bullseye! Bullseye!
2: Di ba? Karon nga naman, nga di man sila mga igala musugot nga maisgutan sa Senado ang flood control. No? Nigawas, ragyod. Yani, karon mga igala, di ay, kuan? No? Interview ni Abante. No? Gusto nila, gyod, dito sa ombudsman, nga naman, ang ombudsman manggod mga kaigsuunan, sa bali ko nako kinsa may gabutang ni Buing Remulia. No? May buntag diha ni Tatay Roger Opinaldo nga kanunay naminaw. Good morning ni Budatay.
10: Good morning.
2: Kinsa may gabutang bagahigala ni Ombudsman Remulia? Tubag. PBBM. Sunod pangutana. Lambigit ba ang pangalan ni PBBM sa flood control? Ang tubag. Yes. Oh. So nga nung isugba man yun ni mo imong amo. So dito yun na dapat sa ilaha may gala sila ra ang muhawid niya na para pwedeng matabunan si amo. Boss amo! Oh, sa to mga mag-uuma niya, mga boss amo ha, pag ay mong kalimot. Para gusto mo may galang tinggas nga ani, gamitin niyo na may gala o Latim Gas G, full year fertilizer ng inyong mga pananom niya. Mais, no, humay, uban pa mga igala, mga pananom diya, mga katropa, para bugat na. Di ka ma-failure, gamitin na mga igala, Latim Gas G, full year fertilizer, nga mapalit sa mga unang agribit supply nationwide. Oh. Balik ka na to, ni. Ingon mga igala si Abante. Ingon si Abante, mga kaigsuunan. Atras ko. Nga no pa kuno, mga igala, nga, kasuhan pa daw si Martin nga naghilom-hilom naman. Uy! Pwede din na nga na may gala nga rason. Be, paminaw na to para di ni mahog tumutumo, be. Kaya di ba yun ni AI mga igala, paminaw na to.
1: XFM Katropa.
11: Ito sa tinatawag po na grandest case na si former House Speaker Martin Romualdez po. Ano po yung mga thoughts po ninyo dito? Kasi talagang mukhang magpo-progress na po ito.
12: Yung tungkol saan? Tungkol saan?
11: Yung grandest case na tinatawag po na makakakasal. Binibuild up po yung kaso against former House Speaker Martin Romualdez.
12: Knowing the former Speaker Martin, eh, tahimik na siya. Hindi na siya nakikialam eh. In fact, hindi na nga siya nagsasalita. Pangalawa, nag-decide na yung hindi ba yun, nag-decide na yung ginawa nating ang tawag doon yung Yung nag-iimbestiga?
2: ICI.
11: Yung ICI po ba?
12: Oh, nawalang kaso si nawalang kaso yung Speaker Martin.
2: Hindi naman sinabi ng ICI ah. Sige, baday.
12: Kaya hindi ko alam kung bakit kailangan pangkasuhan siya tungkol sa mga bagay na yan.
2: Uy! Sige, baday.
11: Sinasabi po kasi nila, well, kaya nga po tinatawag daw na grandest case kasi ang lalaki daw na pwedeng ikaso po sa kanya na binibuild up pa daw po nila ngayon. It's taking time po kasi gusto nila solid yung kaso sa kanya. So mukhang nangangalak well, po sila ngayon ng mga ebidensya at impormasyon.
12: Well, I don't want to speak for Speaker Martin, no? Pero sa palagay ko, knowing him naman, naging very controversial siya bilang Speaker of the House, no? Pero I don't know, ha? Sapagkat yung naging bisigat tungkol sa kanyang kaso, wala namang nakita. So I really do not know what the ombudsman has on him.
11: Dito sa tinatawag po na grand case.
1: XFM Katropa.
2: Matod pa maghaigala ni Abante nga nung kasuhan pa magkunos Martin nga naghilom naman.
10: Pinawa!
2: Noy! Noy Bini! Okay ra ka? Di kayo halata sa? Nga dapig yun kayong Martin? Oh, mga katropa, paminaw mo. Ngano kunong kasuhan pa man si Martin Romualdez nga nagpakahilom naman kuno. Akong pangutana, ibalik sa nako ni Monoy. Benny Abante, ngano man lagi nga gatong nadungog nga muuli ay na si kuan, muuli ay na si Saldi. Siya naman mismo initingog. And to tell you honestly, wala man siya nagpakahilom, no, si Romualdez. Naa siya itig pamaba. Diba? Naa siya time, mga higala, nga mukuha o speaker. Naa siya speaker. Mga katropa. Diba? So wala siya nagpakahilom. Naa siya mga press releases. Naa siya mga responses. Pinaagi sa iyang mga sa iyang abogado, iyang spokesperson o ipagawas, ipabasa sa media dito sa mga binairan nga basahon pod, no? Ya di apay mga iya pong mga tawag ani mga alipuris nga mo istorya sad. So, wala gyud napakahilom na siya, no? Doon na siya'y response sa tanan, kaya lang, dili, directly, nga siya ang mutingog. Karon mga higala. No? Makita, yun nato, mga katropa, ang color sa House of Representatives. Although di naman nato na kailangan pa mga higala, unta nga pamatundaan kay Claro naman kaayo, pero dili, good ko uyon, may galas, ingon ni Abante nga, ngano ko nung kasuhan pang nagpakahilom naman? Oh. Katong nadungog nga muli ay na si Saldi. Nitingog ba yag niingon nga dili siya musugot nga siya full guy. No? Kay dili siya moy mastermind. Tingog ba lagi? Oh, di ba? Iyon si Abante nga tingala kuno siya nga nagpakahilom naman kuno si kuan. Nagpakahilom naman kuno si Martin. Ngayong apilon pa man. Hoy. Ingon, gigamit pa yun nila may galamatod pa ang ICI ko no, nag-ingon nga why sa si Martin Sato pa, gihimo na yung ICI para, kuan, para dili pa kasadon si Martin, para butangan diya nga si Martin hinlo. Angay siyang imbestigahan, kaya ang katawahan wa matagbaw. O niyang iyang pangan, balik-balik nga mugula, balik-balik nga gimension sa mga tao may gala, nga doon ay tinuod nga kalambigitan sa flood control project anomaly.
1: Bullseye! Bullseye!
2: Simple as that, mga kaigsuunan. Patigani ng presidente, dapat appeal yun na baga katropa. And how come Abante nga nagpakita may gala sa iyang tinuod nga color nga matod pa nga nung kasuhan pa man si Martin nga nagpakahilom naman? O niya, buutan lagi ko, no?
1: Bullseye. Bullseye. Kauban si Katropang Arnel Cortez. Bullseye.
2: Ang ay siyang imbestigahan, no? Kaya ang ICIWA man mo ingon nga, way sa siya, no? Murag nagkasinabot, naging sila may gala nilang Soto, kay si Soto may masag, wa may mastermind na, no? Wa may mastermind na ng flood control. So, as much as possible, ginalihay mga igala, ngadto kang Martin, ang mga butang nga bisag mupunting na gyud, mupoint out na gyud niya, ginalubag yun mga kaigsuunan.
0: Bullseye! Bullseye!
2: Mas maayo tingali ni, ato na may galang auhagon ang Blue Ribbon Committee nga buksan usab. No? Ipadayon ang investigasyon sa flood control anomaly with the chairmanship of Pia Caetano by kuano no? Blue Ribbon Committee Chair? Oh.
0: Bullseye! Bullseye!
2: Ipadayon eh. Mode ay nga maingon si Asidre nga dili dapat maadto sa Senado ang kuan. Kaya at least man lang sa ombudsman mga igala, arang-arang pa. O ombudsman, i-challenge sa itong ombudsman. Na may pangutana si Abante, tubaganin nyo na. Aron di mo ma-single out, aron di mo mahalata nga ang mga kalaban ra sa administrasyon mo inyong paulanan o kaso, gikulatag kaso karun.
0: Bullseye!
2: O. Kaya nag-atang ba yung mga tao? Ingon ba yung mo nga May 26, kasuhan na si Martin. Naana ba mo yung napagawas? Kaya inyong gi-announce gahapon kang Bunuan, kang Estrada, ila Bryce Hernandez, og ila Alcantara.
0: Bullseye! Bullseye!
2: O. Si Estrada ra to. May pinakadako dito. Unya kini dayon mga igala mga trabahante diha sa Department of Public Works and Highways. How about Martin? Ngayon mo nga, May 26 kasuhan. 29 naman lang ron. Hapit naman mag-human ang buwan.
0: Bullseye!
2: Lunes, pitsa uno na may gala sa Hunyo.
0: Bullseye! Bullseye!
2: Oh. So, ombudsman, naipangutana sa inyo si Noy Abante. Nga ano kunong apilon ba man ninyo si Martin nga wa naman kuno na nagtingog. Wa lagi nagtingog kay katong hibaw-an naman nga di na ka kuan. No di na ka unsa ni? Di na ka uli si Saldi pero katong imong hapit na mo uli tinga man ta. Wa ka kabantay. Nga mo action untag batsi. Amo ka bantay ana. Nga sa kataas panahon nagpundong nagpakahilom coat and coat mga igala. Nganong anha magyud nimo itulong ipa-check up dito Singapore kanang muuli ay si Saldi ko. No? Timing-timing yun nga mo ipag-andar sa imong sakit. Kanang muuli ay si Saldi. Sa kataas panahon nga wa ka hilabti diha. Sa kataas panahon nga wa kay hold up wa kay kuan diha wa ka pugngi diha. Nganong magpa-check up dito? Nganong gitunong magyud may galang katong muuli ay na si Saldi. O karon wa pa man lagi ka pa-check up. Wala naman lagi nagpa-check up mga igala. Ha? Eh, tubaganin nyo na si Abante, be. Kaya ingo si Abante nga, nagpakahilom naman na, God. Di na dapat apilon, ayay. Grabe, ganyan yung tabo na naman.
0: Bullseye! Bullseye!
2: Alas 8.52 na may galantag na sa itong bag, managuman-uban. Bayong Buntag, Edna Mulusbog. Sir Arnel, shout out sa Toda Eco Park. From Panabo City, Rex Lumusbog.
10: Good morning!
2: Jimmy Cataluna, ana ra ka sayon, Abante? Exactly! So, ing namin ninyo, Kongreso, Abante, member of the House Committee on Justice. Kumbinsihan ninyo ang mga Pilipino nga dili selected, nga dili double standard ang inyong pagpangita karon sa accountability. Have you also said that to BP Sara? Nga di na lang kasuhan? Nga ikaw manggani, Noy Abante, nangusog pa manggani ka nga, sad-a na gyos BP Sara, bisag wa pa na human ang impeachment trial, upang ka nakasugod? So kumbinsihan ninyo ang katawhan. Ha? Kumbinsihan ninyo mga Pilipino, nga indeed, poor account mo na, musamot yun ang rating anang inyong presidente. Imbis kay negative 50 na karon, madugangan yun na sunod. Manegative 30 yun na. Ing nabitaw. Eh, tinuod na mga katropa. Tungod aning mga sasama ni ini may galang mga pamahayag. No? kung kineng gobyerno ha, tinuod pa, o ang atong kongreso di tinuod pa, nga for accountability, ayan ninyong tabunan ni Martin. Ano ninyong tabunan si Martin? Ayan ninyong pakialamin ng ombudsman kung umimbestiga, pasagdi na sila. Total, kung wag yun sa isa, di ba, kung wag yun sa isa, may gala, na siya mapresentar ka ebidensya, o tinuod yun ka si BBM Resada, alukin sa man. At least na siya may galay lugar nga maka-explain siyang kaugalingon. Di ba? Tanawon nimo ang kalainan. Pareha ra ning kaso. Impeachment la ni usa, kini mga igala kang BP Sara, unya kaning kang Romualdez lahi sa dikapiro, pareha ra sila may gala. Kaso. Oh. Makita nimo diri may gala ang double standard nga gi-embody aning abante gamit-gamit pag-pong Ginoo may gala. Kilatan ka pa untag colored, oy. Kang BP Sara, gumikan lang kay wa siya mutambong. Gipasagdan las Madriaga magsigig damila may galag giang mga way ka pasikaran nga mga pasangil. Gipasagdan lang ang ugnulok may galang at Trillanes magsigig damila. Ang konklusyon may gala ni Abante unsa, si BP Sara ay hindi nagkasala sa committing ito. Nagkasala siya sa taong bayan.
5: Secret.
2: Kang BP, that is Abante to BP Sara. Karon mga igala, kasuhan pa lang eh. Kurago pa man gani kaso si Arita kang Martin, no? Arita kang Martin, no? Arita kang Martin mga katropa nga si ginaghulga karon ang si ginaghadla ron ang ombudsman nga napay musunod ani si Martin among kasuhan ani, no? Ang house dili mo cooperate, sila manghatag og mga kopya. Oh. Wala naman ta atong record gab, no, katong niingon siya nga si BP Sara ay hindi nagkasala sa committing ito. Nagkasala siya sa taong bayan. Wala na to, no? Naapa? Naapa, sige daw. Atong maminahon daw eh. Kaya kung ma-retrieve niya, paminahon na to. Ikumpara na to. Kaya diri man na to makita. Ako yun siya ang tulisukon. Nga naman, membro man siya may galas Committee on Justice. No? Membro man siya may galas Committee on Justice. And we are talking, ang atong gisgutan din, puro dagkong leader. Ato sang ihikling kung pro-BP Sara ba mo, pro-Romualdez ba mo, arita karon mga higalas, mga pamahayag, nga gi-embody, ani may galang usak ka kongresista, nga wara ba unta ka daog, nga nangilog lang lingkuranan may galas ang kaatbang, human nga ilang gidisqualify ang iyang kontra mga kaigsuunan.
0: Bullseye!
2: Sakit no, pero realidad man na. Mangilugay lingkuranan mga higala.
0: Bullseye!
2: Sugo man ka nis Ginoo may gala o sugo nis demonyo ni? Ayaw! Oh. Eh. So yan ni, ipahilo na ako ha. Ang idea mga gala. Ingon siya, dunay duha kadagkong leader. Ayaw sa ninyo una-una ang pro-Sara mo. Ayaw sa ninyo una-una ang pro-Romualdez mo. Karila sa, dunay duha ka mga leader. Parehong nag-atubang may galag pasangil. Okay? Kay BP Sara may gala is confidential funds. Worth million, kabut billion, no? Gusto lang nila i-drag, apilon, to ilang kaugalingong kwarta, gagasod, gawas, anong ilang account, mga katropa, no? Ang gipangita dari accountability, gumikan kay siya impeachable official, kay siya may gala vice president, okay, dunay pasangil, pasangil na siya, aligasyon na siya. Hantod karon nagpabili ng aligasyon may gala kay guwapa, na humana, unta na, na priso, na unta na, no? Nagpabili pa ning aligasyon, mga kaigsuunan. Pero paminaw na to si Abante, no? Ari sa diya sa aligasyon, may gala, aligasyon gyapon na napabilin. Kang Martin Romualdez, gano'n man, wa pa may napamatudan sa diha, no? Wa pa may napamatudan. Siya, ang iyang pangan, may gala, ginadrag sa mga tao nga, nag-sulti, may gala, kalabot nining flood control anomaly, no? Even fellow congressman, may gala, like for example, Edgar Irise saying, oh, kini si Martin, dako kayo og nakuha nga pundo. No? 30 million, billion siyang distrito. Kasi din ko na, si Irise, no? So, nagpabili ng tanan niya allegation, may gala, kana allegation of, both allegation of corruption. Mga naglahi ilan siguro ang amount, kay million ang kang Sara, billiones ang kang Martin. Pero ikumpara na to, may gala, how Abante reacts as an example may gala ni anang mga kongresista na to karon Puera de los Buenos. Bullseye. Sige daw, unahon na to ni. Kini nga video be.
13: XFM Katropa.
2: Oh, kanang adi katong kwan, katong si unsa nga si BP Sara. Oh, yang reaction ka BP Sara. Go.
14: Now we recognize the Honorable Benny Abante for his summation.
2: Oh, summation.
14: In support of the Cabrera impeachment.
2: Sumada na, Gaba, sumada na.
15: Salamat po, Madam Chair.
2: Aha.
15: Mga kagalang-galang nakasama ko sa Kongreso, higit sa lahat, sa ating mga kababayan na ngayon po ay nagtsatsaga magbantay at manood. Bilang endorser na ikaapat na impeachment complaint, ay gusto ko pong sabihin ang mga bagay na ito. Ako ngayon ay nandirito hindi lamang bilang inyong kinatawan, kundi bilang isang lingkod ng Diyos na naniniwala
2: gamit pang Ginoo ha
15: ay hindi kailanman mabibilanggo ng anino ng confidentiality.
2: Bad yan. That's against the commandment eh. Do not use the name of the Lord in vain. Gamit-gamit pa kadias bulwagan sa mga buaya. Naa pa kay cross-cross. May kaya waka mo aso ng cross-cross imong dughat. Di maayo noy. Go ahead, padayon.
15: Ang impeachment na ito ay hindi laban sa politika. Ito ay laban sa patataksil sa tiwala ng sambayanan. Ang Vice Presidente
2: yan
15: ay hindi nagkasala sa komiting ito.
2: Ha?
15: Siya
2: ayay
15: ay nagkasala sa taong bayan.
13: Ang XFM Katropa.
2: We have heard enough. Mga katropa, di ba? Ato kada regyo ko sana ko kutloon. Summation niya sa committee hearing sa Committee on Justice. Ayos sa unsa nagab ni Sudman. Oh, ang sulti mga igala ni Abante to BP Sara, siya ay hindi siya nagkasala sa committee ito. Note ha, ang gigamit niya nagkasala na. Nagkasala may igala, it could be it has a moral implication. And it has illegal implication. Okay, may ngayon magkukagsala, pwede nga sin ba? S-I-N ba? Sa. So, moral man na nga aspeto. No, kay krimen man o arita sa kuan. Arita sa balaod, no? Crime, no? Na kumitar, may gala nga kuan. Corruption, whatever nga krimen nga inahimo niya. Or paglapas, may galas balaod. Oh. Nagkasala, ha? Mas actually, mas bugat na siya because it has a moral way. Kung yung nagkasala, mga kaigsunan, no? Makasasa kanda ko. And the first to throw the stones may gala is a so-called bishop. Ayaw! The first to throw the stone may son is a so-called alagad ng Diyos. But the question is, kinsa ang ilang gipaka Diyos? Wako kay bao, anak. Mga katropa, kamunay tubag. Now, the same person. Oh, the same situation, mga katropa. The same allegation. Although dili pareha may galang blastada, but corruption, paghihapon. And in fact, may galang much kugaw ras kuko ng kansara. Kaysa pasangil, aning diri may galang Martin. Pero paminaw na to, unsay ikasulti sa alagad ng Diyos.
16: Ayaw!
2: Okay? Maliko na to, Gab.
13: XFM Katropa.
11: Grandest case na tinatawag po na makakakasal. Blood
17: control.
11: Binibuild up po yung kaso against former House Speaker Martin Romualdez.
12: Knowing the former Speaker Martin, tahimik na siya. Hindi na siya natutiyala. In fact, hindi na nga siya nagsasalita. Pangalawa, nag-decide na yung, di ba, yung nag-decide na yung ginawa nating andong tawag doon yung
2: okay na na
13: XFM.
2: That's more than enough, Gab. Okay na na, that's more than enough. Madungog na to, mga igala. No? Nga, Abante to BP Sara, nagkasala siya sa tao. Abante to Romualdez, bakit pa siya kakasuhan? Eh, nagtahimik na nga eh.
16: Pinawa!
2: Ayaw! Bakit pa siya kakasuhan? Itahimik na nga eh. Hindi na nga nagsasalita. Pastilan.
0: Bullseye! Bullseye!
2: Una ginaingon, may gala, katawhan. Pilipino. ikaw may maghukom. No? Usaon pagka-convinces Pilipino ani Maygala that indeed this is an impartial investigation. Nga way gidapigan o wa ni giponting Maygalas kalabas politika. No? Usaon pagka-convinces sa mga tao ani. Kani isa ni sa makaapekto the way people understands the government. Sunod buwan ani ang rating ni BBM negative 20 na.
16: Ayaw!
2: Lagi. Ana gyud. Alas 9:03 na may alas 9:04 na. Felix Medrano maing buntag, isa sa napakasamang lipunan anong klasing abante yan gumagamit ng Dios napakataksil sa bayan.
17: Bullseye. Bullseye.
2: Ebos anyari TV, katropang Arnel mangutana lang ko unsa man ang imo giingon nga house how ha? How mauna ang giingon ni Tulpo nga house show? Mao siguro na. Reynaldo Alejandrino ay lag pamalikas no. Si Milton da Waikidog. Ha? Anong Waikidog man? Kanang cross kay ang gisulob, lami na ituok sa yang liog. Militon kadungog dol. Kung labad pag ulo atong Ginoo dol, kana siya banti hagbayra na siya gisipa. Sa Ginoo pa atras ba? Og nulok nan dako si Abante. Boy tila niya feeling nakadaog raba. Pildi manguna. Oh. Si Ami Amay, si Chico, Sir Arnel binugok man ang katarungan ni Abante. Sa to pa di ay mga igalag mapasangin lang tao niya di na ta magtingog, pwede na tang di kasuhan. Adali raman di ay magaigala na, no? Kanang mapasangin lang ka na kay mga aligasyon di, malambigit yung aligasyon. Pwede na di kay maigala nga, di na ka magtingog, di ka mag... Wag yun, di ka pakita. Pero og makadungog kang, mugawas maigala si saldi ko, mupakita man lagi. Mupagawa man lagi, video lagi. Pagkaingon nga, muli ay na saldi, kinadakpa na mga igala kuno dito sa Czech Republic. Karon nga, di na, wa na maigala si, kuan? Si Saldi idungog. Napa may aninong Saldi gigdungog ron, wapan? Asa may tingog, may galang Martin ron. Ambot!
17: Bullseye! Bullseye!
2: Halata na kaayo! Halata na kaayo! Ito na yung kunin nyo ganina. Paminawa tong iyang statement. Ipadaplin sa nga supporter mong BP, supporter mong Romualdez, and then decide, mga katropa, o tinuod ba ning mga investigasyon karon mga kaigsuunan.
17: Bullseye!
2: Kanin flood control mo angay dot ani. Eh babing dakuas nawa. Alas 9:06 na sa tubag balik. Duga pa mga katigaran ni Skutano na pagkoy bisita may gala commercial sa Tagadjot. Kung ginawa sa kukay alas 10 pagtataman, mga katropa kay by request. No, sa ato ang mga katropa nga dapat alas 10 na daw tataman. Pero mo commercial joke ko kay mapagaw man ta. No? Alas 9:06 na mga katropa, kini oras sa ato kaninyo sa Santone Vitamin C, the alkaline vitamin C. Ang Santone Vitamin C, mapalit ka na may gala sa Mercury, South Star Drug, TGP o Generica nationwide. Pakusga ang imong immune system, pinaagi may gala sa pag-inom sa Santone Vitamin C o pwede mo na idungan may gala sa uban imong mga maintenance. Kay aron di kadali may gala mataptan di ang ubo sipon kalintura nga labi na karong mga panahon na may gala init sa adlaw pagkahapon o pagkagabi mga katropa dunay hulga sa mga pag-uwan-uwan. Reynaldo Alejandrino, good morning. Felix Medrano, Kiriko Kiriko Olyamot, mayong buntag og sa tanan nato mga katropa diha nga naglantaw Albarico Vlog. Kuya to Villanueva, mayong buntag diya kuya to.
18: Good morning.
2: Arnel Maturan, Analin Estimada Pada, Nancy Camilo, o Gags Picnid, Jumar Aporbo, good morning. Alas 9:07, kadyot lang.
17: Bullseye! Bullseye!
19: Gusto mo nimo isalista nimo ni Escapel, ya?
20: Ay! Ang mga pangani sa mga tao nga di mo sukol na ko.
19: Oh! Unsa? Ano naman ako pangalan rin? Sa imong tanaw, di ko mo sukol ni mo?
20: Problema ba day na? Di, akong irisyon. Akong butangan og mo sukol. Exciting?
18: Exciting!
21: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
22: Shanine Rivero, 18 years old. Papasalamat ako sa Santon Plus kasi pinagaling niya yung dysmenorrhea ko sa mga teenager na katulad ko mag-take ng Santon Plus kasi effective siya.
23: Siya, Sakel, Humawan. Kaning akong council, 1976, panisya nagsugod. Dili na naman siya maayo ang antibiotic mao nga dito nakupaingon sa Santon Plus. Okay na ko, kanang sa unang judi ko katulong sir. Dili mo nga nga akong baba.
21: Kamusad? Mag-Santon Plus Herbal Capsule na.
24: Oy, nalong gamugot mo na imong dagway.
25: Oh, sakit kaya kong tiyan, Lula.
24: Ano man?
25: Ah, nag-inom kong kape ganina. Ni haptos man hinuon akong kuto-kuto.
24: Mali na nga kape ang imong giinom.
25: Ha? Unsa man ding kape ang dapat imnon?
24: Premium D3 Coffee Mix.
26: Premium D3 Coffee Mix. Nga adunay mangustin. Makatabang sa pagpugong sa heart disease, stroke, lung cancer, colorectal cancer, depression, type 2 diabetes, arthritis, osteoporosis, ug uban pa. Premium D3 Coffee Mix.
27: Premium D3 Coffee Mix.
26: Mapalit sa tanang butika nationwide. A quality product of Yes to Health.
28: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral.

0: Antiviral, anti-aging, og fresh skin. Mag-clear skin herbal soap with glutacogic and VCO.
1: Available sa mga butika.
2: Kating, pabalik-balik lang. Gamit na ng Samsung Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Samsung Plus Herbal Oil. Ang galang katikati. Samsung Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo magaan.
3: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C.
4: Ako si Mario, 35 anos. Sige, yun kong problema, kasakit kayo akong mga kabukugan. Dili na kayo ko kalihok, kunya, dili pa yun ko kadula sa akong mga pagmangkon. Pero suka nakainom ko sa Santon Vitamin C, nawala na yun ang mga sakit sa mga kabukugan, ubiligon pa yun kini.
3: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika, Santon Vitamin C.
5: Before, madalas akong hagad at stress sa trabaho, kaya sinubukan ko uminom ng Santon Gold Coffee Mix with glutathione and collagen. Ngayon, hindi na ako stress at napapansin ng katrabaho ko na nag-glow daw ang aking skin. Dahil ito sa pag-inom ko ng Santon Gold Coffee Mix with glutathione and collagen.
6: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
7: Nagahanap ka ba ng maaasahan at abot kayang sasakyan sa Tagum City? Para sa travel, business, family trip, o kahit mang araw-araw na biyahe, nandito na ang DMs Rent-A-Car Tagum. Sa DMs Rent-A-Car Tagum, maraming pagpipilian para sa inyong biyahe. Meron silang motorcycles, hatchback, sedan, compact SUV, MPV, and AUV, midsize SUV, pickup, at van. At good news, ang rates ay sobrang suwak sa budget. Motorcycle rentals starts at 500 pesos only. Sedan starts at 1,000 pesos only. Kaya kung gusto mo ng komportable, safe, at affordable na rental vehicle, DMs Rent-A-Car Tagum ang perfect para sa'yo. Visit their office at Pioneer Street, crossing Cristo Rey Village, beside Blue Panda Gas Station, Mankilam, Tagum City. At ang nilang branch sa Crossing Ursua, 300 meters away from Big 8 Hotel, Manga, Visayan Village, Tagum City. Tawagan mo na ang DMs Rent-A-Car Tagum sa 0912-207-5162 or 0912-535-9334. Or i-visit ang kanilang Facebook page at DMs Rent-A-Car Tagum. DMs Rent-A-Car Tagum, your affordable car rental solutions in Tagum City.
8: Kung maminaw ka sa XFM.
9: Hi! Ang 2 years na kong tinigom sa abroad, yulot lang 2 weeks sa Pilipinas. Exciting!
10: Exciting!
11: Bullseye!
12: Oras may galado na tayo, 13 minutos na pasado, alas 9, buntag. Balik sa tubag, panagumanubas, tulamanong Bullseye!
13: Bullseye! Kauban si Katropan Arnel Cortez.
12: Okay ni may kalangatong tulumanon natod ganinyo sa premium D3, ang imong premium food supplement against viruses and bacteria. Ang premium D3 may gala, doon na kini virgin coconut oil, doon ay moringa seed oil, o doon ay vitamin D3 200 IU. Sa pagsulod may gala sa imong lawas, gumikan sa kataas din sa iyahang monochain triglycerides. Ma-convert kini into instant energy, mga katropa. So sa paimong gihulat niya, katong mga galuya, ayaw pagluya-luya, may gala kay masing maunhan ka sakit. Dapat ligon, may gala nga to ang panlawas. Pag ino, may gala o pagmintirar o premium D3 nga mapalit sa tanang nga mga butika sa inyong lugar nationwide.
13: Bullseye! Bullseye!
12: Totoo-toon mga katropa, doon na tayo makauban, gikan, mga gala sa Department of Education. Biyaan sa nato ng mga issue nato. Ipadaple lang sa nato, may gala si Abante. So, balikan na nato na unya kay maghisgot sa tamay gala, kalabot nining taliabot mga igsoon nga brigada eskwela. No? Ining ato bang pagpanghinlo diya sa mga tunghaan, no, para sa atong mga kabataan, dako kay ni og tabang isip mga kita mangu mga ginikanan stakeholders sa ta, no, sa mga eskwelahan. Di lang kay kining mga maestro, maestra, mga teacher nato, di ni sila babysitter. No? Dili kay ibilin lang nato may gala ang atong bata, unya biyaan niya, bahala na si ma'am. Dili na ingon ana, kabahin ta mga katropas pag unas tanan sa pagprepara sa eskwelahan. No.

0: karon nga inigsod sa ato mga kabataan, okay na, no? Hinlo na. Di na unyan sila matunok, may galang tamtax nga nagatagak. Oh. Oh, di na sila may gala matabunan sa gingo ni BBM nga tuni-tuniladang pansit.
1: Okay.
0: Hinlo naman mga igala ang eskulahan, no? So ato nang kaakuhan, maunsa man mga igalang imong political standpoint diha, kati labot ana, no? Kay kini eskulahan man eh, mga kaigsuunan para man istanan. No? So isip mga ginikanan, doon na tayo kabahin ni ini. Okay na sila? Plaster na ito ang kamera diya. Okay, fire. So, sila sir na lang magpaila-ila o si ma'am kay kumahatag yun ni katropang Jisril o papil. Alas 9:16, mga katropa, atong makauban garondre sa atong studio. No? Gikan magaigala sa Department of Education. Sila nagkaroon ang mupailasan silang kaugalingon. Kauban na ito si Sir Roland O. Takan. Okay. Master Teacher 1 o si Ma'am Amalia M. Bidal, no? Master Teacher 2 at umakauban karon. Unahon ako si kuan lang sa no, pagpanimbaya lang sa unahon ako si Ladies First ta, no? Si Ma'am Amalia, Ma'am Amalia, again paila sa atong mga tigbaminawan og greetings po alang nila. Good morning, ma'am. Og welcome sa Bullseye diri sa XFM 107.1 Tagum.
2: Good morning, sir. Good morning sa tanan. Ato ang taga pagpaminaw o taga-tanaw niining programa sa DXFM 101.1 station. Ako di ay si Amalia M. Vidal, gikan sa Busaon Integrated School, taga-Busaon rapod ko, Master Teacher 2, Elementary Department Head.
0: Okay, salamat kayo ni Ana Ma'am. Og diri sa ato ang tapad si Sir Roland. Sir Roland, palihog ko paila og ang greetings no. Ngadto sa atong mga listeners karon sa atong ato sa ni silibon atong YouTube karon. Sa atong YouTube still have 316 no. Nga baga nagtan-aw karon and sa atong Facebook og sa of course on air. Go ahead, sir.
3: Okay, so a pleasant morning to everyone and welcome to XFM 107.1 in Tagum City. So by the way, maayong buntag sa tanan. Ako di ay si Sir Roland O. Takan from Busaon Integrated School. We are here today para sa in upcoming na Brigada Eskwela 2026.
0: All right, salamat sir og welcome no diri sa ato ang programang Bullseye. And then isgutan nato di kita maglangan atong isgutan karon kalabot ni ining Brigada Eskwela. To give us the rationale. Kisa may muhatag una ma'am ikaw sir.
3: Okay.
0: Sige, unsa man ka mahinungdanon unsa man kining Brigada Eskwela although ato na ning ginaisgutan every year. Pero kinahanglan gyapon nato ning ma-rediscuss o mapasabot usab ngadto sa atong mga ginikanan kung unsa ba gyud ka importante kining Brigada Eskwela. Labi na karon kining ato ang Brigada Eskwela 2026. Sir Roland, go ahead.
3: Okay, so daghan kayong salamat sir sa binagayon sa higayon nga inyong gihatag kanamo. Pero before ko muhatag sa rationale with regards about the Brigada Eskwela sir, so ako sa deng i-greet ang mga teachers sa Busan Integrated School, especially ang amo ang school head, Ma'am Mabel J. Isidoro og ang Department of Education gipangulohan ni SDS Alona C. Uy and our ESDS Sir Neil Michael A. Diases. And of course, sa CID Chief, si Ma'am Christine Sibaga Kay og ang atong SUD chief si Doc Palaka po. So the rationale of this Brigada Eskwela sir is that mao ni siya ang panahon nga diin i-prepare nato ang atong eskwelahan para sa umaabot nga pasukan no. Mao ni siya ang time nga wherein ang tatong mga stakeholders especially ang mga ginikanan mobisita sa eskwelahan para pag volunteer sa ilang time no sa paghelp sa paghinlo para pag-abot sa eskwelahan puhon sa ato ang mga estudyante dili na sila maglisod manghinlo pa prepare na then andam na gyud ang atong eskwelahan para sa atong mga estudyante. So that is the reason why nga importante gyud nga magbrigada ta sa umaabot nga Brigada Eskwela kay mao ni ang higayon nga magkatapok po ang tanang mga ginikanan labi na pud na pud ang mga teachers ana nga tayo
0: okay,
3: to accommodate see. Them.
0: Salamat kayo ni Sir Roland ni Ma'am Amalia no. Ma'am kindly walk us through no nining ato ang team.
2: Okay.
0: Bayanihan sa paaralan mao na yung atong team karon no ikaw na lang discuss ma'am unsay kuan ini mga jets nini ato ang team karon sa Brigada Eskwela 2026.
2: May buntag sa tanan sa usap nga panahon nga imong gahatag sa amo adiri. Okay, sa about sa atong theme sa Brigada Eskwela for this year 2026, mo ni siya ang bayanihan sa paaralan nagkakaisa para sa kaayusan at kaalaman. So sakto gid kaayo ni nga tema sa pulong na bayanihan. Sa paaralan, meaning bayanihan, mo ni ang pagtinabangay sa tanan, not only sa mga teachers, but also sa stakeholders, o sa atong mga ginikanan, kauban ang atuhang barangay, ang atuhang local government of Tagum, headed by our city mayor, Ray T. Uy, o ang mga kagawad, diinihatag usab sila sa ilang mga suporta sa atuhang mga barangay, o nagkakaisa sa kaayusan at kaalaman. So, dili ni mahimo sa eskwelahan, nga kami lang, kauban ang amo ang school head, nga si Ma'am Mabel G. Isidoro. Naghangyo sad mi sa uban nga mga stakeholders kay gitawag man ni og bayanihan, meaning ang pagtinabangay. Then aduna sad kami nga gipanghatag nga mga gagmay nga mga sulat, no, kung aduna may mga kasing-kasing din ha, no, malumong kasing-kasing sa pagtabang, dili lang kay paghatag og mga unsa pa din ha. Andam gyud mi nga mudawat sa pagtabang ninyo sa paghinlo sa among infrastructure, labi na kanay mga guba nga mga windows, na yung mga guba nga mga salog, no, pwede ra pud na nato tabangan tanan sa paghinlo para ready na ato mga bata nga mulingkod na lang sa first day sa ilang pag-eskwela. Then andam pud ang eskwelahan nga kung adunay mga ginagmay nga mga ihatag, andam pud mi, pero dili ni pinugsanay ha kanang free from the heart, kinasingkasing nga pagtabang, kinasingkasing nga paghatag para ni sa kalambuan sa ato ang eskwelahan. Dili pud namo ni mahimo nga kami lang mga teachers uban sa among school head, dili ni namo mahimo ang amuhang kalampusan about Brigada Eskwela kung wala kining ginatawag natong pagtinabangay, ang always nga support sa atong eskwelahan. Kay gamay raman mi sa eskwelahan, so naghangyo mi ming tanan para pud sa atuhang kalambuan sa tanan, sa atuhang dili lang sa mga teachers, atong focus diri is our learners, no? So parang atong mga learners ready na gid sila nga mulingkod na lang kay first day sa unang panahon kay manghinlo pa man, sir. Ang mga bata palampasuon pa karon, dili na first day klase na gid mi. So mao nang aduna kitay Brigada Eskwela para andam na ang atong eskwelahan, andam na ang atong mga classroom, andam na ang mga teachers para sa umaabot nga pasukan karong June 8.
0: All right, so salamat kaayo Ma'am Amalia. Ari ko ni Sir Roland, no, sir. Yes, balik ta sa imo, sir. Karon sa magsugod, unsay mga activities, and then unsay buhaton, no? Ang katong mga tao nga gustong mo mahimong involved, no, sa kining Brigada Eskwela.
3: Okay, so ang Brigada Eskwela magsugod ay karong June 1, then mag-end siya karong June 5, 2026. But the kick-off for sa national is June 1, then sa division na puntay kick-off, sir, sa Brigada Eskwela. But the Busan Integrated School will be having the kick-off of the Brigada Eskwela karong umaabot na June 3 at exactly 1 o'clock in the afternoon. So, basin matingala mo nga nung June 3, it's because mag-una pa mag-in ang national, sir, bago ang school level. Pero magsugod na gyud ang ato ang Brigada Eskwela, bayanihan sa eskwelahan, karong umaabot na Lunes na po sa tanang eskwelahan, dili lang sa Busan Integrated School, but it's a nationwide, no, na Brigada Eskwela. So mo na nga kami sa mga eskwelahan nagahangyo mi sa tanang mga stakeholders namo, mga government, NGA, og mga religious na mga organizations, nga if you have this particular heart na mutabang, mo volunteer, because wala man mo gipugos, this is one way of encouraging all our stakeholders, especially the parents itself, nga ang ilang mga anak na dira nag-eskwela sa Busan Integrated School. So unsa may dapat natong i-prepare para sa Brigada Eskwela nga mga ginikanan. Sumuad to mo sa eskwelahan, magdala lang mo og mga nagkalain-laing mga gamit sama sa guna, mga sundang, mga pala, mga silhig, mga brush, kanang kung namoy maayong nga mga gamit pa nga pwede magamit sa mga panghinlo, pwede niyo dalaon sa eskwelahan para katong walay mga dala na mga gamit, pwede sila makagamit, sir, kay dili man tanan kompleto ang eskwelahan, kulang man jud ang mga gamit sa eskwelahan. So among gihangyo nga kumuha to ta sa eskwelahan, magdala na lang yutag ato ang sariling gamit para at least pag abot nato didto, kung giunsay giassign nga ta sa atoa sa mga teachers, kung asa mo dapit na area, at least didto mo makapanghinlo, no? Or else pwede pud mi nga makahangyo kung namoy mga malumong kasing-kasing, magpwede magdala og mga pintura kay dili jud enough ang pintura nga naa sa eskwelahan. Although nag-provide ang MOOE but dili siya makasuffice sa needs sa school tungod po sa kadako, sir. No, mao na nga manging hinaot mi sa mga stakeholders nga kumuadto ta didto, makigtimbaya ta, magkahiusa ta para sa atong bayanihan, sa atong eskwelahan in preparation for the opening of classes for the school year 2026-2027.
0: Okay, so dunay mga pangutana diri, sir, no? Usaman, okay na ninyo mutubag sa pangutana or okay, napay something atong i-discuss man? Napa, ma'am? Sige, ma'am. Kaya pwede man ito na ipahulahin ng mga pangutana. Sige, go ahead.
2: Dugang lang sa gipasabot ni Sir Takan, kung pwede lang pudunta, no, na magyutay ang uban dili man ka brigada, no, ang mga mama kay mga bagong nanganak, pwede ra pud inyuhang mga bana, mga lalaki kay mao pud ang amuhang kung namay mga lalaki, amo pud na silang ipangbutang, kung natay mga simple nga repair nga mga nangaguba nga mga bintana or unsa pay lain, mga aparador sa mga teachers, pwede ra pud sila dito, pero dili ni pinugsanay, ha, sa amo nang ingon kanang gikan sa inyong kasing-kasing nga mutabang sa atong eskolahan para mulambo, no? So basig na po tayo maano palain, no, katulang gyud, no, kana lang yung gikan sa kasing-kasing, voluntary ra gyud ni siyang ang tanan about brigada eskwela.
0: Okay, unsa na hisgutan naman ninyo kay na pintura, uban pa nga mga kinahanglan? So man, mudawat ba o donation? Donation lang niya. Dili sila makapintura, mobilin lagi anak pintura. Pwede ra na siya, sir.
3: If ever, sir, nga kaya mag-donate lang sila, pwede ra pud nila ibilin sa eskwelahan. Sir, kaya naman tayo mga donation form dito ang amo fill in ang mga nag-donate sa mga materials, sir, nga wherein magamit po sa mga teachers. Kay kabalo pud ta sa panahon sa atong mga stakeholders nga namo gyud mga ginikanan, sir, nga ma'am, dili lang ko magbrigada, ma'am, mo donate lang ko tungod kay nakoy trabaho. Yeah. So okay ra na siya, sir. At least naa siya gihatag nga donation para pud nga makatabang sa eskwelahan. Pero akong hangyo ka itong mga ginikanan nga kanang na sila enough time, so naadira sa busaon lang ilang mga balay, kung mahimo mo adtupod ta sa eskwelahan, kay kaning eskwelahan sama po ni siya sa ato ang balay, nga kung atong balay hugaw dili taganahan mo puyo. So kung ang eskwelahan in anak po ang ato mga bata, dili po siya good, conducive for learning sa ato mga estudyante, ilabi na sa sulod sa classroom. So mo na nga magkahiusa ta, magkatinabangay ta. So with regards sa katong mga donation, so willing mi mo dawat, kung dili po mo makatrabaho, nag-donate ra mo, okay ra po sa mo. Dako kayo may pasalamat sa inyo ang mga tabang para sa among eskwela.
0: Ay mga panahon, sir, ba ma'am, nga dili available si mama, di available si papa. Kunya, inon ra na kay high school naman, inon ra po sa ginikanan ang anak nga, ikaw na lang dito, kamo na lang ikaw dito.
3: Hinlo.
0: Yeah, okay man, pero sa atong tanaw, mas mayo na itong ginikanan. Pero ginadawat, magyapon na ito, ang mga bata mo, imo trabaho sa supposed to be iyaunta sa ginikanan?
2: Sa kana nga sitwasyon, sir, pwede ra na kaayo, labi na sa mga high school nga dili na ka ano ka brigada ang ilahang mama, pwede ra kay mga estudyante, sir, pero dili man namo ginatagaan og bugat nga trabaho ang mga bata nga magbrigada, dito ra sila sa classroom sa paghinlo, pagprepare sa mga bangko, pagsilhig, mga ginagmay ra gyud nga trabaho. Pero sa elementary, sir, ana ra pud kung naa jud di mi na kaayo nagakuan og bata nga gagmatoy, kay dili man pud nila kaya kaayo. Pero kanang dagko na tabang-tabang lang, pwede ra po sila mag-arrange sa mga books katong kanang ginagmay ra po limpyo sa mga kanang bintana ang ana ra po, sir, pwede ra kaayo, sir, willing ra po mi nga mudawat.
0: Okay, naipangutana diri, ma'am, ako na lang idiretso, no, gikan sa tuang viewers. Good morning, ma'am, Brigada Eskwela. I've heard that no collection of money. Is that true or only voluntary cleaning or mudawat ba o kwarta, no, as a form of donation sa Brigada Eskwela, ma'am?
2: About na ng ano, kung cash ang ihatag, yes, sir. Depende rin gina sa parents, no, basta ang eskwelahan wala gid nagpugos, no, basta kinasing-kasing kung siya, ma'am, na ay 50, na ay 100, ma'am, kay dili ko ka brigada. Sir, actually ginadawat to, pero dili teacher ang magdawat, okay, na. Iagi na muna sa among PTA, na ami PTA treasurer, dito na siya remitted, sir, ang mga kwarta nga gidonate, pero mag perma sila dito in attendance nga voluntary nila nga gihatag kana nga kwarta, kay dili jud mi nagakolek as teachers, kay dili na pwede sa among asa, pero willing nila nga imog donate jud sila sa nga gagmayng kantidad, pwede ra kaayo na, sir, basta kinasing-kasing voluntary. Balik-balik ko jud ako nang voluntary. Yes, sir.
3: Okay, no collection policy ba ya, sir, no? So dili magid malikayan o sahay sa mga ginikanan nga mutunol gid sila, sir. So kana siya, tama tong giingon ni Ma'am Vinga, na naka-in-charge ana, sir, nga mudawat. Then recorded siya, and at the same time kung unsa tong naabot na mga kwarta, maupod to'y idungag pamalit sa mga gamit nga kinahanglanon para sa pagpanindot sa eskwelahan, okay, sir.
0: Unya, ang ginikanan nga dili ka brigada, dili sad ni rason nga di ma-enroll ang ilang mga anak.
3: Yes, dili jud na siya rason, sir, kay wala, dili ba yan ipinugsanay ang brigada, sir. It is a form of voluntary. And at the same time, kami as a teacher, amo lang i-encourage ang mga ginikanan nga muhatag og higayon, nga muadto sa eskwelahan, even in just 2 hours, just surrender their services para sa pag-help, sa pagpalimpyo sa eskwelahan, para ma-prepare pod ang among eskwelahan sa umaabot nating pasukan.
0: Kani adto dunay mga murabag certificate of appearance, no, nga pagkatinuod na ka brigada eskwela ka, and then gamito na siya sa enrollment sa una. Kana karon, ma'am, wala gina practice.
2: Wala na, sir. Wala na gina practice. Dili na mo ginapugos ang mga ginikanan jud nga naman jud ginikanan, no, nga busy kay naapod ba sila trabaho, sir, sa panginabuhi sa kalisod sa panahon karon, no. So mayan sila, ma'am, dili mi kanami mga trabaho. It's okay, sir, nagadawat mi sa ako nang giingon voluntary, kinasing-kasing nila nga motabang sa eskwelahan.
3: Then bawal po jud na siya, sir, nga mangita. Ay, di ka pwede ma-enroll kay wala ka na ka brigada. So bawal na siya, ma-foul ta na kasi ang brigada, it's a voluntary, and of course, gi-encourage lang yun ang mga ginikanan nga mo hatag o gigayon. Pero kung di sila makahatag, okay, there's no worry, okay, nga di sila ma-enroll sa eskwelahan, dawaton yapon na sila, kay they are part of the ano school environment.
0: Okay. Sa atong activity karong June 3, doon na pa ba other than that, na ba katong national reading, aba na? Madungan ba katong like sa una nahitabo nga na ay pagbasa, no, sa atol sa Brigada Eskwela?
2: Ay, wala na, sir. Wala na, sir. Kaya murag mag-end na ang aral reading, sir, takan. Murag mag-end na siya, naman po'y culmination ng aral reading, okay, sir. Then, in aral reading, naapoy mga in-charge na teachers, sir. Example, kung naapa, junto, murag junto ata mahuman ang aral. So, katong mga teachers, dili to sa hilabdan itong nag-serve sa aral reading na may other teachers. Na, okay.
3: Pero naapoy usahay, sir, nga murag yun na-integrate, sir. Kaya sa una, naamang goto, sir, nga nagapabasa. Pero sa karon we plan out, sir, pero amo pang gi unsa na ang giplaster ang mga different activities nga pwede masalud sa among brigada eskwela, pero ang aral, tama tong giingon ni ma, mag-end na ang aral reading po.
0: Okay, so sa imo ta, balik ta sa imo, ma'am, mamamalya, no, awhaga karon ang mga ginikanan, no, kay kining atong banawagan, di man lang yun ni para sa Busaon Integrated School.
2: Yes, yes,
0: naghamag nakadungog karon, so kung asa man sila nga mga eskwelahan, pwede sa adto sila mag servisyo alang sa ilahang brigada eskwela sa ilang mga ginikanan. Go ahead, ma'am. Asa
2: okay,
0: mga bata day, sorry.
2: Okay, sa tanan nga mga ginikanan, no, mga estudyante, so sa atong stakeholders, no, barangay officials, no, sa atong local government of Tagum, ako sa ihatag usa ang pasalamat sa inyo, ano, before kumuhangyo. Salamat kay na naman mi mga na-receive nga mga donations. Salamat kaayo sa inyohang makanunayon nga suporta sa atuhang eskwelahan, dili lang sa Busaon o sa kinatibukan, no, nga eskwelahan sa Tagum City. So akong giawhag ang tanan, no, nga mga ginikanan nga sa pagsuporta, ilabi na sa maabot nga brigada nga mutabang sa pagpanghinlo sa inyong higayon nga inyong ihatag sa amua. Mo nang giingon nga brigada, andam na ta, no, preparasyon sa atong eskwelahan. So giawhag mo sa pag-participate, cooperate alang sa kalambuan sa atong eskwelahan, og ready na ang atong kabataan sa maabot nga June 8.
0: So, salamat kayo, Ma'am Amalia. Kay Sir Roland Takan. So, ano ko yung mga pangunta? Nagawas kung doon na pa kayo mga importanteng details. Usap nga, i-impart. And then, ang pag-auhag karon sa ato mga stakeholders, no? Labi na sa pinakakikinahanglan karon diha sa inyuhang, especially kining sa Busaon Integrated School.
3: Okay, so before ko mag-auhag o katong mag-ingon unsay mga panginahanglanon pa para sa eskwelahan, ako ning magpasalamat sa ako no sa ato ang local government unit of Tagum headed by Mayor Ray T. Oy o sa mga konsehales o sa ato ang DepEd gipanguluhan ni SDS Alona C. Oy o of course dili po namo kalimtan sir ang Barangay Busaon Council headed by our Barangay Captain Honorable Joel C. Binaning uban sa mga kaubanan ng mga konsehales o sa SK nga gipanguluhan ni Adonis Tevero o sa mga konsehales. Daghan kayong salamat kasi nanay mga naghatag ng mga donations dito sa eskwelahan nga gikan sa mga stakeholders sa government o sa barangay. Daghan kayong salamat sa inyong makanunayong suporta para sa pagpalambo sa eskwelahan sa Busaon Integrated School para sa umaabot nga Think Classy karong June 8. So, ako usab na pasalamatan ang tanang mga teachers, no? Nga grabe ang ilang efforts and services nga gerendered aning Brigada Eskwela. So, sa mga teachers, daghan kayong salamat sa among mga non-teaching, sa among utility. And of course, sir, dako pud kayong salamat diri sa XFM 107.1 nga gitagaan minyo higayon nga mapaabot namo sa katawhan o sa mga stakeholders nga tigpaminaw aning istasyon nga para madunggan po nila unsa ang Brigada Eskwela, unsa ang mga kailangan para sa Busaon Integrated School. So, usabon nako, kadtong gustong muhatag, voluntary, and we encourage also sa mga stakeholders nga kung naamoy mga time or higayon, any time of the week, sa June 1 to 5, pwede rajud mo muadto sa eskwelahan from 8 to 4 or 8 to 5 p.m. kung unsa lang ang inyong mga bakante nga oras nga muhatag mo sa inyong higayon para mag-render sa inyong service. Willing kayo mo accommodate sa eskwelahan para makahelp mo to improve and to make our school prepare for the upcoming classes. So ang mga panginahanglanon sa eskwelahan sama sa una dugang nga mga pintura, mga brushes, mga thinner, mga silhig, mga dustpan, kanang mga ginatawag natong
0: mga trapo.
3: Floor wax.
0: Speaking of trapo, sir.
3: Basurahan.
0: Mga trapo. Ang gihatag na ko last time is trapo. Gihapon to silhige.
3: Oh, so, yes, sir. Naagihapon dito.
0: Naagihapon na.
3: Gamit gihapon na mo, sir. Mga
0: muhatag trapo. Gihapon may ba?
3: Pasabot. Ay, daghan kayong salamat, sir, in advance. So, daghan kayong salamat, no, kay sir. Nganing commit sila gihapon nga muhatag o additional na mga trapo o mga basurahan sa eskwelahan sa Brigada Eskwela. So, mao na, sir, nga kasing-kasing yun na mong pagpaabot ang pagpasalamat. Gipanguluhan sa mong school principal to nga si Ma'am Mabel G. Isidoro. Uban sa amo ang coordinator nga si Sir Sam with Sir Lulix and all the teachers and the different committee chairs and members sa Brigada Eskwela o Busaon Integrated School. Daghan kayong salamat. Mao na nga ako nag-aawhag sa tanang mga ginikanan sa panahon sa Brigada Eskwela. Muadto ta sa eskwelahan sa Busaon Integrated School. Magbayanihan ta sa paaralan para sa atong kahiusan o para sa kaayusan o kaalaman sa atong mga estudyante para sa umaabot nga pasukan sa school year 2026-2028.
0: Yes, sir. Ako lang idugang, sir, for clarification. Naghisgot man dari kulang nga pintura, unsa nga color ang gikinahanglan?
3: Most of the time, sir, ang ginapangayon na nga mo nga pintura is white. Mm-hmm. Then katong green nga pang kanang maudyot to siya ang murag standard sa kuan sa DepEd.
0: Sa DepEd,
3: sir. Yes po. Oh. Ito ang mga kailangan.
0: Pero naan naman na sa kuan, di ba? Makailaman ang mga...
3: Yes po, sir. Kay standard magina siya sa mga eskwelahan.
0: So, ingan na lang po katong pang DepEd nga color.
3: Yeah. Yes, sir. Pwede rajud kayo, sir. Kay i-mix ramampod na siya, sir.
0: Okay, so...
3: Or katong mga color di gatas, ang sinitawag, ano, mga cream color, yan, inside the classroom. O man ay ginagamit po nga pintura sa mga teachers sa ilang room. Kana siya, sir.
0: Mm-mm. Sa mga bangko, sir, sa inyong mga schools, kumpleto siya?
3: So far, very ano talaga yung city natin, sir, no, with regards sa mga armchairs and desks. Kasi nagahatag yun sila, sir. Sa karon, sir, okay pa ang mga bangko, mga table sa mga bata, sir, kay naman ito gihatag si Mayor. 2 years ago nga mm-hmm. ginagamit na mo. So far, nagay mi dito sa unag nga wala na nagamit nga murag repairable siya. Mm-hmm. Ikuha sa city, unya ilan na pong gi-repair. So karon okay pa ang among mga bangko og chair. So oh. ang kulang na lang yata mga varnish.
2: Windows, mga varnish po, sir. Mga nangabuak, kana na lang yun ang amo ang i-fill up katong mga daghan ang nangabuak, sir.
0: So, jealousy na, no?
3: Ma-jealousy.
2: Labi na itong ni...
0: Pero sa sukod, ang... anak ba? Sa kataas na siya?
2: Di rabo ko kakuan sa sukod. Pero kay nangabuak, manguna, sir, during katong lino.
0: Mm-hmm.
2: O, mao dito ang daghan ng nangabuak niya. Wala pa na fill-inan po, sir, ba ang uban.
3: Oh, mga pero, standard naman yata na siyang jealousy, sir, mm-hmm. sa window.
0: Pero mas mayo ginang masukod kay para...
3: Po, para dili manubra ang iyang sukod.
0: Anyway, so, ano kayo pangutana? Gawas kung doon na ba mo ikadugang, ma'am, sir?
2: Oh, sa, okay.
0: Go ahead.
2: So, ang ako ikadugang is, ako lang iabot ang among dako. Kay nga pasalamat in behalf sa ato ang, sa amo ang school principal, Ma'am Mabel G. Isidoro. Sir, thank you kaayo sa time nga inyong gihatag sa amo nga naami diri karon sa XFM 107.1 nga stasyon nga diin kami nagahangyo sa amo ang about sa brigada. Then, thank you sab kay Sir Jess, no? Nga siya jud ang naning kamot ani Sir Jess Itang nga siya ang naning kamot nga maka mahatagan mi og time diri sa pagpadayag sa amo ang mga char among gibati di ang among mga hangyo mulo mga panginahanglan sa among school. Sir, thank you kaayo kay nadungog na mo nga naday mo ihatag amo tinang dawaton sir sa kinasingkas.
0: Ihatod na lang mo dito, ma'am.
2: Salamat kaayo sir. Salamat sa inyohang istasyon katulang og daghan salamat sab sa ato ang Ginoong Hesus no kang Jesus nga naa ta karon diri nga maayo ang panahon. So katulang sir.
0: Salamat kayo ma'am og sir no sa
3: thank you so much once again sir for having us kay Soki na ginamon ng XFM every
0: partner,
3: year.
0: Partner.
3: Yes, siguro magkakaroon ng MOA, sir, no?
2: Ito, mas guwapo. Oh, diba?
0: Mas lindot na siya.
3: Yes,
0: oh,
3: sir. Oo, oh, okay. Yeah. Every now and then, mauna mo ginaan mo ang Soki.
0: Kaya ba't nagkabalo, basing mapromote na si Sir Jess din. So,
3: thank you kay Sir Jess, kay siya dyan ang nagasikasa aning among pag-guest diri, sir, sa inyo. Sa ato ang kauban din na sa gawas nga si Sir Pud. Sir, thank you kayo, sir, ha? Sa inyo ang time.
0: Sige. So, salamat kayo, sir, ma'am, no? Wala natin oras, mga katropa. Extra na ko kay 9:42 na. Og, once again, salamat kayo. Mga ginikanan, auhagon mo na mo para man na sa atong mga bata. No, himuon na to nga conducive ang atong mga ini nga learning space na to ang eskwelahan alang sa ilahan. We will definitely sigurado na to mga ang learning is fun and safe ang ilahang environment mga kaigsoonan. Sa ngas kinatibok ang pwersa sa XFM Network Philippines. Tinibigilas 107.1 XFM Tagum. Ako gyapon ninyong katropa, katropang Arnel Cortez. O sa itong partner speaker sa katropang Gab Alas. Alang sa nakiusang Pilipino para sa Pilipinas. Dagan salamat, maing buntag, dalay ko ng Diyos. God bless us all.
1: Bullseye, kauban si katropang Arnel Cortez.

0: in yung nadugog ang Bullseye. Hangtod sa sunod higayon, sa susamang oras o istasyon. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw, mga katropa. Broadcasting live from the Palm City capital of the Philippines, Tagum City, Davao del Norte. This is XFM 107.1.
1: Mga katropa, exciting dito!

Well, oras tato karon mga maring ha. Bisag pa mo ng utana. So, asuyan tamo sa oras. Doon na tayo. 8 minutos na nakalabay sa alas 10 sa buntag. Good morning. Welcome sa tuang tulumanun. Kung ako, ikaw. Excited.

0: Salamat kayo, Maring Taylor, sa imong kakanta today. Maayo nga buntag. Welcome, mga Maring. Diriya sa ito ang panag-uban live. Bikan diriya sa studio, sa Studio X. Murag, medyo kuha nagyakuang kung ano kay subawan ko, Maring. Uy, kahapon ba, kailang waman si Kuko nang iniwan man sa mga gabi na nanalo na lang po kong tubig. Kay... Lagom na kaya ko ang mga tibak, Maring. Uy, nga. Kanang malabhan mga igala o kuan. Dilitin ako nga tubig. Bueno, mga higala, mga Maring, mga katopang. Ang itong oras, mga day, is 10:17. 10:17, ha? Huh? At syempre, kining oras, ha? Mga higala, gitawag ka. Gitawag ka, gitawag ka, gitawag ka. Diri daw kada pita. Hoy, mura mo ni siyag maninay, oy. Maraga maninay nga katong di ko muhatag og regalo sa inanak. Anya na mga Maring ha, kay duna tay kauban diri a. Kay medyo ako pa ka lang karon, nanan ta kay mga sparring partner gikan pagid ni sila hang nagdayaing mga lugar. Mga katropa kong ako, ikaw, live gikan diri sa Studio XFM Tagum City. Ha? Ako ni si Maring Inday Erika de Liguapa de la Mestes apan dili makopiansaan tungod kay mangunay og silingan. Siyempre ako ang kauban karon ang nagbabalik gikan pa sa laing mga kasikbit nga mga lugar. Wala lain mga igala, Tia Daria.
1: Hello! Welcome back! Hello mga katropa, asa naman ako mong headset?
0: Kamusta man ka? Di na kita makitaan dyan, nalagyan na
1: kita. Ano man ako ano?
0: Asa na gali dyan, mga pliles?
1: Nanalo kini nag-atang ay, na naka-blocking force.
0: Di kayo masood, kaya doon nag-atang.
1: Okay lang tayong padangog, di pag padangog ang nag-atang.
0: Kung sa'yo gi-atang di ay?
1: Anong puti-puti.
0: Maraga, is mariking, ana.
1: Ayaw
0: naman. Mga Maring, abanime, hantod ta alas 10, alas 12 sa Udto, karong adlaw nga Biyernes. Hi, thanks God, it's Biyernes.
1: Ay, gisilip ang puti. Gisilip na ang puti, Maring.
0: Nakitaan sa tuang technical department.
1: Department? Nakita ang technical problem?
0: Nga, di na mawa, Maring, na unsa na.
1: Wow, nande, irison.
0: Na built-in naman si Atwara, ni Gamay Maring.
1: Ni Gamay?
0: Ni Gamay. So welcome, imong kukulingon, Big O.
1: Yes, welcome to me. Welcome back. Kasi balo ka, Maring, kay layo kami naabta ni Edgar.
0: Asa dapit mo?
1: Dito may sa Kota Bato.
0: Uy, no, kamusta man ito ang mga tuto di ha?
1: Ang mga tuto din to? Mara gyapon, tiyo-tiyo lang gyapon.
0: Mura, mao ba?
1: Ah, ah.
0: Kamusta man ito mga kaisunan diha si Samsali?
1: Mura, awanan? Awanan?
0: Masa awanan? Awa, kakakabao. Mga katropa, mga Maring, live sa takaroon, makitaan o madungog diri sa XFM Mati City Davao Oriental. Good morning, kumusta nga to ang mga Matinians, particularmente dito sa may Madang Public Market?
1: Yes.
0: O siyempre, madungog sa takaroon diri ang mga Maring sa...
1: General Santos City.
0: O sa...
1: Bukidnon.
0: O sa...
1: San Francisco Bayuga.
0: Bright lagi ka today. Asa ka tuno kalabay ng ando ganin? Asa kita napita ka?
1: Ako?
0: Oh, where are you come from?
1: I came from the bottom of the... bottom.
0: Munya maraga, blooming lagi ka karon dai.
1: Siguro ang color lang sa kong gisuot Maring.
0: Uy, basiga, nabisbisan ka na.
1: Nakabalo ka sa kong gisuot Maring, kagikan po kunin siyang bagyo.
0: Kanay mong gisuot?
1: Oh, yes. Ikan pag bagyo.
0: Uy, maraga. Kato man siguro ang gikuan ng gisabit ito sa kanang kuan.
1: Wala kang ngota ng o asa nga bagyo?
0: Asa nga bagyo?
1: Kalinan.
0: Ay, sa bagyo Kalinan.
1: Yes. Nagtuo ka sa bagyo tatong gatuan?
0: Katong ya.
1: Ay, hindi na ko ganahan dito Maring.
0: Asa din na ari?
1: Ay, makadakog bagtak. Ang sige lang sige lang tagbaktas. Wala may kahumanan.
0: Hindi ko ganahan dito sa bagyo. Kay tugna, umukuha na ko ang Eat Me Games.
1: Tingala kay ka, kay mo request ka sa mga hotel.
0: Oo.
1: Wala sila aircon.
0: Sa bisan sa mall at atong giatuan sa dako nga mall sa Baguio, wala sila aircon.
1: Wala kani aircon. Ano man ano?
0: Kay bugnaw man gid ito palibot na ring. Bugnaw dito.
1: Unta Maring si Edgar ug si Lando.
0: Dito sila.
1: Dili sila bugnaw ang ilang si mood.
0: Unta di sila maadto dito kay mukuyo silang Eat Me Games.
1: Ang scrotum murang sa makuan maring, makumot ko siya maring.
0: Oo, sa scrotum.
1: Ang kanang panit sa kanang siko.
0: Kato mo rin siko. Mga mayring ha, text me sa to ang text line sa 09663069569. O dili ka mag-comment mo sa to ang live ka sa Facebook Live. Takaro makitaan mga maring alang sa inyong kasayuran sa XFM 107.1 Taguam.
2: Yes.
0: Anya makitaan sa ta sa page sa XFM Mati City Davao Oriental.
2: Yes.
0: Onya pilihan lang sa ito ang beauty, makita ang sub sa XFM General Santos City Facebook page. Yes. Kana mo ang ipang banggit ng mga Facebook, i-follow na. Apil ang XFM Bukidnon o ang XFM San Francisco Agusan
2: yes.
0: del Sur. Mga maring atangi, ang amo ang tila greetings sa taod-taod. Apang sarili pa mga igala, kanya ito ang programa. Hatod ni ka na ito mga maring ha sa Santo Vitamin C, ang alkaline nga vitamin C. Mapalit na sa mga pharmacy butika nationwide. O siyempre, mapalit sab sa mga nagadaiya nga mga Yes to Health clinics sa Tibok, Pilipinas. Siyempre, particularmente sa mapalit sab ato ang mga produktong gigama sa Yes to Health sa nagadaiya nga mga XFM station sa Tibok, Philippines.
2: Yes.
0: Ay, kamo gawa, mabalik mi, humalang aning kataha.

0: Salamat kayo kang DB Gabson. Gabalo ba ka maring si...
1: Gabson, hindi ay maring.
0: Oh, Gabson. Uy, Gabson na siya kay... Basta mga lamion, Gabson gina maring.
1: What?
0: Sama na to akay gina...
1: Yes.
0: Ako no, kanang muli ko sa bahay no, kanang Gabson na ko ni Edgar ay...
1: Ay, ano man, gilami man ta maring.
0: Wala pa ko kahima sa maring. Ay, sa guard. Ay, wala na. Ay, sa army, Gabson.
1: Uy! Anong sana all.
0: Iha kong patalikuron ko yung stangkal sa manukan maring.
1: Aha.
0: Makapangladok ko ang mga sunoy maring.
1: What?
0: Ni ako di. Di ba ako mga abo, no? Anad di ako ana.
1: Anad ko. Grabe. So ako pa maring, kada uli niya maring, binigwasay yun.
0: Uy, nga naman, taong sabay, dugayan maring.
1: Oh, sana all.
0: Ayaw man ang saging kardaba kayo, laton sa mangliki.
1: Ako ani maring, mukabayo na lang triminti, kaya di man siya muliho. Kay kapoy. Si Lando, kay kapoy man daw si Lando.
0: Oh.
1: Ano siya nga, ikaw na nari, tig-tig-tig-tig. Ano? Ano na lang po?
0: Ba? Masig lain na siya sa imong dagway maring.
1: Lain lagi ka maring, maninood lagi ko ay. Lain hindi ay.
0: Ako maring kay...
1: Nagibong ko ano siya kong kamera maring. Kaya mong takilid ko, ana. Ana siguro.
0: Pakuanon ko ni Edgar Marino, kadejo ko niya pautubangon maring ay.
1: Ay nga naman maring, giluod po siya maring.
0: Doon na ko niya.
1: Ay kikik, ama.
0: Inabutangan niya ako ang likod o ka ng hulagway ni Aramena.
1: Ay! Giluod pala siya si Mundagway maring.
0: Sige lang, at least nabis-bisan.
1: Nga to siguro tag-Thailand maring. Kaya atong bit-bito ang mga hulagway ni Ibana o ni Aramena.
0: O ba nun siguro ito si Kuan? Atong
1: ato ipa, ni... ato ipausap atong nawong?
0: Atong ba nun? Kasi atong ba nun?
1: Oo, gani.
0: Sa si, Thailand.
1: Sa Thailand? Si si Kenneth?
0: Di ba na siya mabahan? Kaya siya mag-solo naman na siya. Atong naman siya sa katuon. Katuon naman na siya.
1: Gani. Eh, barato na daw dito, Marie. Kaya 100,000 lang, mautro na ang tanan.
0: O ba? Oo. Dito talaga na nanik mo, ano, lanong dinong, house of sinong dinong.
1: O saan mo na iya, hapon?
0: Kanang labaha.
1: Hoy! O saan mo na yung specialty niya?
0: Kanang Picasso ng Itmigim.
1: Bado ka na, Marie, hoy!
0: Anak, welcome na mga horot, mga Marie. Ito ang Tila Greetings.
1: Yes! Parang obay-obay na ginigiri ay.
0: Linya na, linya, linya, linya. Yes. Kaya aron nga ito ang malakip sa pagtila. Kaya labi na kayong itila, Marie. Ako, grandi ko mo tila, Marie.
1: Saan ba nakalinyada sila? Diretso-diretso mo yun, Marie.
0: Linya, alam mo, ay lang magtapad. Kaya yes. Kung alman lang silang kung magtapad, basi dili maapil ang tuhod, Marie.
1: Parehan niyo, naminang midiridaan sa San Franz. Good morning, mga guwapa.
0: Aba, kinsa ba na siya?
1: Si Florindo. Okay.
0: Aba, si Limuel Ukay na siya.
1: Masakpan na ganyan, tinood nga pangalan, Maring.
0: Florindo na ikaw, Limuel. Ikaw ha, natakuban ka sa pangalan ni Limuel niya. Florindo na ikaw.
1: Napod si SM, si SM Ray Soribas. Kahanan siya, kumusta kong Luis Tru? Ay!
0: Uy, hilig biya ka magkuan maring.
1: Lain lagi kay si SM ay maninuon.
0: Hilig ka magkontem.
1: Ikontem man ako ni sila ron.
0: Napadiri asi kay sa manila sa siya. Good EM mga katropa kang dyan na Burlado.
1: Burlado, Burlado.
0: Burlado di asa yes. Ko. Ang tirapa o na
1: hala si Maring Erika kay mura nag iyang attire kay karaang pok-pok. Uy!
0: Uy, ayaw daw pag... Kasi naman siya?
1: Si Kuan, si Josephine, pero Vicente de la Rama.
0: Ayaw daw pag-ana Josephine, pero Vicente Villa. Ayaw lagi ka maring Josephine ay... But anyway, dapat proud akong kinsa ta.
1: Yes! Ang nilabi na direk ang Babski. Shout out, Maring!
0: Ay, shout out! Hi, Babski! Kamusta man na to ang mga kargada diha, Babski?
1: Hi, Babski!
0: Kinisab si Rino Amador S.O. po. O siya, S.O.?
1: Ay, binulog na po ka maning, oy!
0: O siya, S.O.?
1: Bukuhon siya kay kamar. Maka blog yung S.O.?
0: Asoye ko, no, Kobe?
1: O siya ka na... O siya ka na ito, guys? Ayun! Ay, shout out! Ay, shout out din ang S.O.
0: Kinigil si mabuo na ganit kayong mensahe. Di pagod niyo, ay, please, dito mo na yung pamitay ron.
1: Dili mo na i-diretso o ganang... Dili na lang i-diretso o type.
0: Bapala ganit si Kuan Maring, si Rino Amador.
1: Rino Amador, guwapa ka siya.
0: O siya, ako na yung pamitay ron.
1: Ayaw, ayaw, Maring, kayo, mapakpak niya dahil... Mapakpak niya dahil niyang pita sa kukusiyon. Ayaw, ayaw.
0: Masa tingin sa pakpak, Maring. Yus, sa mga kaya na nga pitals, oy, mara-mara. Pitals sa bumbil nga wala ibo-bo-bo.
1: Hi, Maring Eric. Ayun, lain lagi na siya. Isa lang yan nakitaan.
0: Wa makit-easy ko, si Luis Trang.
1: Ang sabi na yan kung ang cooler, kung hindi mo ko makita.
0: Kasi si
1: Jesslan.
0: Si Jesslan Guno, hi.
1: Lain lagi ka marin, Jesslan, ay. Kaya isa lang katawin mo nakita.
0: Makuha na ba rin yung beauty ni Tia Daria?
1: Marin, nga tingala ko, marin ikaw rin nakita. Ang gamay, kayo ka ako ang dako, wala dyan nakita yun.
0: Basi ga, di sa ikaraan si imang beauty, marin kay guwapa ra kay Katsu Day.
1: Ay, sigur. Hadlok siya malasan.
0: Hadlok malasan ni si Kuan, si...
1: Hi mga marin, paki-great. Kung ano yung bana nga si Ronnie o si Oring. Sige rag pangapi. Ha ha ha.
0: Mo ba?
1: Oo. I-grade na to siguro si Kuan.
0: Ako ning i-grade si
1: Bethlehem Kuan. Oring.
0: Si Bethlehem Oring ato ning i-grade. Siguro hapon na yung kape nga ka ng healthy po.
1: O siya pala yung kape niya, Bethlehem Oring. Base po na ako ng makasakit ng kape imong gikape.
0: O di ba ka makapangulba sa to ang mga singkasi.
1: Base mo palpitit ang imong heart na makadaot na.
0: Shout out ko sa silingan na ni Moderia from La Filipina ba.
1: Ay,
0: kung sa to mga dalan nga murag basakan diha.
2: Ayaw na ma.
0: Napadiri ang si Iso po, Tia Daria.
1: Aba. Ay, isa lang po yung nakita niya?
0: Wala, yun na.
1: Iso!
0: Duganon siguro ito kasi ng kuani, Petals ni kuani. Sa mag-aani si Rinyo. O sa maka-Rinyo, o nila ko di ba may dunganan? Ay.
1: Doha ka buhok pro. Ngora na sa imo ka na sa Gislan. Isa lang po niyang nakita.
0: Gani, oy sige lang.
1: Mga kuripot kayo mo type na baga mga kaya na
0: siguro
1: sila pages na ang comment section.
0: Isolo siya to sa pagdila ni sila. Oy.
1: Ilahi na to sila.
0: Ay, matagbaw. Dapat diri ang si watching. Kasama rin ka watching diri ang mga...
1: Ang watching, di ko kayo magawas ang watching ay.
0: Si Kuan, si SM Ray Suravasquez, maayong buntag SM ha. Salamat sa pagiging magtanaw di ha. O niya. Si napad diri ang si... Hi mga bayo!
1: Ay! Ano pa si Alvin Guok? Ang ngit-ngit, ngit-ngit lagi ang studio karon ninyo.
0: Ay, wala man kung itong bayot ng upaw.
1: Ang bayot ng upaw, wala. Kaya nagpariban.
0: Nagpariban siya. Nagpariban siya, yes. Mga maring.
1: Hi, mga bayot! Oy, ana si Nancy Camilo.
0: Hi, Dayon. Good morning, maring Erika o Tia Daria. Asa po ang isa ka igat diha. Ha, ha, ha. Shout out from Purok Tadena Furniture Compound. Magsalam, mga katropa lumuli.
1: Yes. So, wala na kabalo, no? Ang isa ka bayot, nga opaw, nagpariban. So mga abdan pa tong pila ka adlaw mga Lunes Martes pa tong mahuman ang iyang rebanding.
0: Sus dukay din na mahuman da ever.
1: Dukay man tong mapilit.
0: Lapad kay nga hang kuan.
1: Yes. dapat kanay ato ibutang breaks yo.
0: Dapat atong iyang abdan ko ano to maring kanang ako ang katong atbang sa balay sa imong soon katong dinay mga baligya nga mga kanang galing progress.
1: Ah, katong ang mga Bermuda.
0: Butangan to
1: mga Carabao grass. Ay, di ba ito Carabao grass, maring?
0: Fragrass, ganito.
1: Ay, fragrass, di ay.
0: Nangulon ng kao eh.
1: Wala na ko nakadungog sa frag.
0: Daria ay muragag katugpa. Sada? Si Daria ay murag pa katugpa.
1: Ay, wala pa katugpa.
0: Si Alvin siguro yung pa katugpa. Kanina ka wala mo mensahe.
1: Pagtarong, huwag type ba?
0: Tarong harap ko na Alvin ko. Siyang ko na yung itmigin sa doon na itungaw.
1: Hi, Tia Daria. Gwapa ni mo, oy. Ay, gibawi niya, Maring.
0: Ah, marag na yun. Medyo konsa, medyo
1: gibawi,
0: na.
1: Gibawi ni Jaislan.
0: Medyo na konsensya siya, Maring.
1: Na konsensya siya, kana. Tarungag yun na. Kaya, i-claim na to ang pagkagwapahay. Sus, wala dito ka sa ako, ah.
0: Layo na kayo mo sa mga beauty, yes. Mga bayhana mo.
1: Kanayin yung beauty, mga ginahanlan pag yung nag-eraser. Kanayin mo, ginahanlan na lang, tubig na lang.
0: Labi na gini si Kuniloy. Layo na kayo sa mga beauty, oy.
1: Si Kuniloy?
0: Nagtanaw man siya, layo na kayo sa mga beauty.
1: Layo na po kayo na siya. Kanayin yung beauty, pangkuan lang gini siya, pang bao-bao.
0: Sakto niya, kiniatuan kayo, pilihalan sa niya to ang mga klibits na to.
1: Oy! Oy! At isa ka gamay. At isa ka gamay, Maring.
0: Ako, Maring.
1: Kaya naman na sila, Maring. Kaya mga himantayon.
0: Ako, Maring. Kaya maragwa man diha, Maring. Uy, na kuan man, Maring. Na. Maring, Erika, broken heart ako ngayon. Paano gawain ko, Tia Daria ba?
1: Napod si Rinyo Amador. Iyang giusap po, Maring. Giapil na kaniya at basahan.
0: Ano na, kung sa basahan kayo ka. Kuan man niya ako ang cellphone ngayon.
1: Ay, laggers. Manilay mo ang cellphone.
0: Na po paro love tamo kayo mga maringa ba. I love you Alvin.
1: Yeah.
0: Grabe na makainin si Alvin. Uy. I-share po, pamatunin po di i-share po na ito ang programa sa day mo diha ang mga ring.
1: Sige, nagtilangan lang lagi mo diha ay. Kamu-kamu lagi gusto ma-enjoy.
0: I-share ang ito ang
1: i-share program. I-share ito ang live. O katong mga mahiligon diha sa link o mga screenshot nga na mga mga scandalists, nara diha sa comment section ang link. I-share na. Para makita po na sa uban.
0: Minaw na kung tanaw sa mga link, mga maring
1: ay. Ay, pagong link niya ay, pagawas na sa tuang kuan ron. Sa tuang guwapuhon nga kuan. Kaubanan. Kaubanan sa lihok.
0: Isa man na siya maring.
1: Ang isa po kagabi.
0: Kompleto kayo ang adlaw. Basta kakita ko ninyo. Ingin pa si Alvin.
1: Salamat kayo Alvin. Ibawi na yun nimo.
0: Salamat kayo Alvin. Maram action
1: po. Ibawi na yun ni Alvin. May...
0: Action pa nabukan at... na petals ani.
1: Kaya lagi kayo si Kony Loy ay. Kaya taas kayo iyahang message.
0: Katawaan na lagi tanihan ng
1: Kony Loy ay.
0: Nalakay na lang si Kony Loy ni Kony Loy. Kasi natang katawaan ni Ana Maring.
1: Oh, lagi?
0: Kaulo kanya marin na kanang sino na po kayo ng siyag mga chassis marin.
1: Uy, uy di ay?
0: Si Kony Loy.
1: Ba sige, bibubuan ang mga kuhan, mga oil. Mga used oil.
0: Sakto. Kana iya mga swing arm marin, nindot sa gaayo marin.
1: Ay, nani ni swing arms ya?
0: Si Kony Loy.
1: Si Kony Loy?
0: Na, siya swing arm.
1: Swing arm?
0: Yes.
1: Uyaw.
0: Sa skara marin ang iya mga body finder marin.
1: Uy! Mga sinaw kayo maring. Dapat na maring ipaduol na dito sa ipadikals na para masamusamuat.
0: Hoy, dili na pwede kay dili na pwede idikals kay yang ginasto sa BS1.
1: Ay, BS1 di ay.
0: Wala nga na sinaw na kay ano gid ba sa dona na gamintin.
1: Maayo kay nabalik na si Tia Daria unya si upaw na pud ang nawala.
0: Abot ani mga bayuta sige mo kunay puli-pulihan oy.
1: Wan mo gud mi ati Nancy kanang namong guy mo TX ba nga
0: for hire.
1: No, available ka now. Ako nga, yes.
0: Mga for what? Hire mag-unisina.
1: What time? Ano lang na siya, Ma'am Nancy?
0: For hire na gani kaya.
1: Ingon na may kay for hire naman me. Yapaguman sa for hire, ang salikod na mo, keep distance.
0: Alas 10:38 na ng itong oras, mga katropa. Ito nito yung tinangani. O last pa din.
1: Ay, napahabol.
0: Ibasahabi ko si
1: Maksa. Napahabol pa din siya. Mga maring, mayong buntag sa Nova Puerza. Sa Tagum, Davao del Norte, Philippines, 8105. Mm-hmm. Uy, apil ang zip code, maring.
0: Wait, di ba may kang...
1: Kompleto ka, di ay mi, oh.
0: Kang Cap Arcana, di ha?
1: Yes, ah. Diha sa inyohang kapitan. Hello, Cap.
0: Good morning, Cap.
1: Lingon na ba diha ang ato ang bisaya ang mga manok?
0: Alam
1: or
0: ka,
1: pwede na kapayasan?
0: Sipi, kalangan ba? Pwede pa.
1: Kapayasan. Kay amo ang pasuruyon diha ang opaw nga bayot.
0: Napansin diha si Richard Garing Filarin is what?
1: Ay, narin si pangutas kayo ang pangutana, Maring.
0: Basahan diho. Uy, basi makasin.
1: Ana siya, nungutana ko ba? Unsay maayong imnon sa daghang sakit sa lawas?
0: Uy!
1: Og sakit po daw iyahang... It me games.
0: Hoy Maring.
1: Asa akong bana, tambagi ko Maring B, please.
0: Hoy Maring, sayo na. Sa makadidin natin, paminaw gradyo, Maring.
1: Asa ka na siya paminaw? Basta dito din ka paminaw sa... Oy, ikaw ha?
0: Paminaw sa...
1: Paminaw kanunay sa tuwa kay naatay mga
0: produktong herbal.
1: Produktong herbal.
0: Yes.
1: Yes. Og naatay pang healthy, napagutay pang pa-healthy.
0: Ikaw, Josephine, kay tagano ba? Pero sana mo na ikadala ng imong bana sa mo ang clinic.
1: Yes. Kaya kami na ibahala mo ugay-ugay, ana.
0: Ayaw ko. Maring, uban na ako, Maring.
1: Ay! Magusto pa na siya, Maring.
0: Ano na, muntila namin, kaya namin na kayong tila, mga igala. Alas 10:39 ng ating oras.
1: Ay, salapin man, Maring. Ang salapin.
0: Alam ka,
1: ang salapin man ang
0: ako. Ang liog mo na yung gitilaan ko.
1: Kay mo alam na itong liog di ay.
0: Dila kita magdungan o ay, mag-una ka.
1: Maring, nabarag, hapon pa ka naligo ay, parat-parat lagi ay.
0: Mag-una ka, Maring, kaya nako si mong likod.
1: Ay, napag-inutuwa si Maring, masama Maring.
0: Katropa, good morning. Asa di ay si Dilima? Wala mo duty si Luistro o diwata na lang karon mag drama about og mga idol from apo ko na ba?
1: Yes, si Master Pogi.
0: Good morning kang Master Pogi.
1: Shout out kong Marin sa akong family diya sa Manila og sa Japan. Salamat po.
0: Kuyawa, uy.
1: Marin Erika, pa-shout out ko sa mga gwapa diya. Anaa sa silingan, dire ah.
0: Kasi may gwapa ko. Kasi na gwapa diya, uy.
1: So, apil lang ato, Maring. Di pa di ka gwapa.
0: Ay, di ba ko taga dito.
1: Taga dito.
0: Kung ano man ko, taga visitors.
1: Ay, visitors lang di ay.
0: I am visitors only.
1: Ayaw na panghambog di ay just lang. May gwapa din ha.
0: Bueno, mga katropa, mga maling, mabalik niyo man ang aning kagtahaha. Atangi, ato ang The Meritus
1: yes,
0: and Friends.
1: Atangi!

0: Well. Yes, matun pa ni Kuya Helen. Well. Ang English sa tabay.
1: Kanang gear?
0: Oh, well.
1: Well?
0: Wishing well. Mo ka ng kanang gear.
1: Kanang balon.
0: Kanang balon.
1: Balon ni sadako.
0: Gusto mo ng tabay di ay?
1: Tawag lalam mo gano'n sa Bisaya. Uy, wala ko.
0: So, sa... balon lang yapon siya.
1: Namawa, kami nagagamit ng tabay nga kanang words ay.
0: Takay ko kong intro ni ka nang ni Kuya Helen. How do kay ka ato?
1: Tara na ba eh? Tara na ba? Dito sa Mr. Tabay. Tabay.
0: Tabay ay.
1: Ana na sa. O sa nga intro yung gusto.
0: Katakang Kuya Helen nga, nakikinahan ko ato maminaw ka tong.
1: Ay, sa ato.
0: Ato ayang. Dab kay mga suliran.
2: Ano na kay mga suliran?
1: Ay, lagi ako tilaok ay.
0: Parang lagi ka si Edgar ay.
1: Parang lagi ay.
2: Ayaw na ma.
1: I hate that this voice. Gusto na ako mawari sa kuha kay I want to be a girl.
0: Yes. Pwede man imo ka ng girl type nga ka ng pagka-istorya. Sige daw, B.
1: Ano sa ato? Kalimutan man ko
0: ana. Mga man to siya. Katong imo na to.
1: Ano na ka ba yung suliran nga nag-gumansi mong galamay? Suwata ka na. Ay, padaning ato ang tuluman nun.
0: Kung ikaw, kung ikaw, ako.
1: Kung ako, ikaw.
0: Oh, yeah. Yeah. Sige, dami, introhin us lana ka nang sa ato ang kung ako, ikaw nga. Sige, ilisan lang to siya ang kuwan.
1: Ilisan lang to siya. Kasi baka na ang kuwan.
0: Wako man to sa akin, para mapadala na. Kana yung mga 17 kabuok, mapadala na silang sulat diri.
1: Ano na ka ba yung suliran yung nag-gumansi mong galamhan? Suwata ka na, ay, padani ato ang tuluman nun nga naguluhan. Kung ako, ikaw.
0: Diba? Like, wala mang gugay kuan, wala mang gugay background music.
1: Wala bak, sige lang, ito nang ipakuhanta ng mga background ano.
0: Yeah, kabuhata na to na ni Gabi po na isa.
1: Sani, tabay, sani, nisukol diri ah.
0: Ay, masukol, nisukol po niri ah.
1: Sa tabay kay Go Bro.
0: Masukol na siya.
1: Yung game, abak, masukol yun si Quintasio din sa Mati ba? Masukol lagi na siya.
0: Ay, masukol po din na siya.
1: Masukol lagi na si Quintasio.
0: One set po siya sa tabay. Bay.
1: Gani ka kuno na.
0: Atong wala ton ang kuan pod ang tubag ni Inday Tato.
1: Si Inday
0: Tato. Ugon sa Tato.
1: Di ba na sinaga social media si Salmidja kay sige naman sa alaga sa mga manok.
0: Social chicken na yung gusto.
1: Sige naman na siya himasimas na yung manok niya nga sa buong sabong.
0: Pariyan man mo ni Edgar.
1: Handok na siya. Handok mo na siya.
0: Ang kaingar mo rin. Asa mo ito? Nagipaag mo lang iroon na inyo ang mga manok din.
1: Nagipang pamatay na lang sa silingan.
0: Tanawa na, di ba? Nakasabaw-sabaw mong manok. Ipatiyo na lang sa silingan.
1: Ay nako, welcome sa to and the Marites and Friends.
0: Yes! Welcome na sa mga Maria.
1: Kining ato ang pagpapanglibak, ha?
0: Yes.
1: Ato ni kanato mga igala sa Santon Plus Coffee Mix. Doon isangkap nga mangustin. Usan ang green marine, malunggay.
0: Malunggay or soya bean.
1: Abin akong lansunis.
0: Ayun, nagmayra po kain na siya.
1: Katumang gagmayin ka ng sunis.
0: Para gusto mo, mulantip ang inyong mga panghuna-huna, mo bright mo, mag Santon Plus Coffee Mix. Kaya ang kalami sa aroma mo rin, wala kang nalaing pangitaon pa.
1: O niya, kaya ang Santon Plus Coffee Mix mga higala, doon na po na sa isang cup nga Esoplavones.
0: Yes.
1: Doon na sa content kay Esoplavones nga kusog kayo sa makontrol sa mga hormones.
0: Yes.
1: Kaya ako kayo sintatabang mga higala kay mamuhuyos ang imo ang hubag.
0: Yes. Ayaw lang itong it begins.
1: Kaya okay na po. Kaya ba siguro bagadyo kayo di
0: ay. Ay hubag na. Ay danlak na itong maring.
1: Birok.
0: Ay birok di ay.
1: Sa di patan, no, Marites, mga higala. Hello, guys. Good morning from Canada. Oh,
0: yes. Ay, si Ate Nita. Si Ate Nita Baldirosa. Hello, Ate Nita.
1: Hello, Ate Nita. Welcome hello to the show.
0: Hello, diha sa Canada. How are you?
1: How are you today? I hope you're doing good and everything.
0: Forever. Yes. Actually, we're live here. In the Philippines?
1: And registration in Tagum City?
0: Yes! Actually, we're live!
1: And also, the program is, title is, If Our You?
0: Yes! If You Are Me?
1: If You Are We?
0: We? Okay. So, you can understand! Ate Nita!
1: And,
0: grabbing aura ni Maring Erica? Og tiya, o sa manang aura?
1: Kanang kuan kanang tanaw
0: grabe ng aura bro ako. Mura man nagkalibangon ng aura, oy.
1: Kinsa
0: grabe ng aura.
3: Ay, si Eldrin mo dahil na, uy.
0: Ay, si Eldrin?
3: Ay, si Eldrin, kung ako na mo ang mga listahan sa itong mga membro di habi.
0: Nakalista. Gabi. Nakalista na mo diha, Eldrin. Eldrin. Naman ko kailang Eldrin. Naman mo niya, Eldrin. Maura man sila.
3: Kaya si Eldrin naging yun, kaya nadugay sa tanatana sa ito ang drama mo, na nakadesidar na gidaw siya.
0: Ah, muapin lagi siya.
3: Mag-brands ko ang siya, mag-brands sa manager.
0: Sa Corilla.
3: Sa Corilla.
0: So, naghanag din na mo ang papilya, naghanjog ang masulatan.
3: Natay hey. Kong makamembro ka og 100 natin mga previous. Mga tibak.
0: Tibak, mga waybak, o kato mga nylon. O mga nylon na lang siya.
3: O niya, ang ato ang special good nga ato ang requirements aron niya mamembro ka sa ato ang Gabi Group of Company.
0: On sa muna?
3: Dapat doon na jugay tibak.
0: Yes. Kaya ka na ang pagtanggal nimo sa tibak, paglabay nimo, ngamutindog.
3: Mura na greet Kinder One, anak.
0: Yes.
3: Basahin ko nang kuha ni Nita Valderosa di Habi. Mensahe niya.
0: Anay siya, ay, ginuo ko, kasakit sa kuha bilbil sa kikatawa.
3: Wala.
0: Ay! Basta na ba na? Karoon lang ko nakabalon lang yung maring. Katawa na yung bilbil ron. Ako na istriya ko na kung bilbil ron niya.
3: Siguro yung abil ng bilbil. Ano ba? Dili mo na yung abil, ima maring.
0: Siyempre niya kuha di ay.
3: Panang aping.
0: Aping sa dinosaur?
3: Aping sa kuan, dinosaurs.
0: Daghan kayong salamat diha, Ate Nita, ha?
3: Bueno, ato na sugdan mga maring, ato ang Demerites and Friends.
0: Yes!
3: Kini ato ang mga panabi diri, kini ang mga panglibak, dili lang ni ordinaryo nga libak.
0: Dili ni ordinaryo! Katinuuran yun niya. We are... Ano nga hitabo, maring?
3: We are strong evidence.
0: Yes! Ano yung mga realidad?
3: That's right, your honor.
0: Yes! Maring! Tulai ko o turubin kay katulak ko, abi. Uy,
3: lain
0: lagi kayo siya, ay.
3: Kasi na siya, si Alvin?
0: Si Alvin, yeah.
3: Lain lagi ka, yeah, Alvin, yeah.
0: Yeah, yeah, Bonel.
3: Bonel. Bonel. Onya na nakabindi, kaya mo ka...
0: Onya nakabin, ha?
3: Kay... I-plaster lang ang imuadaan,
0: Bin. Hugasin na, Alvin, kay katumiyagi, pait-pait, biya to, Bin. Murag palya.
3: Grasi, Choy.
0: Maring.
3: Onsa na?
0: Takoy, chika ni mo.
3: Hoy. Basig ko ano, basig
0: tinoon ni na i-screen siya na ay message nga ka nang ako agan yung kitago-tago kadugay na kaayo ni tinood anay gini Marie
3: basta man ang message sige agok-ok na kadugay naman kaayo na,
0: wala na yung nahitabo sa uban sa ako ni Marie
3: lagi and your own
0: my own
3: hala oy
0: yes
3: Marie asoy ko Marie
0: ano ni Marie Nakuy ka nang karaan kay Amiga ba? Nga dugay no kayo, wala sa message na ako. Nikalit lang o message.
3: Unsa!
0: Nikalit lang!
3: Sige na kayo, makuyawan sa ako. Sige,
0: sige, usap. Kabalo ka man rin, nakuy ka ilang ka nang karaan na yun namong Amigo yung kayo, mi Amiga. Nikalit lang o message na ako.
3: Unsa!
0: Pag human maring, nang umusta?
3: How are you, ana?
0: Yeah! Mubo lang kayo!
3: Unsa gi kumusta?
0: Unsa man nga, kumusta? Ana lang?
3: Basig magpasigunda!
0: Pagkahuman maring, ingon na siya, kumusta man, kumusta man imong life din, ha? Daghan na kayo siya, ingon, asa magkakaroon nga po yun?
3: Ala, uy, gikuhaan ka, gimistig ka.
0: Oo, gimistig ka. Bura ko gikuhaan niya, biodata.
3: Wala o eh.
0: O sa dako Andrew, sabi yung number ni mo karon gani, Maring. Takay ko si mong number nga bag ubi.
3: Wala o eh, ang updated nga numero.
0: Kaya ako ayaw mga istorya.
3: Dahak manawag.
0: Oh, pasking wala akong nangutana, Maring. Ingon sa sakuha nga, ako Andrew, nagpahit yung kong kaayo ay. Nanapong ko sa layo nga mga, nagpalayo yung ko, nagpabukid ko kay, di hamang ko sa siyo, nagkang problema. Pero pag abot na ko, Andre, problema lang yapon, Maring. Ingon na siya, Maring.
3: Niya,
0: sa kataas-taas sa iyang mga paingon, Maring. Nahiubos po ko, Maring.
3: Nahiubos ka? Oh.
0: Kamulo ka on sa iyang last nga.
3: Unsa, Maring?
0: Masig niya kay 10K diya. Paula nga po.
3: Kadako ba sa 10K, oy?
0: Grabe. Ingon, ano na nato mga amigo karon o amiga?
3: O dito magkopyansa kayo.
0: Mangumusta lang niya ang katapusan. Daghan pa kayo pasumangil ng mga istorya.
3: Uy, kin taga-asa na.
0: Taga-tagupo.
3: Sa lugar ni Kinet.
0: Dili na kita magkumpiyansa, Marin. Sa ito ang mga amigang amigo nga bag-o.
3: Very well said, Marin. Kaya po ko experience, ana.
0: Ay, na ako!
3: Najug ko'y mga screenshot.
0: Yeah, di ay?
3: Na ako'y I have a lot of witnesses.
0: Yeah, a lot of experience.
3: That's right. Ooh. And one of my witnesses is si...
0: Kinsa pa na, Marin?
3: Si Safil, si Jonathan, si Junalo, si Marin Kiana, o si Papi Dave, nga naminaw karong mga oras sa...
0: Oy,
3: sila,
0: di,
3: ako, sila ako mga lot of witnesses.
0: Ya, unsa man ang maraming na may tabo, Marin?
3: Ano naman kung kuy kaila?
0: Uy, napo kay kaila?
3: High school pa mi.
0: Uy, dungan na kayo.
3: Mga 1960s, ano?
0: Si, ha? Ay, usap-usap. Ha?
3: Dugay na ko, Marin. Kailan ako? Mga 1960s, high school pa ko.
0: Ha? Dugay na ba ito, Marin?
3: Ay,
0: pinag na naman na ay?
3: 2000 bito, Marin. Ano niya, Marin, kayo akong gikuan ba?
0: Giyon sa ka, Marin?
3: GPM ko niya ngayon, Marin.
0: GPM ka?
3: Guwapa naman ka. Ayok ka, uy! Uy! Yan ako, uy, salamat, uy!
0: Ano ba? Ano sabi mo na ko na? Gagayin na makagwapo di ay? Kalami, anak, paminawan, Marin?
3: I-replyan ako siya, heart.
0: Ah, giharta din mo?
3: Ano siya sa ko nga, success daw ka ayok ko, malibayan daw siya, kaya success ko.
0: Uy, magpasalamat siya ka, Marin, kaya successful man yun ay ko.
3: Ako na ko, iba na nga, dako ka ayog kuan, mga anak ba?
0: Ay!
3: Anak ko, ay, salamat ikaw, kumusta imong kinabuhi? Ano siya nga, pait, uy.
0: Uy, pait ang giyakon.
3: Karon gani ga duramig asin to
0: uy kaluoy
3: anong tubig di may maka-afford ana mga kanaganing mga purified
0: uy ngay bagasun
3: uy maningil to siya
0: murang ayaw ka lang murang may igsoon yun eh
3: igsoon lang ito si ni Ivan Pulunan. Sus, kay Marin, kay Bakuman, ako ikaw, Marin, kumusta ka? Siya nga,
0: hindi
3: daw siya okay.
0: Oy! Yang ikaw, yang giingan si mo, ha?
3: Okay daw
0: ka. Okay kahit ka. Yan, mga kuan ka, mga buragwinas ka kasi mong kinabuhi.
3: Yan, anak ko nga, laban lang, we. Ano siya nga, sige naman kong laban, pero wag mo ko ikalaban-laban.
0: Oy! Kaluoy po niya, oy!
3: Gamay na like, kura ako nung tangi-type ka. Sabi, labot ako sa imuha.
0: Oy! Bitaw, mama, check kalaban po. Ano sa mga iyang problema?
3: Iinang ko niya mo rin, aba kuno ko ay 200.
0: 200?
3: 200.
0: So, manghulam lang po diya po.
3: Na doon sa...
0: Ano sa mga hulam pa ayo?
3: Kanang, di, hulam ang iyang igingol.
0: Ay, hulam ang igingol.
3: Di, screenshot niya ang iyang GCash mo rin. Pasas ako, naluoy ba ako?
0: Ang number niya?
3: Ang GCash.
0: GCash number?
3: Ang sulod kay 10.34.
0: Uy, kaluoy. Kaluoy, 10 pesos na lang diyan. Saan na lang makatamang kong kamatis mo rin?
3: Niya akong itagaan nun ako, Marin. Uy.
0: 200?
3: Hindi ka nang itagaan ako o 10.24.
0: Oh, para madungagan ang 25. Ay, 23.
3: Madungagan niya hang 10.34. Mahimo na siya 20.47 ba na siya?
0: Oy! Kaya pa dito kang klaseng, Marin.
3: Sakto. Kanya kayo pagbalance ako sa Combi PE kayo, baka man gisun.
0: Uy! Kamalo ka sa Combi PE, Marin? 14.78.
3: Uy, kadakuan na yung muha, uy.
0: 14?
3: Ako kay 10 na lagi.
0: Atin na lagi na yung kaluoy pa na yung mga Maring, oy. Balian na lang na yung card, Maring.
3: Abot lang ka ni si Maring Kiana, si Jonathan, o si Junalo, o yung naman si Papi, di ba? Sige.
0: Tanawan na ninyo, ano yung ako ninyo yung BTA, o napabanay sobrang coins, di ha?
3: Ikaw ang nakapanay, withdraw siguro na, oy. Halika na ko kung amiga, Maring.
0: O, sabihin mo niya, Maring.
3: Niya karon nag-text, mag-uhay lang ka-text, Marin.
0: Ni-text na po siya mag-uhay lang?
3: Ano siya nga, uban daw mga batsmith, wala na gunay kaluoy.
0: Uy, di ay. So, sa ato pa, Marin, iyang gitik sa antanan?
3: Gitik sa mga, ako na sa gitagaan, Marin, uy.
0: Ay, so, ikaw lang ang lihatan?
3: Gitagaan ako, gidungagan ako itong 0.34.
0: Uy, o siya, pipila may gidungan ni mo, Marin?
3: Eh, gidungagan ako 5. Para mahimo na siya o 15.34.
0: Kawangan yung Maring ang kuripot tapon niya, uy.
3: Ah, bahala na yung kunya kuripot.
0: Maring, hindi na kita magkumpensa sa itong mga amigang-amigo, Maring. Kaya mo text na nila sila pangumusta niya. Kanang mangumusta, Maring, kabahan ka na.
3: Kaya nagi kayo mangumusta ay niya.
0: Yes.
3: Paguman, siguro
0: na kayo niya, naman na yung kausapi. Kamuni na kanang aminaw. Pag nangani mga umusta ninyo, mga kanang biglaan nga kanang tagsalang kayo mo text o mo message sa inyo, ha? Kumusta na ka? Kabahan na kayo.
3: Dili ang ako ang ikasuggest, ayaw isin.
0: Ah, unsa ano
3: na? Ikaw isin mo ang Mrs. Jess.
0: So, kamalos siya.
3: So, ay, giupin, nabasa ganyan.
0: Nabasa niya, oo.
3: So, ang mga taktik, ano, mga Maris, sunduga ko ninyo, ayaw isin.
0: Okay. So, na ay mga kung sinta tutorial si mami si Maring Erika ha tanan dag minsin sa inyo og naay kumusta ang primero ayaw gyud ninyo og isin
3: ba kay kini si namati karon si Jonathan si Jonathan o si Junalo si Papi Dave o si Maring Kiana kay mo sa balik-balik ka dili po nila ni isin
0: okay. Hiling pa po na sila mumensin so kumusta?
3: Yeah.
0: Yes.
3: But anyway.
0: Pero kanang doha, ing na tanawa na na yung BPA o napabanay sulod.
3: Oh, tanawa na big yeah. Kay kung wa, gani, appear. Maring Erika, diri rana palaba inyong mga tibak ha, aba. Si Ma'am Ani Bayawa sa mga
0: Doy. Kalabam. Doy, nagkadugay, naggalami naman ka lagi, Erika. Uy, kaya mo ni Maring?
3: Ayan ako, basahon, big. Basi ako na mga ex ba?
0: Intense kayo siya Maring, kay pinakaps lock man siya Maring.
3: Yan ako kay usap ni Tagum City Police man ako na tuslok diri aon makuan ta ni Colonel ani
0: ako mga ako ang mata Maring nagluwa-luwa na sa kinatawa Maring.
3: O nya dabi kay
0: mga joker kay di man gumi joker oy. Ako mga babae magudmi.
3: Lai pay mensahe diri a ingon sa nga wa na isod amo ang BPA. Sira. Sira po na gilang kuan Maring.
0: Bumalin siguro ta ni Maring sa BDE. Ato ang bisa to ang BPA na to man BPI.
3: Dito ta sa kanang musod lag iyahano. Mas kalayo na ba to ang live Maring?
0: Yes.
3: Asa na ta ga live ani?
0: Asa na?
3: Ay na ara nakit ana
0: na. Nakita na mo ang live Maring. Asa man ka napitan kanang live?
3: Dito nakita na ko si Turion sa mensahe.
0: Ano na ba kan Turion Maring?
3: Doy, nakadugay, nagkalami naman ka, Erika, aba. Oh,
0: dahil lagi yan, Doy, kay Doy.
3: Gihagit siya ko ni mo, Brail, ha? Brail Masukasi, gihagit siya ko ni
0: mo. Aha, si Brail, yun naman rin. Di mo na kung kumabasa yung pangalan kay Ininsik Man.
3: Agihanta kasi mong tindahan sa Mirapuentes, waka di ha, ha?
0: Kailan ako ani, dili ni tindahan.
3: Unsa niyo?
0: Katunaan na yung mga muklim.
3: Kasi muklim?
0: Muklim nga nadaog.
3: Dili oi ko anin siya kanang
0: akato na sa gulayan
3: at bang sa simong gidawnan og taga ba
2: ayo di ma
3: ano siya
0: ay dito din sa katong nating ayo po ni siguro
3: ako mata maring nagluwa-luwa nagog kinatawa mga maring tanan ninyo ba mga joker man kaayo mo labi na kay sa personal
0: pay maring pay Amerika pay man ko sa imo ang wig
3: ayo oi wala hulam-hulam sa army kasi na hulam sa kuha
0: pwede maka-gcash mga gwapa oi
3: aba oi. Or siya siguro yung Gcash Maring?
0: Sige, Alvin, ihatag na naman ang mong number. Ihatag to yung mong number.
3: 0966-306.
0: Sa mga gusto mo donate yan, no?
3: Ayun, pasinay mo Maring.
0: Masin gusto mag-donate, kini ako ang kaubang nga si Maring. Ika ng mabdos ni mga nakay, kinahanglan siya og donasyon.
3: Hey, wala ko ipang pang
0: yes. Pa,
3: wala ko ipang ultrasound. Ako i-ultrasound na ako ni Maring.
0: Absent na po lagi tong upaw. Uy, kinasuko man ni si Romeo.
3: So ko lagi na si Romeo Amogis ay pag-anak Rom. Ay pataka Rom. Maring, pero ma ko sa inyong wig siya pwede. Aba, alayin na yung mga reaction. Uy, nilagin mo yung mga guwapa
0: ni. Shout out sa 17 ha. 17,000 nga to ang viewers sa ato ang FB followers. No? Mga
3: Mabot
0: followers.
3: Mabot 25 mo. Patong ko diri Maring.
0: Yeah, sayo ka Maring.
3: Dili.
0: Munsan lang ka.
3: Ako ang ikuan-kuan ako ang kuan na tulato.
0: Ay, misi-misi din mo Maring. Ah, sige, ipalihog ko na yung 18 na lang, Maring, oh. 18, no, mga ato mga viewers, ipalihog ko og share kay og maabot og 25, mapatong si Erika sa bangko, og iwisi-wisi ang It Me Games.
3: Napadiri ang si Nove Trice na Kuya Juan. Sige, Kuya Juan ko mga Maring kay Abby na ko, nabuta na ko kay Dala Lantaw na ko sa BPE. Wala may makita. Hoy, trending lagi ng BPA ron ay. Wala din naas si BPA.
0: Sa, mo text na lang mo anin sa inyo mga amiga, makumusta na lang po mo.
3: Oo, text na yung mga taka, amiga.
0: Oh, kamo, para rili mo gusto nga mga naimu message niyo, kumusta kamo ang muna?
3: Hoy, nita na araw ba diri si SM Inday Marie is watching.
0: Kumusta mo ninyo? Marine, kumusta? I-message ninyo. Kamo lang naman sa isunod sa kumusta.
3: Amo na to siya.
0: Yes.
3: Nakaiguan yan, nakay mga ingana.
0: Oo. Ani, para mas madali, Maring. Ani, kumusta ko diyan, Maring? Oo, yan. Kaya diba, paul lang ako, Maring.
3: Nakoy.
0: Mandili na nimo taas. Kaya sa kanang napang-imo, apilong pa nimo mga problema sa iyong panimalay.
3: Pero Maring, wadyo ko kita, Maring, og niuna og chat, Maring, niingon nga,
0: hulam.
3: Kumusta kasi mong kinabuhi, paul lang muntak ka. Wala, cute.
0: Amo sa na itong hulaton.
3: Nakikita ko kung kapait, tagmaayon, wala kayo mo, chat, ito lang, mga musta, yes. Musta na ka.
0: Sa katong mga, sa katong daghan pa kayo ato ang sulod sa ato ang BPE?
3: Yes.
0: Daghan kay mga musta.
3: Ay, nakakaroon nga wa na.
0: Karoon nga wa pa'y sulod ang BPE, wala kayo mga musta. Nanana na sila, ano Maring. Huwag ay ayon ang mga amigo na sila, Maring, o gamiga.
3: Siyempre, mga Maring, katoto ang Demarites and Friends. Ito yes. Ito ka na mga igala sa Santon Plus Coffee Mix. Ang kape nga, dili lamang kape, yes. Dili makapahealthy pa sa ito ang mga body. Kung gusto kang imong body mo healthy, inumin na ang Santon Plus Coffee Mix. Kapor, walay sod ang BPA. Ayaw, ada, isip.
0: Lain lagi si SM. Dapat pasudlan na nimo SM kaya wala ko ibayad sa kwan tubig.
3: Uy, di tama kwan. Basi di
0: tama. Nabiyak ko utang tubig.
3: Basi di tama kwan sa to mga laki kaya wala tayo sa itong mga BPA.
0: Yeah. Mga siguro ng gabi nga wala nindool sa to, Amaring.
3: Kaya rin siguro sila nga.
0: Ay, wala. Basi gi-scan na nila ang ito ang kwan, BPA.
3: Ay, naku, malos na po na ito ang eyes at yung kalapihan, mga Maring.
0: Kaluoy po na ito, ani.
3: Ay, kayo maghawa mga igala, kasi naman pagbalik atong oras, alas 11:05 na, ato ang taga-agpag-taga na ito ang suwatampo. Dari sa ito ang tulumanun.
0: Kung ikaw ako.

0: Hala mga maring, hayang, tikongkong, tikangkang, kay kami rin bahalag, hilot ka na inyo ang mga piang. Kami ang mga albularya, karong adlawa mga maring, ako ni si Tia Daria na minuong ko. Ako ni si Maring Erika, syempre ako ang sparring partner, wala lain, naganakay gibugno ng mga Arabiano. Ni paulit na gikan sa Saudi. Kay nakabugno na dito ubay-ubay nga mga Arabiano, wala lang si Tia Daria.
1: Yes, tinuot ka na maring. Sa dugay na kung binugno maring, niulit na lang ko.
0: Niulit na lang ka kay?
1: Hapdos na kayo.
0: Ang sang hapdos ang?
1: Ang agihanan sa state of hormones.
0: Ang sinkhole.
1: Ang sinkhole, yes.
2: Ayaw di ba?
0: Ano ko, mga maring.
1: Busa ka mo din niya, ayaw ko mo patuga-tuga.
0: Ayaw patuga-tuga, kaya basin o makakuan mo ninyo mga straight of hormones.
1: Hormones, yes. Basin mabumbahan.
0: Ako ba, mga maring, kaya bisag daan sila yung mga ses fire? Pero sige kayo.
1: Ses fire?
0: Sige kayo, kamumba si Jonald.
1: Ay, si Jonald, diligyan kayo si siya. Ay. Dili ko niya undangan o dili mang hubag.
0: Gibubahan niya ang mga kuha, mga lodging house. Ito ay sige pagkagubot sa ato. Siguro giampo niya mga nasa. Nga di na namo kuha nilang mga
1: kagubot. Mga maring, palihaw kong share sa ato ang live para magsukun na sa ato ang drama.
0: Siyempre mga ikala, ato sa itimbaya ako sa kamayong buntag niya ato ang mga viewers karon.
1: Yes.
0: Hi, hello, kumusta ka mong hurot niya, maayong buntag. Salamat sa inyong pagtinaw. Sa mga naminaw karon sila mga radyo.
1: Radyo.
0: Dili sa Jensen.
1: Sa Mati City,
0: sa Bukidnon,
1: sa San Francisco Bayugan.
0: Daghan kaayong salamat sa inyo ha ang yes. Kanunayon nga pagsuporta mga higala.
1: Salamat kayo sa inyo ha, mga pag-comment no.
0: Mama na nimo imong tapad yot.
1: Lain naging kayo ni Sinday Tatoy. Tanawag makasuroy ko din sa

0: anak o ginahan ga uban daw lai na ni. Palaway lang makain si Inday Tato karon
1: na. Lagi lai na si Inday Tato.
0: Ako nang...
1: Bantay. Ato nang tagaon.
0: Birahon ko nang imuha.
1: Pagdala og taga diha Inday Tato ha?
0: Pagdala og taga katong kuan. Katong na itambuang.
1: Yes. Pagdala po og paon.
0: Hoy, good morning di ay sa mga taga Barangay Luban.
1: Yes, Barangay Luban.
0: Samati.
1: Yes.
0: Aga, good morning. Maayang pagkisikisi, maayang pagpaminaw di ay kang Kapitan Linlin Lintuan Basas. Kap, yes. Ayong buntag. Kap. Salamat kay Kap.
1: Thank you so much sa imuha nga maabi-abi nga pagsugat ka namo, ha? Kay wala pa may maabot, iabi-abi na minimo.
0: Grabe juga din si Kap.
1: Uy, kayo kay si Kapitan na ay. Buotan kayo.
0: Kita-kits na Kap. Kaulaw, jumikap ka lang.
1: Yes.
0: Beauty, rampaw gina mo na sa Barangay Luban.
1: Imuha na siguro patapukon ng mga tao din, ha? Manayaw na mi.
0: Kaya papilahon?
1: Yes.
0: Kaya dito, paigaya na ito ang
1: tila greetings. Yes.
0: Ay, naku.
2: Ayaw naman.
0: Tumakaw sa pamaayong buntag. Salamat kay kang Kapitan Linlin Lintuan Basas sa Barangay Luban.
1: Mati. Davao Oriental.
0: Yes. Wala mo gukod pa sa mga mensahe, mga marin. Kaya ito natatagag pagtagad. Kaya ito ang suwat tampo. Nga gipadangat ni ito ang tulumanon, mga marin. Apan sa dipa, tiya darya, pasalamat sa ito mga produktong Kuanbi. Ito ang mga nagpaloyo sa ito ang programa Go.
1: Yes. Asan ito itong listahan?
0: Asan itong mga... salamat di ay ha sa Kuan, sa DMs.
1: Rent a car. Yes.
0: Nga makitaan di ha mga maring ha?
1: Asan na si Upa? Ano yung si Upa? Bata ka lang butang si Upa ba?
0: Tapos diri amaring.
1: Wala. Ay, nangahulog na gina mga di maayo ano yung kahimtang.
0: Huwag ka ba daw na diha marim? Basi
1: na
0: diha marim.
1: Wala marim, right?
0: Wa, di ay, hi. Anyway, salamat kayo sa mga taga DM sa rent a car.
1: Yes, umilabi na diri sa Sunrise Garments.
0: Good morning, ha, sa mga taga Sunrise.
1: Umilabi na ka, Ma'am Rose, din ha, nga guwapa.
0: Hi, Ma'am Rose.
1: Hello, Ma'am Rose. Nagsinuha mga ginsakupan din ha sa Sunrise.
0: Napoy, palangga di usa. Balangga.
1: Ay.
0: Paki isos mga maring Sky Windy aba is.
1: Yeah, is-o.
0: Ato yung
1: shout out.
0: Is-o Windy.
1: Windy is-o.
0: Is-o kanggikan kang Ruben Carbon.
1: Ruben Carbon.
0: Ikaw sa niya si Kuan, si Lolita Carbon.
1: Masig yan yung drummer.
0: Masig carbonized.
1: Yes. Yan drummer niya, kasi senior man to si Lolita.
0: Sakto. Yes. Okay, dito maglangay mga higala, kaya na nasa ko ang kamot, kining sa kasuwat.
1: Nakita na din mo ang sulat, Marin.
0: Nakita na ako, naipit sa ko ang bra.
1: What? Nakalimot ka, nararedy ha?

Ya, dari ya, Maring Erika, oga Master Inday Tanini. Sugo sa maayo nga mga good manners and right ganda. Tugot isa ko sa papangayo og katahuran sa ubay-ubay ninyo nga mga fanses. Ubay-ubay nga mga listeners. Ingon man mga viewers. Dili ko na unta iswat kini akong swat kaagi kay basin og himuon ang katawanan sa SM social media. Apan giswat ko na lang kini kay nang hinaot nga kakuhaan kini mga pagtulunan sa mga namati og kakuha sab ko mga tambaga sa mga pamati. Ako sa pangan nga Romeo. Ulitaw, hingkod ang pangidaron. O gagapuyo diria sa Kamansi Sambog Nyo Corilla. Kita kong suwat ka agi, may tungod ni sa akong pagkaako. Talipog o'y kay tsuraan man ko niya. Apikin mo ko sa mga babae? Araw inyo masabtan ang tanan, ingon ini ang mga panghitabo.

0: Dekat bau kau, Win.
1: Sama nak, Rom?
0: Dekat bau kau enggak? Sukat pada elementari tak? Dakut juga gusto si muha. Gani, di nama ihap sekuang mga panahon nga, damgo ko ikaw nga. Damgohon ako nga, ikaw ako, sakaya ko sa kangit-ngit. Doon ay mga higayon nga, damgo ko nga, daghan ako nutag mga anak.
1: Hoy, simpa ko ka diha. Ngayon na sulti man mo na, sa diya kita ni mo si mong kagalingon, Romeo.
0: Ruin. Ruin. Di ba din masabot nga akong ipadiyag di kanimo nga dugay ra kung doon ako'y gibati nga pagmahal di kanimo?
1: Hoy, lahi ako sa mga babae. Romeo ha? Pasita kayong kapareas ko sa kaoban mga babae nga isigur lang kaayo. Sa tinuod lang, wadyo ko'y gusto nimo. Di sa pasiguro napulo ka ikaw ang manguyab na ko, wakay paglaom sa kuwa.
0: Win, anong mag-anak mag nga? Itsuraan ang pugo.
1: Itsuraan lagi, pero di taman takatayip sa mali. Sa basabton?
0: Win, tagay ko na ko kanang nga tining mga timailhan kung doon na ba ko'y chance na kanin mo.
1: Chance? Na, kita ka ni?
0: Duha ka doon at imong gitapad, so but pasabot. Oo!
1: Bot pasabot, anak. Do not. Paglaom sa kuwa, amaw.
2: Ayaw naman.

0: dunia.
1: Paita ni kalakihaw eh. Pitan magkababaya kong ipanguyaban o madyo yung sugot na ko. Itsura ano? Ah, may tao?
2: Ano? Oy! Romeo! Romeo, kumusta? Kumusta lagi ko, oy?
1: Ikaw mo gano'y duming.
2: Ayos na ka, Romeo. Lagi na mo kayo mong barog, Romeo.
1: Sabaw, eh. Maulotas mga sila.
2: Ay, Rami, pagkikap sa'yo. Ang lakad, Rami. Ang abs, Tobi. Na, kumusta naman ka, Romeo? Rami, nagkalami na lagi ka, Romeo.
1: Sabaw, madungkan, tas mo. Uy, ano naman ka diri?
2: Naram mo po na yung silingan. Lang, hindi man po na sila manghilabot, oy.
1: Uy, nung duming, ayos.
2: Nanu, lainan ni mo, Romeo, oy. Nagsuri ko sa'yo mo, kaya nakabalo ko nga naa ka.
1: Ikaw ba, doon, sige magkag ani-anis bahay na mo. Sige magkag, gusto mo yung mga dalanin mo, daghahanap
2: na. No, mga prutas. Dilit lang kayo, ay, kabalo ko, di wala ka nagsakit. Kabalo ko, dilit lang kayo na mo, hatag ng prutas. Dilit ka siyang sakit.
1: Saan mo taon?
2: Romeo!
1: Ang nagbayot, may nakagusto sa kuha.
2: Oo, dawata na ni Romeo, oy. Bugat ba yan kayo ni, bugat yan yung buong kong istarapol, kamansi o ganang chiko.
1: May nang punik, mahal ba yan yung paliton?
2: Oo, gani. Kumusta mga Romeo?
1: O siya may tuyo ni mo diri. O siya may naamag.
2: Gusto lang di ka makita, Romeo.
1: Ang pinirin ako ng importan. May palang
2: sabi na tayo.
1: Mingon nga na kung sa tatisbay.
2: Ay, malamim ko ni Romeo. Anong gusto lang di ka makita. Ganahan di ko makita ang kapirminti.
1: Ay, Doming.
2: Ay, ayaw mo na, Romeo, oy.
1: Doon na kay gusto na ko.
2: Maski pagdilin mo na i-istorya, Romeo. Sukat pagin sa una, Romeo.
1: Eh.
2: Dili lang kay kamay ah. Dako yung kayong gusto na ako ni mo.
1: Ayaw ko pangusi. Sa mga taon, pangusi.
2: Ayikap siya mong kamot.
1: Agay. Ayaw ba ngilgig? Ilasa, oy. Ilasa. Ayaw siya.
2: Ano ba yung simong likod? Dabi ako nang imong masad-masad.
1: Hindi ko agay. Masahe akong likod.
2: Sakto yung kay kagbarok, Romeo. Ay, lami kay imong likod.
1: Wake.
2: Lulay. Bastos lagi ka, Romeo. Mangwakli lagi ko, ay.
1: Uli, rago dito. Ay, pwede mong
2: musay yun. Ay, pahag sa kanin. Ibig ka nang kaisa lang kahag, Romeo.
1: Agay. Gipislit ako. It me games. Hawa na. Gawas.
2: Ay!
3: Nalibog ko tiya Daria og maring Erika. Ay, mga babae sa muang barangay. Ginapunguyaban ako. Wala mo yung masugot, uy. Wadyo ko sukat uyab sa mo ang barangay. Bili mo tako. Sakto lang pagka istorya maring Erika. Para ganis la ni Alvin Guok na suya sa kuha kay gwapo kay ko. Da kay mga babae nga nakagusto sa kuha pero di po nako sila aw da kay mga bayot nga nakagusto sa kuha pero di ba jud gulahan anang mga bayot uy kay babae man jud gusto nako. Da ko jud ko gusto aning ruin. Kay mo ni sige ka intapan sa mo ang barangay. Nga. Mo po ni siya ang kanang hisuraan ni sakto pa marugba. Nilibog na ko kay mga bayot sa mo ang purok nga. Masige mang banguan sa kuwa, uy. Usa ka adlaw ani nagbatas-baktas ko sa kuan. Diri ako ni abot ko diri sa dul sa matinaw. Og mo kani mga panghitabo.
1: Paita. Matukos ko mamigong baktas ako, eh. Ato ko sa New Cortez. Diri ko agi sa matinaw kay dool naman diri. Psst! Psst! Ano shit?
2: Romeo!
1: Shush! Ginoo ko. Si Roy?
2: Asa magkapaingon, oy?
1: Dito ko sa kuan, matuto ko sa kong amigo sa New Cortez.
2: Lain pa ato. Single pa ka karon, ni Romeo.
1: Lasag na ang bayot. Dako ang tao niyo. Bangason kayo.
2: Ikaw ba? Nagkabaw ba ka no nga? Dugay ra jud kay ko nang andoy nga. Baka istorya ka Romeo.
1: Ay padauli mong kamot sa kuwa kay makitaan tas mga silingan. Ay pa lang nag-unsata diri sa ilalom sa kalubinan.
2: Kaya nga naman di ay
0: O sa manig, naanagbagit atas mga tao. Ang importante nga single ka, ya, single sa kurang yun.
3: Bibi ko sa...
0: Romeo, kung ihatag na ko na kanimo ang tsanaan mo siya kaya, ay kung maako.
3: Ginoo ko. Saan naman tao ni Puros mo di mga bayot makagustos sa kuwa, weh.

0: Kuwan ka na kita. Naba tayo mga parinti sa una tayo? Ngayon ni ang mga kuwan tayo?
1: Buraga, yung ipakita nga napili na ka. Diba, ipakita nga pa imong pagkalalaki.
0: Yung kalibgan ako tayo.
1: Oo, sa may mong kalibdan good
0: kaya,
1: nga.
0: Kaya mamuyab kong babae, way mo sugot, way makagusto
1: way ko.
0: Pero mga bayot, bisagili na ako sila pangyayaman, susunuran ko.
1: Unsa? Puro bayot na yun, manunod si mo ah.
0: Dili mo.
1: What?
0: Dili
1: ikaw ah, ikaw.
0: Dili mo kung mamayutay tay.
1: Oo, gani. Sa tuwa nga mga rasa, babae ang kuko, dili bayot. Unsa na mga himbutangan ng bayot mo na si mo ah.
0: Dili siguro ka gusto na yung mga babae tay nga. Para sa nakutay nga, sakto kong barog tay niya, na kuy bungbungot-bungot
1: niya.
0: Dili ka ganan bayan ni tay?
1: Eh ano ni, diskarte hig balik si Rowin.
0: Si Rowin?
1: Si Rowin.
0: Guwapa sa Picas Prok?
1: Yes. Unsa man na imong pananaw niya, kagwapa ato?
0: Guwapa, ganik mo, yes. Ganik akong balik-balikan niya. Saan man hindi man siya musugot ako?
1: Ayaw kong dangi.
0: Ano sabihin mga sekreto?
1: Kung dili madalas sa santong adalas sa dasalan, no. Kuha sa santong paspasan.
0: O si pasabot, lugusun ako tay?
1: Kung mahimo.
0: Bad influence ka tay. Tay, kada mga uban na mga ka. Ayaw na
1: joke, nga na. Joke lang to. Joke lang to ha.
0: Dakpanta ni Colonel.
1: Yes. Joke lang to. Ayaw to kay basi maabot sa prisohan makadagpakulatahan ka.
0: Okay na siya tay nga. Ubanan ta ka tay nga. Atong haranahon tay.
1: Pwede. Ako'y gitara.
0: Ikaw gitara?
1: Yes.
0: Unya.
1: Unsa man mo ang mga hilig ng kanta.
0: Ganahan mo kong kwan.
1: Yang, yang basi gusto ni Rowen katong mga latest ng mga kanta.
0: Atong mga
1: magdala na lang
0: baby at my worst.
1: Oh!
0: Adi ko na tayo, tirahan, tirahan na ko siya mga kanang kuwan.
1: Mga kuwan lang, mga old school.
0: Mga Rodil Nabal, ano?
1: Yes, kana.
0: O di, baka mga Jirik Nabal.
1: Ayo, artista na kayo na.
0: Rodil Nabal.
1: Rodil.
0: Atong haranahon tayo.
1: Yes, ato na to. Tabangan, tika. Kaya ayok ipakita nga dili tahilig o mga bayot.
0: Di ko
1: kaya sagaran sa to, tanawan niya sa kuwa karun. Tanawa na ang akuang giipon nun, di ba? Kuha na, kagawa pa.
0: Ganit tayo. Bisan o nabiyudo na ka, kaya naunawa na mas mama, pero ikaw nakakita pa siya kabataon.
1: Yes. 17 years old.
0: Dili na 16 tayo.
1: Bako lang siya na birthday.
2: Ayaw na ma.
1: Hindi mo kong ipinto na.
0: Sige tayo, tara tayo. Atong haranahon tayo.
1: Yes, tara.
0: Balik ko tayo.
1: Ang daming kanta niya.

0: Tay, nanamata di sa bahay nila, tay. Nya mamon ni bahay na ruin, tay.
1: Uy, takuha mo na yung balaya din, eh. Oh, so, yaw pala kita niya.
0: Nag-advertise pa, tay. Ah,
1: ituka rin, tuka rin, ha, parabi. Ambi, baby.
0: Nya, ikwante. Ikaw, taro nga, o kwante, ha. Kabalo mo ka mga sista.
1: Yes. Nice sista niya. Sabayan ako na yung palakpak para aroin yung kandaghan kita.
0: Taka, dirahan ako, kwante, ka nang ganahan, parang gigmakuan ko si Tando Kabalatian ni Ruin.
1: Romeo. Romeo.
0: Kining muli, tay. Okay, ni muli, tay.
1: Romeo. Kana, porinda. Oh, tarong nga paganta ka nang dito maulawan. Oh.
0: Tarong muna ko
1: din. Eh, dugul kayo lang mga silingan.
0: Atay, singgiti tayo ngayon mukha mo na parang hiritay. Yes.
1: Ruina! Ruin! Aniya si Romeo karon maghalad ka nimo usa ka ang kantang nga panghigub ba?
0: Oh, tay, siya na nidungaw sa kwantay?
1: Romeo!
0: Mura nag-YouTube man siya, tay?
1: Tanawa, misilip na, Romeo. Oh. Na, nasabing tana si Romina. Ano yan si Romeo?
2: Ang gabi, tay.
1: Ay, nang gabi, Romina. Yes, kay... Naituyo si Romeo kanimo. Muhalad siya si Moa o sa kakanta.
0: Mukanta na ko, tay. Mukanta na ko.
1: Yes, sabi na, Romeo.
3: Araw gabi.
1: Mm-hmm.
3: Bakit na lalakad, di ko malimot-limot ang sa atin nagdaan.
1: Uy!
0: Tay, sa'yo production na, tay. Sa'yo production niya.
1: Pero ni-smile.
0: Ni-smile siya.
1: Ayaw kayo palata. Para yun.
0: Tay, dahan mo kag mga pop-up, tay.
1: I-ex lang ang ako niya.
3: Kailangan ko ang tunay na pag-ibig mo dahil tanging ikaw lang ang hintig ng puso ko.
1: May katawa, Romeo.
3: Nang maging ganun na lang.
1: Oo, maraging ganahan sa kanta.
3: Ang isa't isa.

0: Por aquí que nada, ni Romeo.
1: Tama na tayo, makuha na ito ang tumungan ni tayo.
0: Pasensya na kaya, Romin, ha? Pero munainis akong iskirta kay... Ako ay induruso ni si Romeo si Moro, Romin.
1: Oo, hati ko na iskirta, mahadlo ka muli tayo.
0: Walay wak-wak, Rom. Sa'yo pa kayo.
2: Owen.
1: Ikaw pa, Paula. Ular sa mga silingan.
0: Para nga diskarte, Romeo!
1: Kasi, abin ba ako nakauyon ka? Nga, nikanta ko dito sa gawa siyong bahay. Sa'yo nakauyon si mong mata? Kita ka na mga silingan, oh!
2: Ang gawa sila mga bintana ni, nigimaw ilang mga ulo.
1: gisa mo ka na sila kagabi na kayo sa nang oras alas 11 na nakatakanta piting yabagara ba ni mong tawhana ka?
2: Gwen, bisa man lag imong daigon ako ang gibuhat nga pag panguyab niya ni mo, imo pamunong kong kasabaan.
1: Oy, Romeo, undangin rin ko na imuhang kuan. Undangin mintras sa'yo pa, mintras gamay pa ka imong kahago ang gibuhat sa papanguyab sa kuwa. Tungod kay
2: unsa?
1: Gahi ka pa sabto, no? Muras yung katong akong kailang kuan.
2: Uruwi na. Gwen, di ay. Takaram kong gingon.
1: Mahal, taka. Wala mo kay paglaong nga. Makasulod ko diya sa imong danghaan, sa imong kasing-kasing. Sa tinood lang, karoon na ako naisulti sa imo ha, tungod kay naluoy na ako sa imo ha. Wa mo kay gusto ni mo, uy. Tama, ganyang giingon sa uban ba nga, dili lang gila saktog barok o gitsura ang kanang kikinahanglan sa mga babae ang nga magustuhan. Pasapasaylo ako, Romeo. Wa ko'y gusto ni mo.
2: Gwen,

0: Tiya dari ya umaring Erika o Master Inday tani ni kasakitan siya ko ato mga tingura. Gusbat akong kasing-kasing, uy. Nakayong ko kawa siguro sa sakaingon sa kaoyon sa kong kanta nga Rodel Nabal. Basig Ruel Cortez ang yang gusto. Pero tuod man, wadyo ko nakawa paglaom. Nga, masungkit na ko ang kasing-kasing ni Gwen. Kaya ganahan niyo ko sa iyaha, uy. Kaya ka nang hilig ka isang mga backless. O niya, doon ay tato nga heart ang iyang abaga. O doon ay bulak ang iyang paa. Sa kanlaw, ano, samtang ginuktokos by, mokin niya nahitabo.
1: Gabi naman eh. Buwang eh. Pakyaso gabi ulawat eh.
2: Romeo!
1: Kito sa mani?
2: Romeo! Wala Romeo, nalagi ka sa gawas ay. Nalagi ka sa inyong tiris. Layo kayo mong panlantaw.
1: Masa'y tuyo ni Muming.
2: Nabisita ka na ikaw si Buwangan eh.
1: Ikaw naman, buwisit yun ang gabi. Magkitanta ka ba?
2: Uy, lain lagi ka ikaw Romeo ay. Tanawa
1: ay,
2: na.
1: Ayaw, sa mukha kay... Nasamaran ako kasing-kasing.
2: Nasamaran? Mauna kay pilihan kay kantawana ka.
1: Kasi pilihan mo ko namili.
2: Oo. Naay na nga kagusto si Buwan, dili ka. Dito ka sa taong wala
1: na... Kasi may nakagusto sa kuha?
2: Ako? Dili na lang ko kwintahon, ani.
1: Bangas ka.
3: Bangas ka?
2: May magparihan ng Tristan kasi kailang may ibog-ibog pero ikaw. Ikaw nila kong gusto. Ano dito man yung sa tao nga dili yung kapansin nun?
1: May pangutan, unta ka. Unsa na gustuhan mo na ko?
2: Ay mo ang barug na mikayo.
1: Ako? Uh-oh. Unsa pa?
2: Ay mo ang sampot.
1: Agay, gihapat ako ang sampot.
2: Grabe, pati pagkahupaga, pagkakit si Mohan.
1: Unsa pa kailain?
2: Huwag imuhang pagkagwapo.
1: Kanang tanan.
2: Itsuraan kayo. Kompleto d'yo ka, ay Romeo.
1: Kanang tanan imong giingon.
2: Ikaw kitaas.
1: Kanang tanan imong giingon. Tinood na. Tinood
2: yes.
1: Na. Duming.
2: Wapo kayo ka.
1: Ganong wala man
2: na taas makita. Kayo ka.
1: Ganong wala man na makita ni Gwen. Gani ka na ko.
2: Mauna kay pilian man na siyang bayhana. Ganong tsako. Ah, dawat kayo ka, Romeo.
1: Ay, di ko ni mo hilasa ni mo. Uy,
2: talawa si Dudong ito. Nakaihi si Dudong Jirob. Nakaihi siya kay... Sige, tanaw ni mo na kayo, naluoy siya ni mo.
1: Babae pa lang ka, bigyan ta na ka.
2: Ano siya manin mo tanaw sa kuha na yung Romeo?
1: Dako ni mong tao, mas dako pa kayo sa kuha.
2: Ano na yung mo na yung gisukon?
1: Dako ni mong tao niya.
2: Ayaw, maghilap lang kayo.
1: Agay, gagagay mo.
2: Sama. Sama kayo ko, oy.
1: Mas laki pag agnaw na ko.
2: Abibit, Sapuwa ni mo, sapuwa ni mo babae. Ako inudun ako simon simon liyok.
1: Ako.
4: Ayaw naman.

Muna akong galibgan karon na maring Erika og tiya Daria og nga Estelle. Nalibog ko kaya kung papapaisuryahon, gapo man jud ko. Kini among lulo nga si Pilimon kay Hap Castilla gusto siya. Nya kini akong tatay, Mrs. Honsab. Samot na ko nga nakoy one port nga dugo nga Castilla. Hisuraan jud ko sakto kog pamarog. Pero nalibog ko maring Erika tiya Daria og inday tanini nga di ba gibasugot yung mga babae akong panguyaban. Wala sa makita akong kang wapo. Pero ang mga bayon sa mo ang barangay, hindi ka gubdan man ko, eh. Masa kanya kong hitsura? Masa kanya ko ang dating pangbayot na gudaya ni Maring Erika o Giyadaria? Ano ka na, ano na gudaya yung mga ingana ng mga hitabo? Masa kaya ang gana kong buhaton, ako rin ang patulan ni si Doming? Ano ko kay, dako kayong tao ba? Nakatupong isa ka ako alam. Sa dakan juga ay magkukulukod sa kuha nga mga uyutar. Palihog, Erika o Tia Daria o Master Inday Tanini, tabangay og tambagi ko. Inyong swat magtatampo. Romeo.

0: Og mo kadto mga maring ato ang gibasa nga kaagi today mga higala adlaw karon nga Biyernes ha. Thanks God it's a Friday. Yes. Murag ma kuan na pud ani og mapuhon.
1: Dapat it's a Friday, it's P day, pero why sa Lord ang BPA?
0: Grabe naman ta. Ayon ma. Grabe naman kayo na nga. Sige ning sa pagsuway. Ato na igugol.
1: Igugol na to siguro maring. Igugol na to maring. Imo pa palisod di suron maring.
0: Alas 11:41 nga tong oras mga higala. Siyempre na mati gyapon ka sa XFM 107.1. Gikan diri sa studio pa ingon sa inyong radyo amo gipaning kamo kanang mudiya mahupay. Malinaw.
1: Og live po tayo diri sa Mati City.
0: Sa lugar sa tulo ka mga guwapa.
1: Yes. Labi na diri sa General Santos City.
0: Sa lugar sa mga guwapa sa.
1: Og diri labi na diri sa Bukidnon.
0: Sa lugar sa mga itsuraan.
1: Yes. Og lasabot pa diri sa San Francisco, Bayugan.
0: Sa lugar sa mga hamis o swing arm.
1: Sana all.
0: Ako
1: ang naging salamat sa ilang pagpaminaw.
0: Thank you very much. Yes. Salamat kayo kay Biyernes. Nasuga ko na ito ako sa kasimana na rin.
1: Hello sa imo hindi, Mami Josie. Highlights lang iyang gikuan.
0: Aba, marag gusto siya nga ang mga followers. Muli ilipon sa tuwa.
1: Yes.
0: Salamat kay Ma'am Josie. I love you.
1: Good morning mga katropang beauty. Pa-shout out din sa Malaybalay City.
0: Hi!
1: Happy Friday sa Tinambunan family. I'm from Tinambunan family.
0: Oy, salamat kayo sa Kitabunan family.
1: Yes.
0: Tinambunan. Dili Kitabunan.
1: Namin nasagang ako pag umangkon.
0: Kinsa na siya.
1: Nakita na yun noon taan ni Jai.
0: Kinsa na.
1: Harsa pa siya at Tito Dar. Lain na gina akong pangumangkon.
0: Ayaw niya mapag tanaw mi.
1: Ayaw sama si mong papa. Kinausap na ko.
0: Ay pag tugan ha. Nga mura nilad-lad. Yes. Nagina sa kiya darya.
1: Ayaw isulti sa kuwang. Sa kuwang mga igsuon.
0: Makalingaw giyod kaayo di ay. Di ay. Aday ay. Naminaw may diri asigiran may katawa. Ingon pa si Ati Kiana ba?
1: Ay! Ayaw kay palabii kay barang sing muburot.
0: Uy ka na si, ayaw, ikaw ko pagina siya ng anak. O sa day ka?
1: Ang kuhan ba? Kasi sa brang sa katawa.
0: Abin ako paburot na po ng iyang kuhan.
1: Bakar na naburot siya. Ay, nilugwa naman gudo.
0: Nilugwa na gani, no?
1: Pero pwede mo na sekundahan o mutin ako man. Og si Master Inday, tanin niya pa yung og tinaw ng ihi, o di na.
0: Si Jao na bahala. Si Junalo na bahala, anak.
1: Junalo! Ipito lang gapon niya gamay o turbo.
0: Ang Bukidnon daw, lugar sa mga loyal.
1: Loyal? Sana all mo ba?
0: Dili na Sprite?
1: Og loyal din nga, mo transfer siguro na talito maring.
0: Okay, mga loyal.
1: At tutas sa impasugong.
0: Sa kuwan, dito sa may...
1: Apiltang lunang dito silang lunangan, silang karabaw.
0: Masa itong lugar dito na ikuwan?
1: Baka di ay.
0: Kato mura ganig, mura sa Greenland.
1: Ay, sa Dahilayan.
0: Yes!
1: Uy, wanto ka rin sa kuwan. Forest Park.
0: Yes, mura kong nagtanaw ko sa mga picture no kay mura lang kong mura na sa Greenland.
1: Yes, mura ka na sa New Zealand. Naka sa Norway. Sweden. Sa pamalain Switzerland.
0: Yes. Wala ko dyan kung ano diha. Ano na ko diha abe?
1: Ano diha sa Dahilayan?
0: Kailang kayo makaabot tali ang lugar na magpaabot.
1: Siguro ang inon si SM Inday ani.
0: Mulao siguro ta diha.
1: Ilaang siguro daw diha si Ma'am Erica.
0: Cherry blossom diri akaron only in Bukidnon.
1: Yoy, cherry blossom?
0: Wala, uy, kanin doon. Mura lang sa Japan, ana.
1: Ay, mo sa Japan, uli. Sakura man ko.
0: Ay, sakura blossom?
1: Sakura blossom, may yapang tawa.
0: Taro na ako ba?
1: Lahat mo lang, English mo ko ng cherry blossom.
0: Taghan kaayo gulay diri. Wala, wala, may ano.
1: Paki-shoutout sa tanan. Diri sa Purok Tres Kamansi, Plaza Family, Carbon, Calyo, Cayetano, Purisima, Salang. At saan yung pagkakapitan ni siya?
0: Kinsa lang ganyan.
1: Oo. Udagan siya ko na yung pagkakapitan ni si Rowin.
0: Kamong mga managanay o kapitan, diri na mo, diri mo sa amuha kay kami mo endorse sa inyo ha ang kining mga Gabi Group
1: of Company. Ano naman na si Cayetano sa inyo ha? Ito naman na sa Sinit siya?
0: Si Cayetano? Kaya?
1: Si Cayetano. Lami ko siya kapilido.
0: Cayetano o Cayetano? Sa mana?
1: Cayetano.
0: Madelikado na siya. Si Rinyo Amador. Ha ha ha. Siya. Sa kamadyan lagi, nabasa naman mo niya ang Carbon Family. Yes. Salamat kayo ha. I-comment yun.
1: Sa minyo, salamat sa inyong pagpamilya. Medyo layo-layo gumagamay kay Yukurilya man mo. Yeah, dire mami sa New York, mami.
0: Yes. Yes. Wow, ganda hair ni Maring Erica. Ay, salamat ka, Mami Josie. Thank you, Josie.
1: Yung hair ko pala, Mami Josie.
0: What about Tia Daria?
1: Yes. It's curly, just like our noodles.
0: It's good luck to?
1: Yes.
0: Good luck three.
1: Good luck four.
0: Ayan, so, hoy, pwede mo tawag ako kung gusto mo nga mo. Mo live mo sa inyo mga tambag, tawag mo sa to ang
1: yes.
0: text line o hotline.
1: Yes.
0: Ang atong hotline number is 0966 306 9569.
1: Yes. Oh, simple lang kayo to ha, dapat ma-memorize ninyo.
0: Usbon ako kay mga bungulon, diyan po na sila.
1: Dili lang jud na kay sila ay bungol. Buguon po na sila, di ka memorize.
0: Bugo niya, bugo. Pausa kayo na.
1: Sige, os pa na para makabalo sila.
0: 0966 306
1: 9569.
0: Kanya nga ito ang hotline, pwedeng tawagan o lang mismo. Yes.
1: Pwede mo tawag. O, sige. Sanay mga lood din ha. Pwede na mo tawag.
0: Here we go. Our first caller is coming from Miss Cool naman di Agiatay.
1: Ay, Miss Cool lang siya? Sige na.
0: Yan na kay sabon sila ito, kaya basi na yung manawag, babe. Yeah. Kato na, Miss Call. Sige na, go na, go yes, na. Tawag na kay ako nito bagon, Marie.
1: Our line is open for calling.
0: Yes, yes. Exactly what you mean, Tia Daria.
1: Yes. So, the first caller is?
0: The first caller is only Miss Call.
1: Uy, si Miss Call pala. Uy, na.
0: Hello!
2: Hello, morning.
0: Where are you from?
1: Ay, hinayaan lang na yung music din na usa.
2: George,
0: saka this aka.
2: At saka this league, dami ka rin nag-support niya ka rin sa palarong pambansa.
1: Uy! Ay! Kisa na may ang daghag medal din ha?
2: Sa, wala sir, sa kami sir, nagkwami sa IMT, Incident Management Aba. Team.
1: Uy, kumusta man itong nasunog din ang aircon?
2: Nag-routing niya sa pasal mga mga delikadong mga area ba?
1: Ah, okay. Yes. So, kamo ang nasa gawas. Okay. Kamo ang nagbantay mo.
0: George!
2: Representative sa Bisig City.
1: Ah, okay. So, naamo sa LGU.
0: Nasa karon sa Palaro Pabansa, pero taga Bisig sila.
1: Yes. Mukha rin, nagbantay daw sila. Kukuhaan sila, nagbantay sila sa mga paligid-paligid.
0: Okay. Kumusta man karon ang lakat sa panahon niya, George, sa inyong area of responsibility sa may Agusan del Sur?
1: Kumusta ang panahon din, ha?
2: Sir?
0: Kumusta nga ito ang...
2: Nami karon nag-arubya, nakakuhaan karon sa basket sa gym man sa Kwanzer, kinakat mo sa Campo Bitaw.
1: Aha. Okay. Kumusta ang panahon? Ang panahon diha? Init, ulan, or unsa man?
2: Kwan-kwan man sir, weather man na.
1: Uy!
2: Mura rin siguro ni. Mura rin. Unya dati mo ulan siguro ni.
1: Mura po diha kasi Ernie Baron, weather.
0: George, nakabati kas drama ganina?
1: Namino, kaha ka?
2: Oo, nakakwan ko sir, nakamonitor ko.
1: Yes. Unsa man imong maistorya ni Romeo?
2: Bili lang siya magdali sir. Muabot o diapon sa iya ha?
1: So maghintay lang gyud siya, maghulat lang siya sa panahon.
2: Maghintay, dili man na ingong contest, moabot na siya takdang panahon ba?
1: Oo.
0: The right time is come.
1: Yes, so dili siya magdali-dali.
2: Dili magdali-dali kay basin mabulasot noon ka.
1: Yes. Ay, bueno, dili ka na imong ingong mabulasot magyud ay na di ay.
0: Lubot sa baka. Betaw George.
1: Sige, salamat kay George. Sige, kung nakakay pa panawagan niya, sige, nawala imong backin. Sige. Yes, sige. Ipanawagan na din ha.
2: Sa kung mga kaubanan din sa execution team din sa kuan sa Patinay, dami ka kuan sa Patinay. Representative gikan sa Bisig, bagi ba padala gid mi sa among butan nga mayo si Florencio Insungaray.
1: Eh.
2: Pasalamat pud mi sa Patinay kay First time po na mo nga makakuan sa palarong pambansa.
1: Uy, mga buutan tao ni.
2: Salamat kayo, salamat.
1: Yes, sa mga buutan tao no, nagawin sila yung mga initiative na mo bantay.
0: Salamat kayo sa mga panahon, George.
2: Welcome, sir.
1: Salamat. Amping-amping mo din na, sir.
0: Salamat si George. Sige, sir, sir. Makita ni George.
1: Ayun, mag-sir. Okay. Ayun, makain ka. I-share. Ma-share ko yung tika ron.
0: Si George, mga maringgikan sa District City. Yes. Ang nasa karoon diya sa may Agusan.
1: Gidala sila sa ilahang LGU dire sa Agusan aron mo bantay. Pagkabuotan gud sila.
0: Ay, laing color. Here we go. It's another color on the phone. Hello.
3: Hello.
0: Yay!
1: Hello.
3: Good morning.
1: Good morning too.
0: Kensa
1: how are
0: ni?
1: You?
0: What is your
3: name? Si Janjan.
0: Hoy, karon
1: si Jan, si Janjan. Ay, ang ingat. Ala si Janjan man di ay ni.
3: Ako
1: tu dekat kat gunung kan no
3: tower.
1: Oi! Ika dito diyan, magani kayo nabuhi pa nahulog.
0: Si Janjan o si Parinse?
1: Si Janjan.
0: Si Janjan niya?
1: Si Janjan ang katong tower man.
3: Si Janjan lagi, tower man.
0: How are you, Jan?
3: I'm okay, Marie. Kamusta mo diha?
0: Okay, nag-hapon.
1: Nalupag lang kayo yung tingog. Ay,
0: bro. Diyan na, Jan. Nabayot na po ka, Jan.
1: Oo, nalupag na po.
3: Oh,
1: ay, bura man ay kanang upam ni. Bura nakainom nung kung ito yung sa upam. Bura man ay tagamadang ni. Taga tagamadang market.
0: Bala juga bayuta.
1: Ala ka, batay ni bayuta. Upawan ta ni bayuta.
0: Oo,
1: sa man ay
3: mong.
1: Sige na, sige na.
0: Diretso na lang kagin ni Joe. Ah, kagin ni George.
1: Sa may maistura ni mo ni Kuan, ni Romeo.
0: Romeo di.
3: Sige si Romeo, okay na na si Romeo. Ayaw, pariya kay Tia Daria.
1: Ay! Anahin na gini siya.
0: Maninood
1: siya. Anahin na ba kayong taguanan kay CR?
0: Ang sapa, ang sapa yung katambag.
1: Ang sapa may katambag.
0: Tarong na akong tambag, naminaw si JM.
1: Tarong nga, kayo may ipahurot
3: dito mo man. Kay, ano na? Babay na mga tiya.
1: Oo, tanawa na lang. Itiksa na sa sen. Itiksa na ni JM. Kung siya man ka.
0: Salamat kayo, Janjan.
1: Yes, salamat Janjan. Kuya, awa na Janjan.
0: Alig-alig ni si Janjan. Yung mali-mali mo
1: tambang. Janjan, iuli na itong mga parapernalya na wala na uli.
0: Alas 11:52 ng atong oras, mga maring, ha? Doon na pa ba yung mga mensahe dati? Kaya yung tambal na siguro yung tao, eh.
1: Mga kulang makain ni mo message mo comment ng ato ang narisa ko ano eh
0: wala na siguro
1: ang mga
0: na
1: viewers na to anyway. Dere sa page dapat ba ayaw mo palupig sa mga caller dapat mo message mo mag comment di ay
0: doon na mga hitabo mga maring doon na yung mga doon na mga beauties lalaki nga
1: yes
0: kukronong gan sa mga uyuta
1: na maring na yung mga beauty nga kanangin sa imong pananaw 30 na gini niyang gwapuha pero wala na yung wala yung uyab
0: wag ganyan ko ako bito na. Sa una nung dilip ako, undecided pa ko. Nakasinati ko kana ganin nag-struggle to my sa ko yeah? Life.
1: Ana di marin.
0: Nabot sa punto nga kana ganin mi decider ko nga kanang what? Kanang mamayot ko.
1: So anong karo naka-decide naman ka marin nga dili na ka mamayot.
0: Lahi man
1: kay kanya, ikaw naman ang bayot.
0: Lahi man kani adto marin kay hikapay man uy.
1: Hikap.
0: So hikap kay gamay wala ka pasar.
1: Mao na og sa trabaho maring mao ni dapat i-apply para kanay.
0: Mo na nga after that.
1: Yes.
0: Naka-decide ko ako na lay kuan kay ako na po'y manghikap.
1: So ikaw na lang po'y manghikap.
0: Okay, oy.
1: Ito sa linyada ni Romeo no, ako na akong maingon ha.
0: Ikaw tambag kay mo adlaw ron. This is your day.
1: Or tambag ni or isgutan sa nato.
0: Isgutan sa nato kay.
1: Yes, isgutan sa nato kay.
0: Wapa man si Buddy Oberas.
1: Matingala siya nga gwapo siya. Maayog baro. Ano halos mga uyotarmon ang nakagusto niya?
0: Wala oi.
1: Siguro ang tanaw siya yung babae, dili siya fit sa ano? Kay gwapo ro kayo siya.
0: Or doon lang yung mga ina nga
1: or
0: kanagaling ma-feel
1: dili sa mga typod.
0: Ma-feel sa babae nga dili siya kanang
1: yes.
0: Responsible.
1: Basig ang babae kay bulag sa katotohanan ang babae.
0: Or maka-feel man po na babae Tia Daria.
1: Oo.
0: Kanis siya nga
1: basig guan po ka lang.
0: Masih kena nak putang.
1: Ay, pero nung nasa ato na sige tambakan o kay wala yun. Nana si Kwan, siya katero pang babi.
0: Nana si yes. Brandy
1: ako ang tambag ni Romeo. Yan eh. Tama tong gingaw ni George gani ha. Si George nga taga Bisli. Nga dapat hulaton gyud ang tamang panahon. Na ay time nga moabot gyud ang imuang ginapaabot Romeo. Dili ka magdali-dali kay sa tanang dali-dali nimo mabulasot judaw ka.
0: That's right.
1: Yes. So hulata ang oras. Pero dili man po na taman nga sige kang hulat, dapat bulihok ka.
0: Bulihok ka.
1: Yes. Ana okay. Lang siguro Romeo no.
0: Siguro salamat kayo Romeo sa mapapadangat sa imong kaagi unta nga natagbaw ka sa tambag ni Tiaria. Kuwa ka matagbaw aswata nagbalik kay
1: inna mi og na nabay na na otro.
0: Dito na po ka sa upaw
1: patambag. Kung walay na otro. Kami na lang mo birana ni Maring Erica.
0: Yes. Wala may kaoras, mga Maring Hantod, sunod na simana, kita magkaoban.
1: Sa Lones na po, puhon.
0: Sakto, ako ni si Maring Indo Erika, Diligwapa, Dalimestes, apan di makopiyan sa antong mudgay, mangunay ausilingan.
1: Kaya lang yapon ninyong iyaan sa kanunay panabang, si Tia Daria.
0: Unsa man ka, unsa ka, go.
1: Ako yung istorya, God.
0: Unsa ka.
1: Higong maalang ko sama sa homba o kinilaw. Kaya ako na ibahala ni Momotilaw.
0: Ay! Daghan kaayong salamat og

0: Exciting time, alas 12.
1: Hatid ng inyong XFM Network ang bagong pagbabalita ng mga pangyayari na mapapakinggan ng ating mga katropa sa Pilipinas at saan man sa mundo. Sabayang sumasaing papawid sa pamamagitan ng mga XFM stations sa Luzon, Visayas, Mindanao. At ngayon sa Mega Manila. Ito ang XFM News Nationwide. Live mula sa 99.5 XFM News Center, Mega Manila, ang inyong katropa, Bobby Uberas at Brian De Paz. Headlines.
0: Ang mga pangunahing headlines, mga katropa, ihatid po sa atin ang Santong Gold Coffee Mix. Death toll sa gumuhong gusali sa Angeles City, Pampanga, umakyat na sa 6.
2: Ombudsman naghain ng kasong laban kaya Senator Jingoy Estrada at dating DPWA Chief Bonoana. Ombudsman, nilinaw na hindi minadali ang kaso laban sa mga sangkot sa flood control skandala.
0: NBI naka-standby sa posibleng pagkabalabas ng arrest warrant laban kay Senador Jingoy Estrada.
2: Kampo ni dating House Speaker Romualdez, pinabulaanan ng functional control sa budget. Kongresista, binalaan ang ombudsman sa pagbalukto sa katotohanan.
0: Mga opisyal mula sa ombudsman, NBI at AMLAC planong iharap bilang testigo sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte.
2: Supplemental complaint laban kay dating DBM Chief Amena Pangandaman, inihain kaugnay sa fan diversion case.
0: Bagyong Doming pumasok na sa Philippine Area of Responsibility.
2: Balitang regional, anunsyo ng Aklan Provincial Government sa kanselasyon ng Boracay Bridge Project, pinabulaanan ni SM Chairman Ramon Anga.
0: Sa balitang international, tatlong experimental treatments laban sa Bundibugyo strain ng Ebola ay nirekomenda ng World Health Organization para sa clinical trials.
2: Sa showbiz, Jake Cuenca at Rabia Mateo, opisyal ng magkasintahan.
0: Sa balitang sports, Oklahoma City Thunder at San Antonio Spurs, tabla sa Western Conference Finals.
1: Mga balitang dapat mong malaman nasaan ka man. XFM News Nationwide.
0: Magandang tanghali, mga katropa. Araw po ng Miyerkules o araw po ng Friday, May 29, 2026. Live po tayo mula sa XFM News Center Philippines. Sabayan po tayong napapakinggan sa pamamagitan ng XFM 99.5 Mega Manila, XFM 93.3 Antique, XFM 104.9 Santiago City, Isabela, at sa iba pang XFM station sa Luzon, Visayas at Mindanao.
2: Live din tayo sa aming official Facebook page at YouTube page na XFM 99.5 Mega Manila at international sa XFM Radio app sa inyong mga Android phones.
0: Sa ngalan po ni Katropang Buddy Overas, ako po si Katropang Brian De Paz.
2: At ako naman si Katropang Melanie Ocampo.
1: XFM News Nationwide.
0: Simulan po natin ang ating mga balita, mga katropa, ngayong araw pong ito ng Friday. Umakyat na po sa 6 ang kabuuang bilang ng mga nasawi sa pagguho ng isang gusali sa barangay Balibago, Angeles City matapos ma-recover ng mga otoridad ang 16 na biktima kaninang madaling araw. Ayon sa Bureau of Fire Protection o BFP Central Luzon, na-recover ng mga rescuer ang hindi pa nakikilalang bangkay na pinaniniwala ang isang lalaki bandang alas 12:40 ng madaling araw matapos itong maipit sa ilalim ng mabibigat na debris na nagpahirap sa operasyon. Dinala na ang labi sa Department of Health o DOH para sa pagsusuri at tamang identification habang patuloy naman ang pakikipag-ugnayan ng lokal na pamahalaan sa Angeles City sa may-ari at kontraktor ng gusali para sa imbestigasyon. Sa ngayon ay nagpapatuloy pa rin ang sinasagawang search, rescue at retrieval operations ng Unified Command sa mismong pinangyarihan ng insidente para matiyak na makakakuha pa ang 14 na biktimang pinaniniwalaang na-trap sa nasabing gumuhong gusali.
1: XFM News Nationwide.
2: Sa kaugnay na balitang yan, Dole magbibigay ng tulong sa biktima ng pagbagsak ng gusali sa Angeles City, Pampanga. Katropa natin sa balita, Earl Saludar ng XFM Mega Manila.
3: Nagpahayag ang Department of Labor and Employment o DOLE na magbibigay sila ng tulong pinansyal sa mga biktima ng pagbagsak ng gusali sa Angeles City, Pampanga. Inatasan ni Kalihim Francis Tolentino ang Employers Compensation Commission na magbigay ng 15,000 pesos cash assistance sa pamilya ng mga nasawing magagawa. May dagdag na 30,000 pesos funeral benefits mula sa Social Security System bukod pa sa regular na benepisyo. Maaari rin makatanggap ng death pension ang mga kwalipikadong beneficiaryo gaya ng asawa at mga anak. Para naman sa mga nasugatan, nakalaan ang 10,000 pesos cash assistance at disability benefits na itatakda ng SSS. Noong Mayo 27, bumisita si Kalihim Tolentino sa Ground Zero at binigyan diin ang pangangailangan repasuin ang visitorial powers ng DOLE. Tiniyak ng DOLE na katuwang ang ECC at iba pang ahensya agad nilang ipapaabot ang tulong at beneficyo sa mga apektadong magagawa at kanilang pamilya. Para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas, ako si Katropang Earl Saludar para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
1: XFM News Nationwide.
0: Pinasasampahan na ng Ombudsman ang kasong plunder at graft sa Sandigan Bayan sina Senador Jinggo Estrada, dating DPWH Secretary Manuel Bonoan at iba pang individual. Ayon kay Assistant Ombudsman Mico Clavano, lumabas sa kanilang investigasyon na umabot sa mahigit 573 million pesos ang kabuuang kickback na naiugnayumano sa senador mula sa manumaliang proyekto, kaya inirekomenda na huwag payagang makapagpiyansa ang senador. Opisyal namang ibinasura ang mga reklamo labang kay dating DPWH Undersecretary Maria Catalina Cabral dahil sa pagpanaw nito, habang inalis na rin sa listahan ng mga abogado o akusado sina dating Undersecretary Roberto Bernardo, dating Regional Director Gerald Opulencia o Opulencia, at dating District Engineer Henry Alcantara dahil sa pagpasok nila sa Witness Protection Program ng DOJ. Kasabay nito, maaaring pinabulaanan o mariing pinabulaanan ng Office of the Ombudsman ang mga akusasyon na naging padalos-dalos ang paghahain ng reklamo. Ayon kay Clavano, sumailalim sa masusing investigasyon ang pagkuha ng mga ebidensya dahil mabigat at high-profile personalities ang kakalabanin nila na may impluwensyang magtago ng mga dokumento at iba pang posibleng ebidensya. Target naman ang anti-graft body na maisampa ang hiwalay na plunder case laban kay Senador Joel Villanueva sa susunod na 2 linggo para sa kaparehong kaso.
1: XFM News Nationwide.
2: Sa kaugnay na balita, nangako si Senator Jinggoy Estrada na gagamitin ng kanyang kampo ang lahat ng legal remedies upang depensahan ang kanyang pangalan matapos sampahan ang kasong plunder at graft sa Sandigan Bayan kaugnay ng umano'y flood control skandala. Ayon sa opisyal na pahayag ng senadora, inihahanda na ng kanyang mga abogado ang mga kaukulang hakbang upang ilantada ang mga irregularidad sa naging proseso at ipakita ang mga ebidensyang binaliwala umano ng mga otoridad. Kabilang sa binigyang diin ni Estrada, ang liha mula sa Senate Legislative Budget Research and Monitoring Office na nagpapatunay na wala siyang ginawang anumang budget insertion sa 2025 National Budget. Kinuwestiyon din ng mambabatas ang tila minadaling pagsasampa ng kaso ng Ombudsman na naghain agad ng 1 linggo matapos ilabas ng DOJ ang resolusyon nito nang hindi muna nagpapatupad ng sarili at independent fact-finding investigation.
1: XFM News Nationwide.
0: Nakahanda na ang National Bureau of Investigation na umaksyon sakaling maglabas ng arrest warrant ang Sandigan Bayan laban kay Senador Jinggo Estrada kaugnay ng kinakaharap nitong mga kasong plunder at graft. Inihayag ni NBI Director Attorney Melvin Matibag sa isang ambush interview na inihintay muna nila ang formal na kautusan bago gumawa ng kaukulang hakbang. Habang nananatili naman itong tahimik kaugnay sa ginagawang manhunt operations ng NBI at PNP CIDG sa Pampanga, Paranaque at Bulacan laban kay Senador Ronald Bato de la Rosa.
1: XFM News Nationwide.
2: Samantala, mariing pinabulaanan ng kampo ni dating House Speaker Martin Romualdez ang pahayag ng Office of the Ombudsman na mayroon itong functional control sa Committee on Appropriations kaugnay ng flood control scandal, sabay pakiusap sa mga otoridad na huwag baluktutin ang katotohanan dahil walang iisang tao o opisina ang nakakakontrol sa buong national budget. Ipinaliwanag ng kanyang tagapagsalita na si Elaine Atienza na ang national budget ay dumadaan sa mahaba, mabusisi at multi-layered na proseso na nagmumula sa ehekutibo patungo sa hiwalay na pagsusuri ng Kamara at Senado bago aprubahan ng Pangulo, kaya walang basihan ng

0: Flood Control Anomaly. Bukod kay co-kumpiskado rin at isasama sa subasta ang mga sasakyan ni Bryce Hernandez at Henry Alcantara na idinadawit din sa parehong issue. Ayon kay Customs Commissioner Ariel Nepomuceno, tinatayang nasa 40 hanggang 50 luxury vehicles ang nakapila ngayon para sa kanilang malawakang auction. Inaasahan ng ahensya na aabot sa 500 million pesos o kalahating bilyong piso ang malilikom na pondo na direktang ire-remit sa National Treasury para sa mga programa ng pamahalaan.
1: XFM News Nationwide.
2: Iminungkahi naman ni Tingog Fortiles Representative Jude Asigdre na mas mabuting ipaubayan na lamang sa Office of the Ombudsman ang investigasyon sa issue ng flood control allegation kaysa buhayin pa ito sa Senado. Ayon sa kongresista, ang mga korte ang tamang forum para sa usaping ito, lalo pat nagsimula na ang paghahain ng mga formal na kaso laban sa mga idinadawit na individual. Ipiniliwanag din ng mambabatas na dapat mapanatili ang tamang due process at hahayaang ebidensya ang manguna sa halip na i-shortcut ang pangnanagutan gamit ang political timing. Binigyan din ni Asidre na ang ganitong hakbang ay upang maiwasang mahati ang atensyon ng mataas na kapulungan sa Senado na dapat ay nakatutok ngayon sa kanilang papel bilang impeachment court para kay Vice President Sara Duterte.
1: XFM News Nationwide.
0: Natanggap na ng National Prosecution Service ng Department of Justice ang opisyal na reklamo mula sa PNP-CIDG hinggil sa kasong obstruction of justice laban kay Senador Robin Padilla. Ito'y kaugnay sa pagtulong umano ng senador sa paglabas kay Senador Ronald Bato de la Rosa sa Senate custody noong May 14 matapos ang naging barilan sa loob ng Senado. Sa ngayon, wala pang pagiging o nagiging reaksyon si Padilla kaugnay sa nasabing reklamo. Matatanda na una nang sinabi ng DOJ na bibigyan nila ng pagkakataon si Padilla para magpasa ng kanyang counter affidavit.
1: XFM News Nationwide.
2: Nagbabala si House Committee on Higher and Technical Education Chairman Jude Asidre hinggil sa isang organisadong demolition job na naglalayong sirain ang kredibilidad ng House Prosecution Panel at pahinain ang tiwala ng publiko sa usapin ng impeachment. Ayon sa kongresista, kapansin-pansin ang pattern ng mga pag-atake mula sa mga grupong determinadong idiskaril ang proseso bago pa man opisyal na magsimula ang paglilitis sa Senado. Ipinunto ni Asidre na sumabay ang mga atakeng ito sa magulong political environment sa mataas na kapulungan, kabilang ang kontrobersya sa remote participation, pag-walkout ng minority bloc, at mga espekulasyon sa charter change. Sa kabila ng ingay sa politika, tiniyak ng mambabatas na handang-handa ang kanilang team na ipaglaban at ipagtanggol ang articles of impeachment laban kay Vice President Sara Duterte.
1: XFM News Nationwide.
0: Plano ng House Prosecution Panel na iharap bilang testigo ang mga opisyal mula sa Office of the Ombudsman, National Bureau of Investigation at Anti-Money Laundering Council sa gaganaping impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. Kinumpirma ito ni House Prosecutor Terry Rido na ang tatlong ahensya ay seryosong kinukonsidera upang magpatotoo hinggil sa mga aligasyon ng unexplained wealth ng pangalawang pangulo. Bagamat wala pang formal na abiso ang mga opisyal habang tinatapos pa ng panel ang pinal na listahan ng mga testigo. Matatandang lumahok na ang mga kinatawan ng ombudsman sa mga nakaraang pagdirig kaugnay sa Statement of Assets, Liabilities and Net Worth ni Duterte, habang ang AMLAC naman ay nag-flag ng mga transaksyon na nagkakahalaga ng 6.7 billion pesos na sangkot ang Vice President at ang kanyang asawa si Attorney Manasseh Scarpio mula 2026 hanggang 2025.
1: XFM News Nationwide.
2: Sa iba pang balita, naghain ng supplemental verified complaint si Health Reform Advocate Dr. Tony Lechon sa Office of the Ombudsman upang formal na isama si dating Budget Secretary Amena Pangandaman bilang respondent sa kinahaharap na kasong plunder at malversation ng ilang opisyal. Ang reklamo ay nag-ugat sa questionableng paglilipat ng 60 billion pesos reserve fund ng PhilHealth at 107 billion pesos fund mula sa Philippine Deposit Insurance Corporation o PDIC patungo sa National Treasury. Kabilang sa mga naunang kinasuhan sa naturang anomalya sina Executive Secretary Ralph Recto, Acting Finance Secretary Frederick Go at

0: iba pang mataas na opisyal ng pamahalaan na. Binigyan din ni Letcho na ang kanyang hakbang ay hindi personal kundi isang paraan upang matiyaka na mapapanagot ang lahat ng opisyal na may kinalaman sa illegal na diversion ng pondo na nakalaan sana para sa kalusugan ng mamamayana.
1: Mabilisan man ang bawat takbo ng bawat minuto. Mabilisan man ang takbo ng bawat segundo. Hindi kayo mapag-iiwanan ng mga balita dahil sa bawat sandali ay nandito kami para sa inyo, mga katropa. Mga katropa. XFM. Isang karangalan na kayo ay pagsilbihan, mga katropa.
2: Mga katropa, ang XFM News Nationwide ay sabayan po nating napapakinggan din sa pamamagitan ng ating XFM 104.7 Palawan, XFM 89.5 Pagadian, at XFM 106.5 Rojas.
1: Balitang regional.
2: Sa ating balitang regional, atin po sa atin ang Santon Gold Coffee Mix. Anunsyo ng Aklan Provincial Government sa kanselasyon ng Boracay Bridge Project. Pinabulaanan ni SMC Chairman Ramon Ang. Katropa natin sa Balita Claire Tiad ng XFM Kalibo.
3: Ang pinaniniwalaan ng publiko sa probinsya ng Aklan tungkol sa 7.8 billion pesos Boracay Bridge Project. Ito ay dahil matapos na inunsyo ni Aklan Governor Jose Enrique Mira Flores na iatras na ng San Miguel Corporation ang proyekto dahil sa matatag na oposisyon ng stakeholders at lokal na komunidad sa bayan ng Malaya. Ilang oras matapos ang nasabing anunsyo, nagpalabas naman ng pahayag si SMC Chairman Ramon Ang na hindi totoo ang nasabing kanselasyon ng proyekto. Dahil dito ay nalilito ang publiko kung sino ang nagsasabi ng totoo dahil sa magkasalungat na pahayag ng San Miguel Corporation at Aklan Provincial Government. Matatandaan na sa isang consultative meeting noong Mayo 27, inanunsyo ng gobernador ng Aklan ang may tuturing na magandang balita tungkol sa hindi na itutuloy na Boracay Bridge Project, kung saan sa halip na tulay na magkukonekta sa Katiklan at Isla ng Boracay, pagtutok na lang sa pagpapaganda ng Katiklan Airport ang gagawin ng San Miguel Corporation. Sa ngayon, wala pa rin sagot ang mga opisyal ng probinsya ng Aklan hinggil sa naging payag ni Ramon Ang. Mula dito sa XFM 96.5 Kalibo, para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas, ako si Katropang Claire Tiad, XFM News.
0: Pension house sa Mandaue, Cebu, natupok sa sunog. Isang German national patay. Patropa natin sa balita Almi Mata ng XFM Cebu.
4: Nasawi ang isang senior citizen matapos tupukin ng sunog ang isang pension house sa Barangay Guizo, Lungsod ng Mandaue, Cebu kaninang madaling araw ang Mayo 29. Kinilala ang biktima na si Thomas Hans Kimmer, mahigit 70 taong gulang, isang German national na pansamantalang naka-check-in sa naturang pasilidad. Ayon sa paunang investigasyon, na-trap umano ang biktima sa loob ng gusali at hindi na nakalabas nang tuluyang lumakas ang apoy. Batay sa Bureau of Fire Protection, alas 4:01 na madaling araw na maitala ang sunog, idiniklara itong under control bandang alas 4:52 ng umaga at tuluyang naapula alas 5:24 ng umaga. Sa paunang report, nagsimula ang apoy sa stock room ng pension house. Posibleng electrical short circuit ang itinuturong sanhi ng insidente. Tinatayang aabot sa 8.7 million pesos naman ang pinsala sa area na dulot ng sunog. Patuloy ang isinisagawang investigasyon ng BFP upang matukoy ang eksaktong sanhi ng insidente. Mga katropa, ugali na pag-inom ng Santhon na Vitamin C, ang alkaline based vitamin C, para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Mula rito sa Queen City of the South, Cebu City, ito si Katropang Almi Mata, XFM News.
2: Samantala, mga katropa, tatlong araw na selebrasyon ng 5th Bacolod Chicken and Asal Festival. Magsisimula na ngayong araw. Katropa natin sa balita, Wendell Balinario ng XFM Bacolod.
0: Magsisimula na ngayong araw hanggang Mayo 31 ang pagdiriwang ng 5th Bacolod Chicken and Asal Festival 2026 na magtatampok sa sikat na chicken and asal ng lungsod ng Bacolod at iba't ibang aktibidad para sa publiko. Bubuksan ang piyesta mamaya sa pamamagitan ng isang grand opening at Taste of Chicken and Asal sa SM Manokan Country, kasama rin sa unang araw ng awarding ceremony para sa establishmentong nagbebenta ng chicken and asal na kinikilala taon-taon mula nang sinimula ng nasabing festival noong 2022. Sa ikalawang araw naman sa Mayo 30, magkakaroon din ng aktibidad sa The Upper East habang magpapatuloy pa rin ang selebrasyon sa tatlong magkakaibang venue ng nasabing festival. Idadaos din ang Grand Chicken and Asal Float Parade alas 4 ng hapon sa Mayo 30 at sasabayan ng street dancing at presentasyon ng mga float mula sa iba't ibang barangay at iba't ibang inasal establishment ng lungsod. Magkakaroon din ang grilling station upang matikman ng publiko ang iba't ibang uri ng chicken and asal na ipinagmamalaki ng Bacolod. Sa ikatlo at huling araw naman ng nasabing festival sa Mayo 31, idaraos sa Ayala Malls Capital Central alas 10 ng umaga ang BCIF Chicken and Asal Cook-Off na susundan ng SMB Beer Pairing and Food Tasting 2026 alas 6 ng gabi at awarding ceremony. Bukas sa publiko at mga turista ang nasabing event, kaya naman inaanyayahan ng lahat na dumalot makibahagi sa nasabing selebrasyon upang matikman ang original Bacolod Chicken and Asal at mas matatagpang pagkilala sa Bacolod bilang tahanan ng sikat na chicken and asal sa bansa. Mula rito sa 103.9 XFM Bacolod, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ako si Katropang Wendell Malinario, XFM News! Samantala, 7 anyos na dalagita, inabuso matapos sampalina, sakalin at bugbugin ng kanyang ama sa Tuguegarao City. Suspect, arestado. Patropa natin sa balita, JP Saking ng XFM Tuguegarao.
5: Sinampal, sinuntok sa ulo, tiyana at tila siyakal pa. Yan ang pangabusong sinapit ang isang 7 taong gulang na dalagita sa mismong kamay ng kanyang ama sa Anafanan West, Tuguegarao City. Sa paniyam ng XFM News Team kay Leonita Narag at Social Welfare Officer 3 ng CSWD, nasa pangangalaga na ng DSWD ang biktima upang matulungan sa mga trauma na kanyang pinagdaanan. Ayon naman kay Narag, nasa kustudiyan na rin ng pulisya ang suspect at nakadakdang harapina ang sinampang kaso ng ina ng biktima. Dagdag pa ni Narag, isang buwan pa lamang nang umalis ang ina ng biktima para magtrabaho sana sa Maynila nang mangyari ang pang-abuso sa kanyang anak. Agad daw itong umuwi nang malaman ang nangyari pang-abuso sa kanyang dalagita. Bukod pa dito, kapansin-pansin niya na nagtamo naman ng galos sa mukhang biktima na hinihinalang dulot ng pananakit ng mismong ama. Samantala, bibigyan naman ng tulong pinansyal ang biktima at sisiguruduhin na maayos ang kanyang kalagayan habang nasa ilalim siya ng pangangalaga ng DSWD. Layunin nito na matugunan ang kanyang pisikal at emosyonal na pangangailangan matapos ang sinapit ng pang-aabuso. Nakuha naman ang viral video ng anak ng landlady sa pinagtutuluyan ng pamilya at dito makikita ang pananakit ng ama sa kanyang anak. Kaugnay nito, nananawagan naman si Tuguegarao City Mayor Myla Rosario Stinke sa publiko na ihinto na ang pagbabahagi ng video ng pang-aabuso sa bata na kumakalat online. Ayon sa alkalde, marami na rin ang nagpapadala sa kanya ng nasabing video. Iginit pa ng alkalde na hindi pinagtatanggol ang mga salarin at sila ay tutugisin at kakasuhan. Ngunit mahalaga rin anyang igalang ang karapatan ng biktima sa privacy upang makapagpagaling ng tahimik, sumailalim sa therapy at maiwasan ang karagdagang trauma. Mula dito sa Rigi 2 Regional Center Tuguegarao City, mula sa himpilan ng 95.7 XFM Tuguegarao, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas at sa buong mundo, ito si Katropang JP Saking, XFM News.
2: Samantala, mga katropa, 58 anyos na traktor operator patay matapos maapakan ng kanyang minamanehong traktora. Katropa natin sa balita, Era Espinosa ng XFM Iloilo.
6: Dead on arrival sa ospital ang 58 taong gulang na lalaki matapos na apakan ng kanyang minamanehong traktora sa barangay Paga, San Enrique, Iloilo. Ang nasabing lalaki ang kinilala kay alias Danny. Pinarking ni Danny ang kanyang minamanehong traktora na may hinahatak na trailer upang magkarga sana ng abono. Napansin itong unti-unting bumababa ang traktora, rason na agad sana itong aakyat dito upang apakan ng preno ngunit siya'y nadulas at naipit nito. Sinikap ang dalhin ang lalaki sa ospital ngunit namatay. Samantala, naniniwala naman ang pamilya nitong walang foul play sa nangyari. Mula dito sa XFM 100.7 Iloilo. Para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ito si Katropang Era Espinosa, XFM News.
1: Nasa loob ka man o labas ng Pilipinas, hinding-hindi kayo mapag-iiwanan. Anuman ang balita sa loob at labas ng bansa, inyong malalaman. Dito lang sa XFM Network Philippines. Weather Update.
2: Para po sa ating weather update, Katropang Melay, formal nang pumasok sa Philippine Area of Responsibility nitong madaling araw ng Biyernes ang Tropical Storm Jiangmi, na binigyan ng lokal na pangalang Bagyong Doming, kung saan uli itong namataan sa layong 1,265 kilometers sa silangan ng southeastern Luzon.
0: Katropang Brian, taglay ng bagyo ang lakas ng hangin na 15 kilometers per hour at bugso ng hanggang 85 kilometers per hour. Katropa, bagamat malayo ito sa kalupaan at inaasahang lalabas ng parsa Lunes, maaari pa rin itong lumakas bilang isang typhoon habang nasa Philippine Sea.
2: Mababa rin naman ang posibilidad na magtaas ng tropical cyclone wind signal sa extreme northern Luzon. Subalit ang pinalakas na habagat ay magdadala ng malalakas na bugso ng hangin ngayong Sabado at Linggo sa malalaking bahagi ng Visayas, gayon din sa Batanes, Cagayan, Calabarzon, Mimaropa, Bicol Region at ilang bahagi ng Mindanao.
0: Katropa, kahit na may bagyo sa loob ng par, makararanas pa rin ang danger level heat index na 47 degrees Celsius ang Kasiguran, Aurora at Sangli Point, Cavite, habang 43 degrees Celsius hanggang 44 degrees Celsius naman ang mararanasan dito sa Metro Manila. Kaya pinapayuhan natin ang publiko na magdala ng panangga sa init at ulan.
2: Samantala mga katropa, sumikat ang araw kaninang alas 5:26 ng umaga at inaasahang lulubog bandang alas 6:21 ng gabi.
1: Balitang International.
2: Ang balitang international mga katropa, yatid po sa atin ang Santon Gold. Subukan ang Santon Gold, likas, subok at epektibo. Inirekomenda po ng World Health Organization o WHO ang pagbibigay prioridad sa tatlong experimental treatments para masuri ang mga clinical trials sa gitna ng patuloy na outbreak ng Bundibugyo strain ng Ebola sa Democratic Republic of the Congo at Uganda. Ayon sa WHO, wala pang aprobadong bakuna o partikular na gamot para sa Bundibugyo virus disease, kaya naman iminungkahi rin ng kanila mga eksperto ang pag-aaral sa kombinasyon ng monoclonal antibody at remdesivir, habang ang oral antiviral na obeldesivir ay nakikitang potensyal na proteksyon para sa mga nakakasalamuha ng mga may kumpirmadong kaso. Ayon sa WHO, aabutin pa ng 7 hanggang 9 na buwan ang mga posibleng bakuna bago maging handa sa trial, habang ang Chadox 1 Bundibugyo naman ay maaaring masuri sa loob ng 2 hanggang 3 buwan kapag nakumpleto ang karagdagang pagsusuri sa mga hayop. Sa kasalukuyan, nakikipagtulungan ng WHO sa mga otoridad ng Congo, Uganda at Africa CDC upang maipatupad ang mga clinical trials sa ilalim ng maigpit na ethical standards, habang binalaan naman ang publiko na huwag munang gamitin ang mga Ervebo dahil wala pa itong sapat na patunay na mabisa ito laban sa nasabing partikular na sakit mga katropa.
1: Showbiz News.
0: Ang balitang showbiz ay hatid sa inyo ng Santon Vitamin C, ang inyong araw-araw na proteksyon. Opisyal nang kinumpirma ng aktor na si Jake Cuenca na sila na ni Miss Universe Philippines 2020 Rabia Mateo, matapos niyang formal na tanungin ang beauty queen sa naging biyahe nila kamakailan sa Hong Kong. Ibinahagi ni Jake sa panayam na nagsimula ang lahat ng i-follow at i-direct message niya sa social media si Rabia, dahil matagal niya na itong crush hanggang sa humantong pa ito sa 3 months dating bago naging magkasintahan. Hanga naman ang aktora sa dedikasyon ng kasintahan, lalo na sa pagpasok nito sa UST Med School, at inamin niyang nakikita niya na ang kanyang sarili na papakasala ng beauty queen sa hinaharap habang kapwa sila nangako ng katapatan at respeto sa isa't isa.
1: Balitang Sports.
2: Ang Balitang Sports ay atin sa inyo ng Premium D3. Lakas sa bawat kapsula, mag-Premium D3 proteksyon sa buong katawan. Tabla na po mga katropa ang Oklahoma City Thunder at San Antonio Spurs sa nagpapatuloy na Western Conference Finals. Nahabol ang Spurs sa score na 118-91 ang naging lamang ng Thunder noong nakarang linggo, kaya parehong 3-3 ang lead ang dalawang koponan. Pinangunahan ni Victor Wembanyama ang Spurs sa kanyang ginawang 28 points, 10 rebounds at 2 assists. Ang last game ng dalawang koponan ang magdidikta kung sino ang ilalaban kontra New York Knicks sa NBA Finals. Live mula sa XFM Center, Manila, Philippines, mga katropa, sumayin nyo na po ang kabuuan ng XFM News Nationwide ngayon pong tanghali ng Friday, May 29, 2026.
0: Mga katropa, maaari nyo pong balikan ang aming pagbabalita ngayong tanghali. Hanapin lamang ang live stream ng XFM News Nationwide sa aming official FB at YouTube page na XFM 99.5 Mega Manila.
2: Para sa nagkakaisang Pilipino, para sa Pilipinas, sa ngalan po ni Katropang Buddy Oberas, ako po si Brian De Paz.
0: At ako naman po si Katropang Melanie Ocampo.
2: Katropa ng lahat, katropa ng bawat Pilipino. Hanggang sa Lunes mga katropa, mabuhay, exciting Pilipinas!
1: Nasa loob ka man o labas ng Pilipinas, hinding-hindi kayo mapag-iiwanan. Anuman ang balita sa loob at labas ng bansa, inyong malalaman.

0: linaw sa mga usaping pangkalusugan. The Secret of Health.
1: Ang katawan natin, meron tayong electrical signals created in the brain na yan ay ginagamit for different body function.
2: Sana po ay marami kayong natutunan ngayong umaga sa ating pong talakayan. Palagi pong tumutok ha dito sa The Secret of Health. Programang maghahatid sa inyo ng mga sekreto at solusyon sa kalusugan. Tandaan, health is wealth. Kaya stay fit and healthy para makaiwas sa anumang uri ng sakit.
0: Ang inyong gabay sa sekreto ng malusog na buhay. Dito lamang sa inyong paboritong istasyon. The Secret of Health. The Secret of Health.

0: isang malusog at mapagpalang araw sa ating lahat, mga katropa, mga kaibigan. Welcome po muli sa prewag edisyon ng ating programa, The Secret of Health. Ang programa naghahatid ng mga kaalaman, mga impormasyon, mga sekreto at solusyon sa ating pong kalusugan. Siyempre, katawan pa rin po natin ang kumpanyang nasa likod na mga programa po na ito. At nasa likod ng ating pong mga dekalidad, mga nutraceutical grade na mga produkto, ang kumpanyang Yes to Health at ating pong mga Yes to Health Wellness Center na pwede po ninyong mapagpakonsultahan at pwede po ninyong mapuntahan na. Upang sakit. Sa ngalan po ni Doc Remilito ko, atin pong CEO. Ito po yung lingkod, Doc Michelle Hinas, isa sa inyong mga certified naturopathic practitioner. Makasayon po ng live dito sa atin pong programa. At syempre, atin din po mga kapanayam, ang isa sa atin pong mga alternative medicine doctor, isa rin pong certified naturopath, Doc Algy Bakla. Doc Algy, malusog na araw po.
1: Isang malusog na araw, partner, at sa lahat ng ating mga katropang taga-subaybay, Luzon, Visayas at Mindanao. Welcome po sa isa na namang edisyon ng The Secret of Health.
0: Samahan po kami ni Doc Algy dito sa atin pong talakayan. Sa pamamagitan ng pagkapadala ng mga text messages, mga inquiries po niyo about your health, may text nyo lang yan sa atin pong numero. Kung meron kayong mga nais ikonsulta on air dito sa atin pong programa, eh huwag pong mag-atubili na magtanong sa atin pong palatunturan, ha? May text lang yan sa atin pong text line 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545. Kung hindi po kayong kamasailan yung mga katanungan, lagyan po ng pangalan po ninyo at address para ma-acknowledge natin dito sa atin pong programa. Kumusta po mga kaibigan? Kumusta mga katropa? We hope and pray na nasa maayos at malusog po tayong kondisyon. At syempre, patuloy pa rin sa pagsabak sa hamon ng buhay. Katuwang natin ha, ang ating pong mga dekalidad na mga produkto. Ang nagpapatatag ng ating pong kalusugan, Doc, ha? Ang nagpapanatili ng lakas ng ating pangangatawan. Nandiyan ang ating pong mga powerful supplement, especially ang ating pong Ultimate Trio. Pagkukunan po natin ng mga nutrisyon na hindi natin madalas nakukuha sa ating pong mga kinakain o sa mga supply ng ating pong mga food intake. Madalas, Doc, talaga nagkukulang tayo, ano, sa mga nutrients came from foods, ha?
1: Tama. Common yan. Kasi ayon sa pag-aaral, isa sa pinakapangunahing problema sa kalusugan kung bakit nagkakasakit is yung missing element of nutrition.
0: Yes.
1: Kaya nga yung Ultimate Trio, nandiyan na yung mga antioxidant, nandiyan na yung mga healthy fats, natural proteins, at ganun din yung mga electrolytes na pwedeng pakinabangan ng katawan natin. Kasi nga, ang dami natin mga katropa na siyempre hindi natin maiwasan yung buhay, kadalasan limited resources, kung ano lang ang nandyan sa ating kusina, pagtsatsagaan na lang natin. So yun ang dahilan kung bakit maraming mga essential nutrients ang hindi natin nakukuha. So pag meron kang suplemento gaya ng Santon Plus Gold, malaki ang laban mo kasi yun na yung magbibigay sa inyo ng mga sustansyang hindi mo makukuha kung muli sa diet natin.
0: Yan, oo. Madalas pa naman, Doc, kung ano yung readily available, ayan, yung kumbaga convenient sa atin na makuha, doon madalas umiikot yung food sources natin o yung food choices natin.
1: Tama.
0: Kung ano ba yung mga mabilis lang makuha na mga pagkain, di ba yung mga instant kung tawagin, ano? Malungkot isipin, Doc, ang buhay minsan nagiging instant na rin. Hindi na, kumbaga, yung quality of health ngayon ay ibang-iba way back 40 years ago or 30 years ago.
1: Kasi karamihan ng mga pagkain na instant, dumadaan sa tinatawag na refinement, ano? So most important nutritional content ng isang pagkain talagang nawawala. Unahin natin yung mga fibers, kasi ang fiber sa mga refined commonly tinatanggal nila para magtagal yung produkto sa shelf. Pinapalitan yung mga natural nutrients ng mga artificial at iba pa mga sangkap like additives or preservatives para mas magtagal sa shelf. Ang problema, nako-compromise naman yung mga consumer na pwedeng, kaya commonly makikita mo yung mga produkto nakalagay na ay fortified. Pag tinawag na fortified, Idinadagdag na lang yung mga nutrients na like vitamin A, vitamin B, di ba? Kasi nga, nawawala yun commonly sa mga process. Mm-hmm. Especially mga complicated na mga proseso.
0: Ayun. Yun yung na malungkot. Ano? Kapag ang madalas na nagko-constitute ng ating pong diet ay yung mga refined or highly processed na mga pagkain, mga katropa. Ha? Kaya as much as possible, ano tayo, back on organic tayo. Back on ano tayo, yung mga... Mas maganda nga sana doon kung tayo mismo yung nagtatanim. O kumbaga sa atin mismo nanggagaling yung mga produkto. Para alam natin ano, kung paano yun na pinalaki, pinatubo. Ano?
1: Sana sa panahon yun. Ngayong panahon, dapat matuto na tayo na mag-produce. Kung meron tayo mga bakanting lupa. Sa ibang yung mga tinatawag ng urban farming. Eh kahit nasa rooftop lang naglalagay sa sila ng mga sa mga paso lang. Kasi nga sa totoo lang malaking bagay kapag alam mo yung kinakain mo.
0: Tama daw.
1: Diba? So kung mayroon po kayong pagkakataon, mas maganda gawin natin yung ano, pagtatanim ng sarili nating pagkain.
0: Mm-hmm. Okay. At syempre, huwag pong kalimutan ano, na idagdag sa atin pong diet, sa atin pong lifestyle, ang pag-inom ng atin pong ultimate trio. Bilang pang suporta sa pagpapanatili ng lakas at lusog ng atin pong pangangatawan. Yan po yung mabili na sa pinakamalapit na mga butika, mga parmasya dyan sa inyo pong mga lugar. Pwede rin mabili yan sa atin pong online shopping store sa Shopee. No? Search nyo lang, YesToHealth 2011. O di kaya naman ay sumadya sa atin pong mga YesToHealth Wellness Center para po makavail ng atin pong mga dekalidad ng mga produkto. At isabay nyo rin ang pagkapakonsulta if makabisita kayo sa atin pong mga wellness sa clinic. Ha? Sa mga nagbabalak pong bumisita sa atin pong mga clinics, ay narito ang atin pong mga address.
2: Metro Manila Branch, 2nd floor, Unit 7, Groundland Building, 851, EDSA, Corner, Mother Ignacio Street, South Triangle, Quezon City, kapat ng MRT Station, Quezon Avenue, southbound, tapat ng Centres Mall, pwedeng tawagan sa 0969-627-1262, Batangas Branch, GF Block E, City Mart, Kaido Plaza, Barangay Kalikanto, Batangas City, pwedeng tawagan sa 0962-349-1256, Santa Rosa Branch, Super 8 Building, Santa Rosa Commercial Complex, Balibago, Santa Rosa City, tapat ng Max Restaurant, Isabela, Alfonso Street, Centro East, Santiago City, malapit sa parking lot ng bagong Unisan. Pwedeng tawagan sa 0910-018-7529. Tugigaraw Branch, XFM Station, Zone 7, Barangay Gosi Norte, Tugigaraw City, Palawan Branch, Puerto Main Clinic, 2nd Floor, Unit 208, DCRM Plaza, Barangay San Manuel North, National Highway, Puerto Princesa City, in front of Kainato Restaurant. Pwedeng tawagan sa 0975-842-4832. Nara Clinic, Panakan 1, Caltex Gasoline Station Compound, South National Highway, Nara Palawan. Pwedeng tawagan sa 0985-0422-005. Rojas Palawan Clinic, Barangay 2, Veronica Gabriel Building, Sandoval Street, harap ng ASMES, sabi ng JNET. Pwedeng tawagan sa 0938-7862-814. Brooks Point Clinic, door number 1, Jekos Place, likod ng Unitop Mall, Brooks Point. Pwedeng tawagan sa 0907-794-7571. Iloilo City Branch, Yulo Street, Barangay Arroyo, A Young Building, 125, Iloilo City, near Midtown Hotel, in front of Old DFA. Pwedeng tawagan sa 0930-218-5221. Bacolod City Branch, Yes to Health Store, number 46, Finco Building, Lizarra Street, Barangay 39, Bacolod City. Bagum City Branch, door 8, M Central Building, Ganti Road, Barangay Magugpo West, Bagum City, Davao del Norte. Pwedeng tawagan sa 0999-939-0644. Mati City Branch, A Square Building, Quezon Street, Mati City, Davao Oriental, ibaba ng Pag-ibig Office. Davao City Branch, Cell Paul Building, door number 3, GSIS Heights, Matina, Davao City, tapat ng Kawayan Drive. Zamboanga Branch, Unit 7, Shock Arcade Building, Climaco Street, Poblacion, Ipil, Zamboanga, Sibugay, malapit sa Watsons, katabi ng BDO. Pwedeng tawagan sa 0964-157-6120. Santon Gold Live Testimony.
3: Ako si Leticia Uy. May bili ako dito sa Yes to Health ng Santon Plus Gold. Okay naman ang effect sa akin kasi lumit yung thyroid ko. Naka 8 months na ako na nabili. Ay, pang 9 months na ngayon. Kaya, ayun. Dire-direcho ko kasi hindi pa ako nagpapakuha ng yung T3, T4 para sa thyroid. Yan ang ano. Magandang packing to kaya bumili kayo. Ito oh, nabibili ko lang ngayon. Susun na ko pa uli ito hanggang tuluyan ang lumiit yung aking bukol sa thyroid. Yun lang. Salamat.
2: Sanzone Plus Gold. Mambibili sa mga butika. The secret of health. Healthy habits, healthy life. The secret of health. Health info.
0: Health info po muna tayo mga katropa, mga kaibigan. Ang health information po na ito ahead sa atin ng atin pong pinakamabisa at napaka-epektibo na Santone Gold Herbal Capsule. Ang number one supplement ngayon ha, sa market mga kaibigan. At marami po ang mga kababayan natin ang natulungan at napasaya sa pamamagitan ng pag-inom po nito. So mga gustong sumubok ng atin pong Santone Gold Herbal Capsule, pwede po yung ma-avail sa mga authorized dealers po natin nationwide, sa mga local pharmacies dyan sa inyong pong lugar. Ipagtanong-tanong nyo po ang atin pong produkto at hanapin lagi ang tatak Yes to Health sa mga produkto na inyo pong bibilihin para po sure kayo ha? At makasigurado na inyo pong inumin at gagamitin ang mga produkto. Ayan po yung napapakinggan nyo dito sa atin pong mga programa. Ayan, pag-usapan po natin dito sa atin pong talakayan, itong nagagawa ayan, ng atin pong bituka. Meron itong tinatawag na hidden power doc ha, na nagpoprotekta sa atin pong pangangatawan. And in fact, ha, sabi nga doc, pagka ikaw ay mayroong malinis na bituka, ay pwedeng mas dagdagan nito ang iyong buhay. Ayan. Mm-hmm. Parang mayroong masabihan doc na if you take care of your body for the first 40 years, it will also take care of you for another 40 years.
1: Tama.
0: Kaibigan, ha? So ano nga ba doc? Ang nagagawa ng atin pong bituka kapag ito ay napapanatili natin na malinis.
1: Actually, yung colon, tinatawag din yung large intestine, doon tayo magpo-focus ano, kasi ito ay sa tingin ng iba parang isang nasa dulo na kasi. Parang ano lang, lagayan lang ng dumi. Pero sa totoo lang, napakalawak pala ng ano, ng function ng colon na hindi natin minsan na-appreciate. Actually, yung colon, maikli lang naman yan. Mga 5 feet long yan. Mahaba din yun.
0: Mas mahaba yung small intestines.
1: Mas mahaba yung small intestine. Ano? At ito ay makikita yung maraming bahagi. From ascending, transverse, descending colon. May tinatawag mga sigmoid colon, may rectum. Na talaga nakakamangha. Ano? Kasi sa colon natin, actually, mayroong trillions of microorganism na nakatira sa loob ng colon natin.
0: Grabe.
1: O, ang tawag nga doon sa tinatawag nilang ecosystem na yun, gut microbiome. Mm-hmm. Kapag narinig niyo yung gut microbiome, ibig sabihin niya yung mga colony of good microorganism doon sa loob ng ating colon. So, yung mga mikrobyo na yun, katulad ng mga beneficial bacteria, yung mga yeast, viruses, and fungi, ano. Ang isang healthy colon ay nagtataglay ng mas maraming bacteria cell kesa sa total number ng human cells ng katawan natin.
0: Grabe.
1: Oo, yun yung masasabi mo daw na ano, healthy yung colon mo ano. Mm-hmm. At isa pang surprising fact that the colon is kumbaga 70% ng ating immune system focus is nandiyan sa ating colon.
0: Colon ano? Area.
1: At ibig sabihin, yung gut health natin ay malaki ang impluensya doon sa ating immune defense at saka sa inflammation sa buong katawan natin.
0: Kaya pala konektado, Doc, pagka ikaw ay hindi nakakabawas ng maayos, automatic sumasama yung pakiramdam mo. Minsan nga yung iba nilalagnat pa, Doc.
1: Yes, so malaking bagay kapag madumi yung colon mo at saka hindi normal yung function niya. No?
0: Oo.
1: Kasi nga ito ay napaka-importante sa ating immune system. Just imagine yung it houses around 70% ng ating immune system. Ano? Mm-hmm. Ngayon, yung colon, nagko-communicate din pala yan sa brain natin. Mm-hmm. O, ang tawag ng mga scientists doon is yung gut-brain axis. Okay? At ang ginagamit niya ng common neurotransmitter ay yung serotonin.
0: Mm-hmm.
1: Okay? Kaya nga 90% ng serotonin, tinatawag na feel-good hormone, ay napuproduce doon sa ating gut area. Kaya nga, kapag ikaw eh hindi maganda ang mood, baka hindi ka nakadumi.
0: Yun na nga. Totoo talaga yung sabi niya, Doc. Pagka umaga pa daw, nakasimangot ka na, naku, baka hindi ka pa nakasiyam.
1: Maari. Alam niyo, yung colon natin, responsible siya sa mga bagay na ito. Una yung absorption ng water.
0: Mm-hmm.
1: Ay, ibig sabihin, pinag-usapan natin noong nakaraan yung kahalagahan ng hydration, di ba? So ang colon is mahalaga rin yung papel niya sa pag-absorb ng tubig ng ating katawan na kinukonsume. Ano? Yung balance ng electrolytes, yung pag-form ng mga stool or dumi, production ng mga ilang vitamins, ganun din yung fermentation ng mga fiber na kinakain natin at pagtatanggal ng mga dumi. Actually, that's the largest dump site of the body, yung colon natin. Ano? Kung wala tayong malusog na colon, yung ating buong digestive system ay magkakaproblema. Kaya napaka-importante nito. Ano? So, may mga basic na trabaho ang ano, yung water absorption, di ba? Sinabi ko na kanina, para maiwasan yung ano, yung mawala yung mga electrolytes ng katawan natin, kinakailangan maging maayos yung absorption ng ating pong colon.
0: Mm-hmm.
1: Okay, at pag yung ating colon ay masyadong dry, pwede tayong magkaroon ng constipation. Pag naman hindi niya na, pag mayroon naman mga infection, eh pwedeng magkaroon tayo ng diarrhea kasi it's actually natural way ng ating colon to get rid of those injurious na mga bagay sa ating pong, alam mo, nakakain ka ng isang maraming bacteria, ano, contaminated. So, effort ng katawan yun to, para ilabas siya kaagad. Ano. So, ganun din, ang colon tumutulong sa regulation ng mga importanteng electrolytes, ano, yung sodium, potassium, chloride, na napaka-importante naman sa paggalaw ng ating mga kalamnan, even yung nerve transmission, ano, at heart function. Kaya, hindi natin masasabi na yung colon hanggang dun lang sa pag-hold ng mga dumi. Yun lang yung iniisip natin eh. And of course, isa sa pinaka-importante na ang colon natin ay nagiging colony ng mga healthy or beneficial bacteria. Na ito namang mga bacteria na to, piniferment naman niya yung dietary fiber na nagpo-produce ng compound ng mga tinatawag na short chain fatty acids. Ano? And one of the most important sa mga fatty acid na yan, yung butyrate, na nagsisilbing fuel ng ating colon cells para maiwasan natin yung paghina nito at saka yung pagkaroon ng pamamaga. No? At napakaraming iba pa na pwedeng maidulot nito. So yung mga vitamin K, biotin, folate, certain type of vitamin B, tinutulungan ng mga good bacteria na yun na ma-synthesize into important nutrient, ano, yung mga vitamins na yon sa ating colon. Okay? Isa sa pinaka-importante din yung pagtatapon siyempre ng dumi. Just imagine kung ikaw eh kumakain ng nasa, hindi nga lang apat na beses minsan eh, maraming beses pa, no? Tapos hindi masyadong healthy yung colon mo, hindi ka naglalabas ng waste o sapal nung kinain mo, anong mangyayari sa'yo? Diba? Yung colon kasi tinatanggal niya yung mga metabolic waste, yung mga dead cells, toxins, mga hindi nagamit na mga food materials na hindi ito pwedeng magtagal sa katawan natin. So without a healthy colon, ma-stuck siya sa loob ng katawan. Actually, one time nag-perform ako ng isang detox. Binigyan ko yung pasyente ng isang program. Alam mo, doon sa detox program na binigay natin, ang kwento niya sa akin, meron siyang nailabas na parang pasintabi sa mga kumakain. Para alam mo yung ano yung cupcake na yung pinakang papel noon.
0: Oh.
1: Pero naalala niya 9 years old pa lang siya nang lunukin niya yon.
0: Grabe.
1: Siyempre 9 years old ka wala ka. Masarap yun eh yung nakadikit doon eh. So nilunok niya. Alam mo kung kailan lumabas nung siya ay more than 50 years old na.
0: Grabe.
1: Na sa detox nangyari yon. So ibig sabihin
0: for how many years naka-stack up yun.
1: Yes, o kasi depende yan sa galaw ng colon mo ano. So tandaan po natin napaka-importante ano doon sa mga binanggit kong function ng immune system including na yung ay ng colon including immune system. Eh doon pa lang makikita mo na kapag nagka-problema yung colon mo malaking problema.
0: Oo.
1: O yun ang ano natin mga katropa.
0: So to summarize doc, yung mga benepisyo o yung mga importansya ha ng pagkakaroon ng healthy na colon is para makaiwas sa inflammation, makaiwas din sa iba't ibang mga problema po to.
1: Yes,
0: marami
1: so,
0: pa talaga palang natutulungan pag malinis yung ating colon area. Like skin problems, ganyan. Yung mga karamdaman. Meron tayong na-encounter doc sa mga clinics natin na kahit anong lagay ng mga superficial na mga ointment, mga panglagay sa skin, hindi nawawala yung skin allergies, skin problem niya. Pero after ng detox, ang bilis, natuyo yung mga iniinda niya ng mga skin allergies.
1: Kasi marami tayong nakikita na mga symptoms na hindi natin naiisip na yun pala eh dahilan sa mga toxins na matagal lang nakimbak sa ating katawan. Kaya yung colon, isa yan sa largest dump site of the body. Eh ang kagandahan, ginawa din ng Diyos, naglagay siya dyan ng, ano eh, ng mga agents, kumbaga yung mga good bacteria na siyang tatrabaho para ma-breakdown yung mga waste na yan. Actually, Kapag dumami yung harmful bacteria doon sa ating gut, kumbaga nag-dominate siya. Ang tawag sa condition na yun ay yung dysbiosis. Ano? Ang dysbiosis, nag-i-increase siya ng inflammatory compounds and toxin na nakaka-apekto sa katawan natin. And based on study, sa pag-aaral nila, na i-link nila yung hindi mag-
2: XFM. XFM.

0: XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
1: XFM. XFM.
2: XFM. Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
3: Shanine Rivero, 18 years old. Papasalamat ako sa Santon Plus kasi pinagaling niya yung dysmenorrhea ko sa mga teenager na katulad ko mag-take ng Santon Plus kasi effective siya.
4: Kuya, sa akin, humawan. Kaming akong country, 1976, panisya na so good. Dili na naman siya maayo o antibiotic. Mao nga dito, nakutaingon sa Santon Plus. Okay na ko, kanang sa unang hindi ko katulungin. Lili mo nga na akong baba.
2: Kamusad, mag-Santon Plus Herbal Capsule na.
5: Ang kami na may Santon at Vitamin D3. Premium D3 Coffee Mix.
6: Ako dahil si Nilson Timpo, taga Samal Island. Ako dahil sa katrabante sa Davao City Water District. Ako nasayon sa field. Ang akong trabaho, hago kayo. Pero nakabati ko sa radyo nga na ay copy daw nga Premium D3 Coffee Mix. Sa camera kong trabaho, kapo nyo kay pagulit. Pag-testing ako, look, adlaw na akong gamit. Ang akong kakapoy sa akong trabaho, nawala. Ang akong mga pamaol, mga sakit sa akong lawas, nawala sa busa. Epektibo dining copy dining Premium D3 Coffee Mix. Sa mo mga kauban na kong trabante.
1: XFM. XFM.
7: Oras sa XFM, Cebu Philippine Standard Time, 1:02 in the afternoon, mga katropang oras. Atin sa inyo ng mga produkto sa Yes to Health na guna niya ang Santone Plus Coffee Mix. Katropa, sama na kung hindi mabuhi ugway kape sa isa kaadlaw. We always look for a coffee. And yes, I would agree. Choose the right coffee. Ang atong coffee nga Santone Plus Coffee Mix. Doon ay malunggay, soya powder, ang mangustid. Kalaylayan, binipisyo o makuha sa inyong panglawas. Hisgutana ang bang kape, katropa. Tungod kay ang Santone Plus Coffee Mix sa makaingong kag ni niinom na kagkapi niya, makatagaan pa dyan kagbinipisyo tungod kay ang atong soya powder, katropa. Tambal ni o tambal-tabang ni sa mga nag-diet karon. Yes, you heard it right. Makatabang ni sa mga nag-diet karon. Santone Plus Coffee Mix na nga pinaka na nambal pa.
8: Kini ang programang maghatag o inspirasyon.
9: Babae ka! Basig ma-rape ka!
10: Basta naman!
11: Even though it's been
8: bahin sa gugma.
12: Ako, gilingon kay kunin.
9: Promise?
12: Promise.
9: Ako po, gilingon na ni mo.
8: Kasakit.
9: Diba, give up naman ka, diba? Kasakit na siya.
8: Adlaw-adlaw mo pahila ka ni mo. O mo pakatawa.
13: Ay, mahaligi. Uy, guwapo lagi. Pero dakat sa tag-iya.
8: Sa programang X-Rated.
9: Ayaw! Ayaw na.
8: X-Rated.
9: Morris! Unya ka ron! Pahilag-hilag ka ron!
8: X-Rated sa X.

Martin, Lloyd, and Christian, I don't know why you love me. Bakit nga ba? May sagot ba sa ganong tanong? Alam ba natin, may rason ba talaga tayo sa mga taong minamahal natin? Or we just found out na mahal na natin sila na walang mga rason. And that is impossible. We know exactly kung ano na higugmata sa usa ka tao. It's never a question. It's something we know already, but we just can't find the right words, kumbaga. This will be medyo mangita og tamang words to identify what love is. Sometimes, it's the most unexplainable feelings in this world. Being in love. Kanus-a, asa, og paunsa, mahibaw-an nimo, DJ, kung nahigugma na ka. Ako no, it's something na I do not answer for everyone. Dili ko katubag ani para sa tanan. It's because lahi-lahi magutag basis when it comes to our relationship. Lahi-lahi tag basis o paunsa na to, gina-identify nga to ang pagbati. But one thing I know, love is the most unexplainable thing. Ano na po igugma nga masinati na to when we were younger. Naging bata pa ta niya, ang tawag nila kay puppy love. O diba? Puppy love. Meron kayong puppy love. Personally, wala ko ka-experience yung puppy love. I started into liking someone na nako sa college. High school ko, crush lang, pero ito the point nga, crush lang. Mali pera kung makita niya, pag di po, wala po. Mahadlok lang yung ko sa una, kaya mabukdan man siya kung bunal sa kung papag mag-ibog-ibog. Gusto kayo mamunal si Jerry sa una ay, kaya mo yung nga nabagin siya, sige! Kay mga mabdus ganing mawag sa'yo, di nag-ibo pa po yun sa kubalay! Isa nung ganas mga butang na ginakulbaan sa atong mga ginikanan, kaya na ganing ginatawag na itong sayuta mamabdus. Oo. Sayuta nga mabugha. Oh, ka-relate kasi ka-relate yung sayo na bugha. Oo. Ay, alam mo, ka-uwaw eh. Kaya anak maging nakinabuhi. Nahitabo naman ang nahitabo. Jabcor, hello sa imo ha. Jabcor Abilia. Hello po, Angie Remo. Nagamantalungon sa gbayan. At kay Jonalyn Emia. Jesus. Ang atong X-rated drama, karong hapon na katropa, usapang puppy love na napunta sa isang responsibility. Uy! Usapang puppy love na napadong sa responsibilidad. Dara DJ nga makahukom ka nga gugma na gid ang imong gibati. But actually, love is just a feeling.

tanan ta kinaha makabati gid ta ginana. Tanan makabati o gugma. Kaya mag-iingon tayong gugma kay tungod gikilig na ta, malipayo na ta. Unsa pa man ang ginatawag nantong something in our tummy? Mga butterflies sa tuang nga tiyan. Pero kung ang gibati pa nimo diha buyog-buyog pa lang yun, pa na gugma. Pero bitaw, seryoso. Pero sa maginatubation ka ng gugma, girl. O, na mag-iuban nga sa'yo palang daan, gibati na nila ang gugma. Bata pa lang sila, gipitik na sa ilang kasing-kasing kining-usak ka tao sa ilang kinabuhi. Amain ka na bang gibati nila nga gugma sa bata pa nga edad? Husto? Tama ba? Corrected by ba? Una tong mahibawaan karong katropa. Kung sa may dangatan, kung sayo ka mahigugma, naay mo tubag ron sayo sa mamabdos, uy, dili sa tamagkuan. Dili tamaguma una-una. Kung ba magay nag-uol kay naabot na lang sa 30 o pag-ibati gugma. It depends na siya. Kung nag-ingon nga, dili sa kukatubag, hangto dili na ito mapaminawa na nga itong X-rated drama. Muna nga, gingon ako nga, atangin ninyo. Shout out day kay Wella May diha karon nga naa sa Zamboanga. Si Wella May Villaraso nga gipangita pa daw nila ang frequency daw sa Zamboanga XFM tungod kay nagkarat daw dito sige sila gliso. Laban lang taod-taod. Laban bahala gwi kay laban. Nang ayo liso inyo mga radyo katropa ha kay ato nang isgutan og ato nang paminawon ng atong X-rated drama on ya. Palihog ko shout out DJ RC sa akong kauban sa work nga sila James Lee Dokdok oga. Og Salmer Dokdok. Ayan, kagwapo mga pangalan ni mga gwapuhon sin siguro pud ni sila no. Shout out di sa ato mga naka-cross post og mga naka-hook up karon. Madunggan ta niyo sa nakilang laing dapit sa Visayas ug Mindanao mga katropa. Madunggan ta karon sa Bukidnon, ilabi na diyan sa Malaybalay og Valencia, sa Kabanglasan og San Fernando mga katropa. Pagadian XFM madunggan sa Tadin ha. Hello kay Mommy Lorna. Nakaroon diha si sa Australia. Watching at home with my loving sister abroad. Stay safe and God bless. Ayan, stay safe and God bless. But sa imo diha, Mommy Lorna, all the way from nakaroon sa Australia. And aniya po madunggan ta di ilang diha sa Bukidnon sa 101.7. 101.7 frequency karon bag-o sa Kanlaon XFM. General Santos City, 19 na, wait lang, break it down yun, medyo stutter akong baba. Wala ka practice akong dila. Taod-taod nang wala ka practice ang dila ni Chinita. 95.9 General Santos, 107.1 Tagum XFM. 97.9 Davao, Katropa Digital. And of course, 89.5 XFM Pagadian. 99.1 XFM Mati. 102.1 XFM Cotabato. And 99.5 XFM Zamboanga. 91.3 XFM San Francisco Agusan del Sur. Hello po sa inyo ha, may pagpamina. Una ba yung tiuno na di ay sa kahapunan katropa? Ang nanayin nyo ha nga mga silingan din ha nga nagsugod na si DJ Chinita Giaoyaw. Sherwin Bacalso, hello po, may pagpaminaw. Napod si Jordan Lepasana nga naminaw karon sa my ex of sa my Bakayan Actress Village. Balik na yung katropa at ang iunya nga ito ang X-rated drama. Sa pagkakaroon, ito pang salusaluhan na nga ito ang mga giandam ng mga tukar na nami sa dunggan. Apan, sakit sa dughan. Okay na ako isa sa mga responsibilidad din hin. Unang ayaw ka tingala ha. Nausay, medyo sakit na. Pero okay na na siya. Moonstar 88, ang pag-ibig kong ito. Pag-ibig kong ito ay ano? Letter A, totoo? Letter B,
sa mailad lang. Alas, alam mo na, dahil tibos na katropa. Ayulisin yung mga radyo ha, hangtod alas tres ta.

0: XFM.
1: XFM.
2: Si Joel, dili ko katarong tulog, pila na kasimana ang nilabay. Tungod sa kasakit sa akong mga luta-lutahan, gingnan ko sa akong silingan na mo-inom aning Santon Plus Gold. Og ako ning giinom matag at yaw. Tibo jod ang Santon Plus Gold.
3: Santon Plus Gold. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
4: Santon Plus Coffee Mix.
5: Ako si Grace, sa una ako sugay ko minum og kape. 3 to 4 cups a day. Ang tod sa natukar na ang akong asil, o gasukasukan ako, o gapalpitate na ang akong dugan. So akong giundangan ang pag-inom sa akong kape. Og nangita akong kape nga herbal, og akong gisulayan sa pag-inom. Kanang dili makasaka og acid ba? Akong gisulayan ang Santon Plus Coffee Mix. Malipay kayo ko, gawas lamig siya. Wala pag ganito karang akong acid. Karon tuig na og enjoy sa pag-inom sa Santon Plus Coffee Mix.
4: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, og soya. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C.
6: I'm Rich Flores from Mabolo, Cebu City. I'm 34 years old. Nagagamit sa produkto nga Santon Vitamin C. Ang sukad nga nagamit ko ani nga Prada, ang akong immune system ni Ligon. Pandemic man taron, iawag na ko ang tanan nga magamit ani nga Prada. Kay sukad nga nagamit ko ani, akong immune system ni kusog, dili ko dali ma-stress. Di dili makuha na ko ang ulo maglabad kanunay gumikan ani nga vitamins. Napasalamat po ko sa ako amiga nga ni introduce ani nga product.
4: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C. Balanced diet?
7: Check.
4: Regular exercise?
7: Check.
4: Vision X Plus?
7: Check.
4: Check na check yun. Kung healthy ka, gikan mata, hangtod tiil. Vision X Plus. Ano na kini lutein, beta-carotene, vitamin E, ug zeaxanthin. This is it. Make your healthy lifestyle complete. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus.
8: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting pagamot sa anumang uri ng sakit.
4: Premium D3, ang gipakusog nga vitamin D3, usa ka functional supplement nga gipakusog sa VCO ug moringa oil, adunay taas nga medium chain fatty acids nga nakita sa pagtuon sa mga eksperto nga kini adunay dako nga ikatabang para mapakusog ang immune system ug mabatukan ang mga sakit nga virus ug bacteria ang hinungdan. Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil,
9: mapalit na sa mga butika.
4: Turbo Food Supplement for Men.
10: Ako si Eman, isa ka driver, buntag ug hapon ng biyahe. Pag uli sa balay, may hirit pa si Mrs. na extra pasada pa. Siyempre, dapat ma-happy man siya. Pasalamat na lang ko sa Turbo Food Supplement for Men. Never good ko na ulawan sa akong performance kay Mrs. Nagamit good na ko, tanan na kambiyada. Gikan sa primera, paingon sa kwarta. Pastilan, gakalayong tabutso sa Turbo Food Supplement for Men.
4: Turbo Food Supplement for Men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nga gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
11: Turbo, wagas, ang lakas.
4: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
12: Santon Plus Herbal Soap. May antioxidant na, may anti-wrinkles pa. Santon Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkulubot ng balat, dala ng stress. Para sa bata at preskong kutis. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
0: XFM.
13: Ora sa XFM, Cebu Philippine Standard Time. It's 1:34 in the afternoon. Mga katropang oras, ito sa inyo sa mga produkto sa Yes to Health na guna niya ang Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mga katropa, si mga katropa natin yung medyo dalira kayo magluya when it comes to their physical ng mga activities. Dalira kayo sila magluya tungod po na doon sa energy. I guess you are not taking the right partners sa inyong daily routine. I suggest you Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C, katropa. Kay again, ang ato ang produkto makahatag kay himsog kabaskog tuga do ni oranges ug mangustin, duha ka content nga laing-laing benepisyo nga makuha sa lawas. Kining atong produktong Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C, mapalit sa mga butika nationwide, ilabi na sa atong physical store nga open daily from Monday to Friday, mga katropa. And open po ta Sunday. During Sunday, nagapahigayon ta free consultation and general checkup. For the information of everybody, wala tay general checkup this coming Sunday. Mubalik ta sa ato ang general checkup another Sunday na pod on this coming June.
0: inyong kalendaryo hang wala ta karong umaabot nga Sunday.
13: Santhone Vitamin C, the alkaline vitamin C, produkto sa Yes to Health.

0: Ang programang ito ay rated LPG. Labis na patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring makapaminsala pag napabayaan habang nagluluto ng sinigang, adobo, batso, okoy, ginataan. Ilayo sa mga bata na hindi mapaglaruan.
1: Sayawi ko. Samtang hubo ang lawas mo. Sayawi ko sa matubangan.
2: Unsay buhat ni buhat ng hait ka na ba?
3: Mauni ang putol sa inyong kinatawa. Mas sobra ka to kiro. Putlon ko ni anumat sa tagbayang talan.
2: Ayaw! Ayaw!
3: Ayaw!

0: Sige ba, Adam? Lipay ako. Buska ko sa tanan.
1: X-rated.
2: Nagkalain-laing sugilanon sa kinabuhi sa tao. Gagipada ining atong tulumanon. Og hatagan og tambag pinaagi sa atong panggiitay nga si DJ Chinita.
1: X-rated.
2: Dalit kaninyo sa XFM.

0: may hapon. Para sa mga maayo ang hapon. Ilabi na sa mga suking tigpaminawa ni iniimong programa DJ RC nga X-rated. Itago ko sa pangalan nga Jessa. Taga Tinago, Bayangwan City, Negros Oriental. Kining akong suwat tampoy DJ. Sugilano na ako nga ipaambit. May tungod kini sa akong sitwasyon karon. Ang akong gidangatan sa akong mga desisyon sa kinabuhi. Una ko makalimot, 19 anyos na ko DJ RC. Oo, anaapa ko sa desi. Pero anaana ko isugilahan noon nga nanginahanglan og pagtambag og opinyon sa imo mga suking tigpaminaw. Ilabi na ni mo DJ RC. Balita manggo diri sa among baryo nga may daw ka manambag. Mao na ang nitisting kog padaha sa akong suwat. Ngayon naot nga inyong tagaan og kinabuhi. Dako kong pagsalig ni mo DJ RC. Pressure sa daan yun eh. Kining akong sugilanon o kung suwet tampo nga gipada sa imong programa. Nga giuluhan o teenage pregnancy.
1: I love you, Jessa.
2: Jimpo.
1: Hinaot nga, imong dawato ng akong gugma.
2: Ay, Jimbo, abi ni mo. Tinud-anay lang. Crush mantika. Sa una ra.
1: Kung mauna, dawato ni mo ang akong gugma?
2: Ay, dili.
1: Unsa? Di ba, crush man ka ako ni mo? Unya, di mo dawato ng akong gugma? Ha?
2: Ay, di pa ko andam nga musudog relasyon.
1: Jessa.
2: Mao ka na, Jimbo. Nakagusto man ta ko nimo. Pero, wa pa ko'y mahimo tungod kay di pa man gusto nga ako mga ginikanan nga musud ko kuyab-uyab.
1: Jessa.
2: Mao, pasaylo ako. Di ko madawat ang imong gugma.
1: Jessa. Jessa.

0: kilot man ka.
1: Gisakitan lang ko. Tungod kay kanunay kong gipugan ang akong gibate.
0: Jessa?
1: Di man day lalim, no? Kunay magbuot. Na'y magkontrolar ni mo.
0: Aw, anak, gid na.
1: Sakitan kayo ko. Mahal ko man unta si Dodi. Pero di pa man gusto sila si mama o papa nga musod ko kuya-puyab.

0: Ayagid kami supaka si mama ni mo, Jessa.
1: Tia.
0: Para laki ni sa imong kaayuhan, ang among kilantaw. Tungod kay hasol, kaya na nag-eskwela ka pa. Una, sa gula ni mong uyab-uyab. Ana na ka diha, makaproblema.
1: Ay.
2: Og tumana yun ang among gisulti ni mo, ha, Jessa? Aron di ka masakitan.
1: Oma. Oh,

0: Naunsa ka?
1: Ma?
0: Kapila na may makabantay si tia ni mo. Nga kanunay ka lang maghinuktok.
1: Ma?
0: Usabay na itabo ni mo. May problema ka?
1: Oh, wa man ma.

0: Unsa? Hala? Hagbong ka duha ka subject?
1: Oo.
0: Hala, patay. Ano man?
1: Ambot ba?
0: Ay, may kalabutan ba ini ang imong kaguol? Ngawa mo magkauyab sa lalaki nga imong crush? Sa lalaki nga imong mahal nga nanguyab nimo?
1: Ay,
0: musulti ka man ako o sadi. Pero nahibaw ko nga maunag yun na.
1: Ano kahatsa? Dako naman ang tako. Pero nga nung higpit pang kisila na ako.
0: Jessa,
1: sumandi gusto nilang mahitabo sa hong kogalingon. Ha, Melly? Unsa? Unsa?

0: Ugma, birthday na yun ni mo. Magdibo na gyud ka. Ay, Doy. Unsa man, sa may mong handaan na. Da, may pagdi mag-birthday, oy. Unsa? Mao man lang gihapon. Bisan pa siguro magbadsingko na ko. Nagyapon sila si mama ug papang magbantay na ko. Magbuot kong kinabuhi.
1: Diyos, oh.
0: Wa ko'y kagawasan. Wa.
2: Jessa! Jessa!
0: Si Tia?
2: Gawas na niya sa imong kwarto! Kaya aron na niyong bata! Birthday ron niyo mo! O niya, mangumpra pa taong hapit! Kay maghingkay taong gamay para sa imong birthday!
1: Ay...
2: Jessa! Gawas niya, Jessa! Jessa?
1: Unsa may inyong tuyo na ko pa, ma?
3: Anak, nagkasabot bisya gibati nimo si mama nimo.
1: Oo, unsa'y buti mo ipasabot pa?
3: Nag-istorya mi si mama nimo o nakabantay mi sa imong mga liho. O mong nakasabot mi. Karoon nga 18 ka na, nakadesisyon mi si mama nimo nga musugot mi musugod ka nag-uyab-uyab.
1: Oh, tinuod ka pa?
3: Oo. Oh.
4: Pero koy daw, ha, Jessa?
1: Ha?
4: Bisag misugot na mi si papa ni mo nga musuod ka nagrelasyon. Pero ayaw gyud in taon pasagdi ang imong pagtuon.
1: Aha. Oo. Oh, pa, ma. Isaad ko ka na ninyo.

0: Dai!
1: Yes!
0: Nalipay yun siya. O nga, pwede na siyang makauyam.
1: Oh, what's up, Mandi Ay? Inspiration good na. Nalipay mong gani ka nga, di ikaw ang tagtungod. Ako pa kaha.
0: Oh, syempre, no? Nalipay yun kay, hala, friendship ba yata?
1: Nalipay yun kay kukarunday. Nalipay yun kayo.

0: I love you, Chisa.
1: Oh, Toti.
0: Please, ayaw ko pantusa. Duwot ang akong gugma.
1: Eh.
0: Isaan na ako. Di ka pahilakon. Mahalon o panggaon ko ikaw.
1: Toti.
0: Please.
1: Oh. Sige. Dawatan ko ng imong gugma.
0: Salamat. Salamat kayo, Jesus. Salamat.

0: Happy Monthsary.
1: Happy Monthsary, babes.
0: Habi ni mo, malipayon ka ayoko. Tungod kay, malipayon mo kasi mong kiliran.
1: Di ba, mao na nga kung gisaan ni mo nga mahalon ng panggaon ka ikaw, o di ka gyud magmahay?
0: Mao salamat gyud kaayo, Dodi. Daghang salamat.

0: Tuti, ayaw, di ko.
1: Mahal mong kakunin mo. Pwes, tumani ko.
0: Ayaw! Ayaw lagi! Ay! Oh, Tuti, ayaw!

RC lahi naging siya tinadan sa kuha. Dili na siya sama kani atutong nagsugod pa mi. Sa may angay na kong buhatin, DJ RC. Unsaon na ako niya kong kahimtang karon? Labi na kay Mabdos ko. Tambagi intawan ko ninyo. Suwat magtatampo. Jasa.

0: 7. That was Nagihinayang by Jeremiah. O na nagihinayang karon gisa. Dili lang sa kumu-comment kay. Dili pa akong time. Sa mga wala ka-apar sa ito ang X-rated drama. Bahini sa teenage pregnancy. Uy, napapanahon tayo ngayon sa ating X-rated drama. Ayan, para makita niyo akong nawong. Para ginahasad mo, maglantaw-lantaw sa live gamay, bisag ka nang baksyag kabalakan. Dear Dijessa, wala pa na akong i-open ang mga linya para sa mga tambag. Hulat lang kakadali. Kaya ato sa tagaan sila og narration. Sa mga wala kaapas sa itong X-rated drama, bahin kini kay Jessa, nga tagapagadian, di tagapagadian, di ay, buot-buot ang DJ. Di tagapagadian, taga-Tinago, Bayawan City. Ayan, 19 anyo si Jessa. Si Jessa nga gibadlong nagkapila sa iyang ginikanan pero gahig ulo. Kapila nag-ina nga, dili mag-uyab-uyab ka na makabuntis o sa'yo, dili ang ginmutuot, tanawa ka na nabuntisan na, Charlan, dili pa na mauha. Wala rin, so na gisapot ko. Bitaw si Jessa. Obvious naman kaayos sa atong title, no? Teenage Pregnancy. Kapila nag-ibadlong si Jessa nga, dili sa pwede lagi mag-uyab-uyab kaya wala pa siya niabot sa legal nga edad. Bawalan man gani ko nga 30 na. Musa naman kakaday. Sa tungod sa ka-excited ni Jessa nga makauyab na. O man tagiday lami ni mag-uyab-uyab na Jessa. Uy! Trust lang. Lord, ganahan ko mag-uyab-uyab, Lord. Don't take it seriously. Pero day Jessa, nagisaktong panahon unta ni Ana. Sa mga nakabantay niya, nabunti si Jessa, yes. Nabunti si Jessa. Kaya sa panahon niya nasugtan na unta daw siya mag-uyab-uyab dito kay na, nagpataka na bansa, nag-surrender si ang bataan. Karo na mga pangutanan ni Jessa sa iyang mga lihok nga waman datay api sa sugod pa lamang. Pero kay dako ang pagsalig ni Jessa nga ni sa akong programa og din hinako. Labi na sa inyo mga suking tigpaminaw nga kusog manambag. Unsa day angin yung buhaton karon mga katropa? Labi na sa itong mga tigpaminawan ganiha pa nakadungog ha. Panawag na mo sa atong linya. Kay basiga, maabtan ta sa oras din ako magpadawat og tawag na ako na mo advice. Open ang ating linya sa 0928-55-08-727. Sa itong isa ka linya, 0995-994-6868. O, diba? Aptikin mo manawa. Hello, kinsa mani, taga-asa mani. Miss M. Ano na, wag ba?
1: Visayas Mindanao.
0: Ayan. Osba-osbang intro kay Visayas Mindanao. Rako na dunggan.
1: Hello, mayong hapon. Visayas Mindanao, DJ. Mayong hapon.
0: May hapon. Kinsa man niya kong katawag?
1: Ay, si Kwan ni si Jimwell din eh, from Jensan.
0: Hello, Jimwell. Kumusta ang mga tuna?
1: Ay, okay ka mong gaya, DJ. Kwan na po, mahal ka mong gaya.
0: Mahal ka ayo? Mahal. Dala lang ko, magkuhan na sa ako din eh, magbulinaw sa ako. Kaya kay nakadugog, mangig ka sa itong X-rated drama karon bahin kay Jessa. Nga, agoy. Agoy. Sa may matambag ni mo ani.
1: Para kay Jessa, DJ.
0: Agoy na gawin. Ni Kurog. Wait lang. Kadali lang. Usap kay medyo nagputol-putol gamay.
1: Ay, ingon ako, DJ. kung naminaw lang unta siya sa iyang anglikanan, hindi mo talaga siya may nana o taba kung naminaw lang. Mugay na ka na pagkaroon sa mga naminaw, pagkaroon ng mga bataan o dito.
0: Mm-hmm.
1: Unta, hindi po nila ibaliwala ang na may ginabawal sa iyang anglikanan kay naman yung ginikanan nga, huwag mo yung ginikanan ng DJ nga, naglantaw sa nautang nga to silang anak. Tarawa ka rin, bahay.

0: Kay dili na sa maglayas-layas.
1: Dili na lang gyud kay dunga gyud ta problema.
0: Mo gani, mo gani na DJ nga. Kana kay nagsayo man gyud sa sala man sa mga ikot pagaylo.
1: Tinuon.
0: Dawaton niya, oh, dawaton niya kung unsa may pahamtang niya sa ang ginikanan kay bro. Wala ko sa ginikanan. Di ba nga mo patay nga to siyang anak?
1: Lucky.
0: Oh, an kuno na niya kanang kunta may kanang ili. Kuan sa iyang ginikanan, oh. Dawato niya guys, kanagayan na maka-indoor na ang iyang ginikanan o makadawat na ang ating iya.
1: Mapugos na lang.
0: O, gani.
1: E, boy, mayroon na nga. Mayroon na naman na nga. Na naman na din ha. O, sao pa man na to. Buwan na raman kita ng ginikanan.
0: Gani. Tama, Juka din ha. Ginikanan, hindi na pwede nga pakawalan niya iyang anak kay anak una niya DJ.
1: Correct. What if?
0: Kuya,
1: what if? Ayaw, sa bangutana sa ko. Tagayos kong higayon nga, magka-istorya ka. Sige, pangani mo.
0: Ay, okay kayo. Okay kayo, DJ.
1: Sige, pangani mo ba?
0: Jimuel ako, DJ.
1: Jimuel. Pila ito din Jimuel man.
0: Ay, 25 na, DJ.
1: 25.
0: Oo.
1: Nakakita ka sa ako sa live karon?
0: Oo, sa live eh. Kita si DJ.
1: Kanang.
0: Lami siguro kaya ka ubukan mo.
1: Ay! Ay! Dok JJ, ano man daw ba ibdang linya na Dok Jumasik? Unsa pa'y maingat? Ay, wala pa di ay. Napamang kukoy pa ngayon sa imo, Jimuel.
0: Gani, DJ.
1: Jimuel, kanang nakasaway na pwede ka nga. Napaka sa DC. Nakahimo kag mga susama anak ng mga binuhatan.
0: Ay, sumbra pa na, DJ.
1: Hoy! Uy, pero wala ka nakapamabdos.
0: Ay, nagunong taong siguro, DJ, kung sa'yo hindi mo magpamabdos, pero kay hindi mo na kung gusto nga mabdos, mamabdos siya, DJ.
1: So, giunsan,
0: giunsan
1: ni tug-ani ko, Jimuel. Tug-ani ko, Jimuel, o giunsan ni mo paglikay nga makapamabdos ka.
0: Ay, si Meron na, DJ.
1: Salamat ka ayo Jimuel sa imo mga gipangtulo dinhi. Pero ganahan. Jimuel, unsa?
0: Pwede ko mag-greet DJ?
1: Pwede ko ayo.
0: Ibigay din ako ang DJ nga pinakagwapa sa XFM na pinakasimbol. DJ RC.
1: Thank you.
0: Labi na yun ang kig dawa sa call.
1: Sip-sip.
0: Good afternoon si mga sir. Sa mga sa tanan-tanan po dahil nga mga kaliwat ng modera sa Cebu, sa mga taga-Negros Oriental.
1: Ayan.
0: Oh, sebagai anda, si family.

0: Tokyo family, og Gilatore family, Layan family. Wala sa DJ o mayong hapon na lang sa nagpaminaw sa XFM Visayas o Mindanao.
1: Thank you, Jimuel! Katropa mo!
0: Exciting!
2: Exciting!
1: Ayan. Gimingaw mo ko ni Jimuel dayon, oy. Jimuel? Nate, caller ko ito. Ang job check. Hello, maying hapon. Oh, nananawag sa Picas Linya. Hello, maying hapon. Kasi nang na-address sa Picas Linya karon. Hi, DJ. Hello,
3: Miss... Kana.
1: Oh, kana. Wah, mura magkuan. Ayaw!
3: Kanina, kung itumutong katawa ninyong Jimmy do, kasiya.
1: Ano man? Ano nagutumutong magkatawa?
3: Alam niyo nga, naabot naman to sa... Ang ipangtuok, ipasod, ipagawas.
1: Ay, siyempre, mga yagitag advice. Oo, kay basi dignag yes. Iba. Oo. Ay, but actually, kailang tuok-tuok, si Doc JJ na mo rin nakuha. Giyon, kani ang tumagod.
3: Ay, Doc JJ! Ay,
1: garak ay ko ay.
3: Ganaan mo niya. Ganaan mo po niya. Ibig sa naman po niya pasod.
1: Ah, unsa sa? Ay, Doc JJ, ha? Nag-ingon, bekas ako ang atukon. Nakaroon na, edit sura nagpasudi, ay. Ay, klaro niya. Anyway, Miss M, unsa may matambag ni mong Jessa? Uy, sapot kong Jessa, ay.
3: Oh, dawato na lang nato na. Wala naman tayo may wala.
1: Tinuon.
3: Charge to experience.
1: Da.
3: Ang dilik na niya buhatong susunod.
1: Mao. Mao ka diha, Jessa. Yung sa may nangutan na siya itungan.
3: Ang nga, mag-isuka na. Di naman na masuka.
1: Bata namang gid na.
3: Ano mo na?
1: Sa pa may maingin mo.
3: Ginigawan sa anak, ati mala. Nga, paningkamote nga, dili siya mapareha sa imuha. Ako may tao anak magpinangkan, pero paningmuha na ako nga dili ko mapareha.
1: Mo na karong, wapag ka na mabdos. Wapag ka na kauyab. Na.
3: Ang yun na nga itong anay, kaya di makontintog usa.
1: Betaw sad, basta di makontintog usa, bye ka, oy, nga naman di ay.
3: Oo, no, magani, kami na gani, magsigigya po kuhan sa comment section, asa na ay.
1: Nagsigira kang paniidis comment section, kisa imong pwede ika-chat, no?
3: Nga mo, nadiha.
1: Mao, nadiha. Mao ka, diha, oy.
3: Ay, sige, bye, ganang. Himuan ning leksyon, nga dili lang sa animay.
1: Correct.
3: Sa sunod ni mong... Pag iskwela, iskwela na lang yun. Tawatan mo na sa imong mama, ako po na niya, nila pa. Kamis pa ko na po kayo sa anak. Pero in taon, ayaw na kusba.
1: Tuod. So, may matcha
3: ka. Himuan ang leksyon sa imong kinabuhi na nahitabo ni mo ron.
1: Muna, timanin siya sa.
3: Primero, disgrasya ka na. Pero sunod.
1: Sa pa?
3: Grasya na gina.
1: Muna. Actually.
3: Tuod na bali. Disgrasya pa na, sunod, disgrasya na
1: gina. Ako kay Kuay, hindi na lang dyan ko mag-question sa inyong mga tambag ninyo. Basta kung unsa'y giingon ninyo, mauna na paminawa dyan sa!
3: Hindi naman gina na ito ikauli. Basta susunod kay, kamanggit ka kay, taas pa kay, tagmaon, kay ka, niya, ayaw na taon.
1: Correct.
3: Ang ako na lang, gaingon ba sila, kanang makatilaw, o na, magpangitan na.
1: Tinood din na di ay.
3: Ako lang. Umagaling ako sa katilaw.
1: Ako. Katilaw naman ko. Mga ko nagpangita.
3: Ay!
1: Gataw eh. Salamat kay Miss Emma. Sige na lang matag-ago.
3: Okay.
1: Sige na lang siya kong ago. Padong ganaw ko sa imong ago, be. Tagadalagit.
3: Noon sa aman ako.
1: Ago, be. Padong kami, padong kami sa ago sa tagadalagit. Salamat, Miss M. Katropa mo.
2: Exciting.
1: Huwag gini akong kadlukan kay Miss M. Ay, kaya di gini mo atras at imo sa hangyoon. Hello, Nati Caller sa Picas Linya. May hapon.
4: Yes po, hello po. Magandang hapon.
1: Sino tong nasa sa kabilang linya?
4: At si Marvin Lely, all the way from Davao City.
1: Marvin?
4: DJRT? Yes po, DJRT?
1: Marvin?
4: Yes?
2: kumusta man ka?
4: Okay ra kayo, Jersey.
2: Nag-unsa ka? Nag-LL ka karon?
1: Ay!
4: Nakong LL to ka, hindi ko ansi. Nag-ligid, santang ga. Kapag-inaw sa imo ang problema.
2: Santang nag-ligid.
4: Ikaw?
2: Naadin he.
4: Ikaw ang DGIC. Kumusta
2: naman ka? Nag-LL po.
1: Ay!
2: Nag-lengkod-lengkod.
1: Ay!
2: Lain pa'y ato. Marvin. Nakasuway na. Nakasuway sab ka atong gibuhat ni Jess, ha?
4: Nakasuway po.
2: Ya. Lami irasab.
1: Ay!
4: Lami iraman po.
2: Karon, ang pangutana. Basig na ka, pabuntis na ka, ha?
4: Wala ka pabuntis na ka dyan tayo. DGIC.
2: Hunsa? Nakapamabdus na ka, Marvin? Matid pa ni mo. Ulit tao ka. Matid ni mo ang kailangin.
4: Wala ko kumiya. Apan sa kumpul ko kay Tungod. Wala ko sa mga tumataadang. Agitahin ka. Ito sa DGIC. Wala ko kumiya ko kanimo.
2: Marvin, nagloib ka din hina ko. Ingon ka nga din himo na naipas na ka ng imong buhi. Nga nung ipatila mo man ka na sa lain. Marvin! Marvin, tambagin na. Marvin, tambagin na si Jessa, Marvin. Unsa may maingon ni mo kay Jessa, uy nga. Teenage pregnancy man nga ito ang kuan ron, oy. Kanang bata pa. Saan man ni Roy? Pilang edad yan ni Marvin?
4: I'm 13, so 38 po, New Jersey.
2: 38?
4: Yes po.
2: Oo, sige. Yeah. Ikaw, naka-teenage pregnancy po ka?
4: Dati po. Ito po po kuan. Ito po 27, ito po sa babae at 16.
2: Wala. Na, kumusta naman ang bata?
4: Ako naman ang bata. Ako naman ang bata. Nag-7 years old ako ito. Bulat na ni GRC. Yung gaya nga, mga 2021 pa lang.
2: Di supportaan ni mo, Wapod. Nakadrabang laki.
4: Supporta mo po ko, GRC. Ang nakapan lang ito ay bulat po sila makuntak. Kuntak ko lang ako. Nanginan ko lang sila dahil sa bata ay magkukulat. Kuntak pa. Pero kung hatag na, di na magkuntag. Salamat lang, wala nagin.
2: Oh, wala nagin. Nagin na, okay, bahay mo. Pero ayun na nagkalain. Nga naman, responsibilidad man po na ni mo. Nga ikaw
4: ay, masay. Ay, ako po malain. Responsibilidad na ako na kay amahan yung sa bat.
2: Nga ko ay man po, nalamian man sa kasauna. No, nalamian ka wala.
4: Wala mo po kung alkansin.
2: Mga diba.
4: Pero ang ato nga di, Aron, ang hatag na po na advice kay Jisa. Yan pang disubla, nag-hangol-hangol lagi. Lagi ka gusto mo magpilay sa bibig. Dito punta nga, ginawa na, punta niya ba? Karoon na, bibig na siya. Wala na, ang tanag sa pagkwado, sa pagkahay. Gusto nga yung sumutilaw dahil. Dapat yung bali paabot sa tiyan dahil nga makakuman sa eskwela. Pero kay karoon na, naman na, nabuntis ko na nga. Wala, bukod kasi niya. Pero, inoon, madayat naman na siya mong ginagamay. Okay, inoon na. Ako man na niya. Nalipay na bigay ko na siya. Bilang kasuko nila siya mo, mawala na tungo siya. Naan na siya, ako mong makita siya mo, ha?
2: Yes.
4: Pero, kala, hindi na niya DGRC. Mura nga, basta ikaw DGRC, abot mo ka ng ibada, ibara. Sige na, mukha niya.
2: Ha? Unsa?
4: Pwede na ba?
2: Pwede
4: na mong ka.
2: Pwede na ko?
4: Hindi na ka magbili.
2: Marvin! Ugboki ko! Pwede na rin ni? Madawat na ni? Okay na ni? Unsa-unsa?
4: Oh, okay kay. Siksikay ka ba? Kanaon ako sa inyong ngayon ba? Sa pag kay ka dito ay ko?
2: Unsa ka?
4: Guwapa niya ka.
2: Guwapa, uy na. Muhayar ba na yung XFF? Dili, guwapa na. Unsa ba ka, uy?
4: Pero sila huwag mga kuhan, hindi guwapa. Dapat bigot ang mga guwapa.
2: Correct. Halos, alam mo din mga isuraan, Jimmy Tanan din, he. Promise.
4: Well, good. Dihan man, si Kay Kwan ganyo, kay Bok Gigi, sabay yung dog ko, sa tingog palandaan.
1: Grabe ka mga sip-sip sa mga caller karong adlaw. Pabilib lagi kayo kaayo.
2: Anyway, thank you kaayo, Marvin, all the way from Davao City. Davao Life is here. Ay, nalingaw siya kayo ni mo ay. Ito, oy, Jessa, kung nadungog ni mo ang tambag ni Marvin, dako kay to siyang tabang sa. Depende na ni mo kung saan ni mo pag-take. Oo, kay mga bida-bida, may ako mga caller din. May kay manambag. Yagi na ito ko, Andy, ay. Yagi po na yung teenage pregnancy niya kung kumpari nga si Marvin. Isa man.
4: Pwede mo sa aerial number?
2: Oh, go! Go!
4: Ayaw lang.
2: Ay, kalak ka, uwi. Sige na ba? Sige na, Marvin. Sige na.
4: Sige, mag-order sa bomb number.
2: Go!
4: 951-0951-861-2448-2448.
2: I'm willing to friend for you.
4: Salamat,
2: Marvin.
4: Okay, guys.
2: Ansa-ansa?
4: Kung ikaw, pwede kayo. Pwede mo party sa bakante ng mga kasi-kasi?
2: Ayaw eh, magsipanawag ang guard kay panaog daw. Pwede ba na mo parking? Dili ko eh, magsipanawag ang guard, irog daw patrol. Uy, kapuya!
4: Sama po kung magbahin mga maimo ko, ang ato lang ang maasok ko.
2: Uy, husband na, ay, tama na. Uy, ako mang guri makauya ba niyo kong programa? Tama na, Marvin. Basig mo balik kong Davao, ano mo. Ingon na lang ko kay GM nga. I-assign kong Davao GM. Thank you, Marvin. Ha?
4: Eh, Tita Duwata?
2: Ah, si Tita Duwata. Ay, natukay na natin. Iya, makulatahan kang kapludi.
4: Ayaw! Ito ka kapludi, diya to.
2: Ayaw! Ayun, Jud! Thank you kay Marvin! Katropa mo!
4: Thank you.
2: Ganahan sa busa kong istorya online na. Kapurbi ako ninyo ay. Hello! Good afternoon! Gisa man nasa Picas Linya.
5: May na po.
2: Kinsa man sab kang nilalanga ka.
5: Pala po.
2: Uy, taga Panabo. Silingan na ni Sakuan Tagum. O, kabusin naman ito na po ron.
5: Unsa?
2: Ano, uy, bungol-bungol man ni, uy. Pero, yung hong na ko, ha? Idool imong dunggan, okay? O, sa pangalan ka ni mo?
5: James?
2: James. Hoy! Unsa to? Ay, pabinuang diya. Uy, kay madungog na ba kasakuan? Kanang, James, kanang, taga Panabo ka, pila na imong edad? 30. Na si James, masig ni... Nakapabuntis po kag sayo, James?
5: Yeah, good.
2: Uy, no, uy, halos ta naman, mandali na kapamiktima, manday mo tanan, uy.
5: Bata ka ma.
2: Yung siya may matambag ni Monica Jessa nga sa'yo man siya na mabdusan. Yung problema niya karun, James, kay mahadlok siya sa iyang ginikanan.
5: Dawat-dawat na lang, Gigi. Ayan lang na padayon na. Tapos, paibalo niya sa iyang ginikanan. Para okay ang katan. Tapos, padayon siya sa pag-istila.
2: Yeah, James, na ako'y pangutana ni mo. What if ikaw nakapamabdusan ang imong anak? Unsa may buhato ni James? Dili ni mo kulatahon.
5: Dili, alam ba yan ako.
2: Nana kay anak nga kuan? Dalaging ging or ulitaw?
5: Wala pa. Ulitaw hunon.
2: Bitaw, oy. Uso magod kayo ng ginatawag nitong pregnancy, early or teenage pregnancy. So, Mura to'y tambag ni mo sa ayahan. Ako'y pangutana ni mo, James. Kapila na ka, nakaugbok, James.
5: Hello?
6: Ayan!
2: Bakit ka nabigla? Ako lang to. DGRC.
5: Kado nga pa, DGRC. Doon ako may bilid na.
2: Ang mga gi sa likway, wadi na to i-appeal?
6: Ayan!
5: Gisalinta naman to.
2: Hindi na to appeal to nagipangwisik sa dingding na himong mga tukko.
5: Pag-ingga ka na lang, itinilagang walang ito na.
2: Ang uban ka, nalabahan naman. Kaya may ingaman nagkuha, itong nilabahan, oh.
6: Ayan!
2: Yan mo, ayun na nga, ayun ang puti ha, kay Maklaro. Kabalo ko na. Kabalo ko, James. Kaagi, masadako na.
6: Ayan!
2: Kamura? Kamurehan? May po kumusagot ay nga, kamura, oy.
6: Ayan!
2: James, nalingaw ra ka sa kong programa, James.
5: Tagahapon na ito, nagiging pa muna.
2: Nga nung ganahan man ka.
5: Ganahan lang, okay. Makalingaw niya, siyempre, kura isa permitin din sa akong dalaga truck.
2: Nagpalpal ka na. Ang naka-anas ni mo, James. Ay, malangit yung ka, James. Kaya matugan lang ka. Asa ka nagpaminaw? Radyo ka nagpaminaw?
5: Oo, nasa radyo.
2: So, wala pa kita na ako sa live.
5: Wala pa.
2: Ay, mairap po.
5: Uy,
2: ka naman nagpaminaw sa ako sa kuan ba? Sa radio ba? Matugrak ko, mayroon tayo viewers diri sa live. Kaya namutan lang sa radyo. Di mo ganahan makakita sa akong nawong. Kung mas lami ko paminaw sa radyo, di ganyo makaya ang kalami na ako sa live. Hindi nyo kakayanin to. Thank you, Kaayo James. All the way from... sige, go.
5: Shout out na ko, Panabu Trucking, Simplicity Contracts, mga kaubanan na drivers, amping tatanan.
2: Amping mo tanan. Labi na ikaw, James. Amping, ha? Katropa mo.
5: Excellent.
6: Excited.
2: Another caller. Uy, wala may pa-Hawaii. Kinsa ni nasa Picas Linya?
7: Yes, hello. Mayong hapon, DJ Gopa Tinita.
2: Kapoy na ba ko sigago din eh.
6: Ayaw!
2: Kinsa may unsa may pangalan, ani ako ang caller?
7: Donald.
2: Ha?
7: Si Donald.
2: Donald? Yeah. Donald Trump? Ay!
6: Ayaw!
2: Pilay edad ni Donald. O taga-asa.
7: I'm already 44.
2: Ay, kaya pa yan. Kaya pa yan.
6: Kaya.
2: Oh, hindi pa yan susuko. Lalaban pa yan. Taga-asa. Taga-asa si Donald ng 44 years old.
7: From Bohol.
2: Ay, Bohol. Bulanon. Ay, kaya kay... Pilit pa ni sa kuan.
6: Kaya.
2: Pilit pa ni sakuan, kalamay.
7: Oo.
2: Bisag laway, guruan ni.
7: Laway ko sako.
2: Ay. Kanang kuan, kanang McDonald. Eh, McDonald.
6: Ayaw!
7: McDo.
2: Ha?
7: Pwede na McDo.
2: McDo. Hello, McDo. Kasi may matambag ni mo. Ah, asa ka na minaw ron? Radyo or Facebook Live?
7: Usahay sa radyo, usahay po sa imuhang live.
2: So kita na di ka sa kong nawong, di naman sa takapangati.
7: Yes. Wapa.
2: Ha?
7: Takong panglawas.
2: Ay!
7: Inon lagi sila, nila pa, labi, kuno ka pa ako.
2: Paaga ka di? Anyway, lain pa'y ato. Unsa may matambag ni mo kay Jasa, uy? Nga.
7: Ah, okay. Regarding din sa iyang problema,
2: nanabitaw.
7: Teenage pregnancy, di ba?
2: Yes.
7: And then, na-mention to niya nga, murag hadlock siya sa iyang parents o may baluan siya.
2: Hadlock siya sa iyang parents.
7: nga anak na siya. Anyway, walay parents nga musa request sa anak regarding nabuntis na.
2: Mm-mm.
7: Oo, naa nang kasupo, dili na malikayan, pero yes. Dawato na niya kay naa naman.
2: Mm-hmm.
7: Wala man po'y binikanan gud nga musa likway nga naingon na na ilang anak noon. Mutabang na mo samot pa na og pagpangga, samot pa na og kuan sa iyaha. Can care.
2: Mm-mm.
7: Kaya lang, dili lang siya mahadlok nga ipahibalo sa iyang binikanan. Although, naanaman gud na, ayaw lang po dulata nga sa lain pantaw makabalo ang imuhang parents, sanay tabo sa imo.
2: Yes, nagplano ra ba siya mulayas kuan makdo?
7: Ayaw, dili na maayo. Mas musamot iyahang problema.
2: Yes, madungagan pa.
7: Hmm.
2: Paminaw diha ko ay just sa
7: problema pa sa ano ngay tabo saya ihapang dugangan.
2: True. Wata ka bago unsa siya
7: anang pag defenses ana. Ang defenses ana sa iyang paglayas-layas.
2: Yes.
7: Unsa may ang dangatan?
2: Ay.
7: Diha na mag dako na gid ang problema.
2: Wa na ni dako, muburot na na mura nagbuwan iyang tiyan. Di man ginakapugngan gid, muburot man gid na. Mulapad man yung batang yeah. Ana gyud.
7: Mao. Anyway, dili na lang siya madlock kay walay parents nga musalay ko ay anak. Although, I'm already experienced anak. Ingon anak.
2: Naka-experience po ka?
7: Ah, yes.
2: Halos mo tanan dira ibantog na nanawag mo eh kay makarelate magiday mo
6: tayo. Ay,
7: makarelate. Labi na sa iya nga babae sa niya. Babae po nung ako ang anak karon.
2: Ah, okay. Sige, isa sa imo ang anak, imong pasabot.
7: Yes. Alright. Nangapo na gani ko. Karon.
2: Ay na. Ay na. Anyway, naa naman. Just sa paminaw, just sa...
7: Kanang kasukul sa ginikanan na anak, pero... Hindi mo nila nga mapatay ka, imposible kayo na. Takot tayo ng imposible kadili kung matuog na na.
2: True. Ayan, thank you ka. Oo, oh, saman, padayo. Naagin na, ma-disappoint magin na. Normal gid na
7: siya. Sorry, Rana.
2: Anyway, Marvy, a McDonald. Diba? Yes. Kaya kay pangalan. Ay, si McDo, naka-testimo. Kali mo ko si McDo, makasabot ni siya kay nakasuway, mampun din siya sa una po. Nakapalami, mampun din siya sa una. McDo, salamat kayo.
7: Ay. You're welcome, baby. Guapa.
2: Of course. Kiss-by-kiss-by kay Isabi. Kiss na, yun. Nakatilaw, nagikugki sa taga-kuan. Asa ka sa Buhol man?
7: Alis siya ako kagikan. Tuna ako dali sa Ubay karon.
2: Ubay-ubay. Thank you ka, Ayu Macdo. Katropa mo.
7: Yes. Exciting.
2: Exciting. 2:41 in the afternoon. Na-connect pa. Nadungog pa na ako siya. Last caller, kung na'y musulod, kung wala na, siraduhan na nako. At umbasahon din rin na adri si Kenneth Anio. Ayong hapon di ay day DJ, Reyna. Minaw karon nimo. Usa ni, kuyaw, kuyawa, pud ng ugbok, oy. Na, kuyaw, giyod. DJ, pwede kumuhangyo ni mo DJ pakantao nung tatigag happy birthday ba para sa akong manghod. Birthday! Manghod niya karon DJ Yuan ang iyang pangalan DJ. I hope mapansin ni mo DJ, pero if di ka kakanta, DJ greetings na lang. Happy birthday to you! Happy birthday to you! Happy birthday! Happy birthday! Happy birthday to you! Happy birthday Yuan! Mabuhay ka hanggat gusto mo. Greetings all the way from DJ RC! Hello, sa tong caller. Kinsa ni?
8: Hello, DGRC. May hapo niyo.
2: Ay. Feel ako ang edad ani kay naa sa 25. Pila yung edad sa tong caller? Taga-asa. Bye. Nawa atong caller. Again, once again, happy birthday, Yuan. Ikan kay Arnan Quivedo. Anawala na siya. Shout out kay Narwhale, all the way from Pagadian City, XFM Pagadian. DJ Reyna, pasample po, padung kami sa imong version sa ano ang gagawin kung wala ka, kapag wala kang... kapag wala ka, sigira ka patukar and diha pero wa gid ka ni kanta nang luod na ko. Eh, kapag ka ayo, eh, wala nang appeal sa akong TF. Wala na ko i-appeal ka, wala appeal sa akong TF. DJ RC, itaba na ko. Itaba na ko. Di ko, uy. Nag-stay in manggani ko kaya di ko gana masigmamliti. Ipataba naman noong ko. Dito pa shoutout ko ni Natoy og ni Riv Riven nga nagbangag diri sa Ipon, Lapu-Lapu. Maayo maong magbantay jud ang mga batan-on karon at imanon ang pag-eskwela para dili magmahay sa umaapon. Ikan kay Gudensya Lapu. Pa shoutout po Chinita ni JR nga nagtagay og tuba sa Kandabong Alcantara. Ampingan ang tuba ha? Mo dito ra ba nagsirit? Magkatawa man ko sa imong caller ni mo mama. Nalakdan siguro nagbuwan, babao. Wala may ginikana mo patay og anak jasa. Aw basin sila pa. Char Halloween ayos. Wilfredo, hello po si imuha. Wilfredo Tamara. Jasa may pagmaguna kag sulti sa imong problema dito sa imong auntie. Aron siyang musulti sa imong ginikanan. Ayaw pag-ayas layas. Single pa di ay ka, ma'am. Ilas po single pa kuwa. Mang ko nag-uha ugog ma rin. Darce Jason, maayong hapon. Ana si Joel, isulti na lang gidaw sa imong mama kay kung maglayas-layas pa ka, musamot ang imong problema. Thank you, kaayo DJ. Salamat. Love you all. You're welcome. Sirado na itong color o itong linya sa tawag katropa ha, kaya ako anang time mo advice. Puli-puli raguta din higo, dili man inyo pirmi. Kaya syempre, bida-bida be ako, dapat nasa ko ika-share. Asa ko musugot nga kamura. Grabe, DJ, makagahig bunal ang imong tingog. Nanggahig di ay. Shoutout DJ sa mga katrabaho na ako sa Carmen Copper Corporation. Santos Bacalso Hilaria. Say it again, DJ RC. Og buki ko. Julius Yamuta Baugbog. Lingawan na kung lantaw ni mo DJ RC watching live here at Redstone Cebu City. Exciting! Pero as lang ko, asa na natutandan DJ nga imuha gipulihan. Nag-focus sila sa ilahang ex, ilahang buhan, vlogging. Just sa imong gisayangan ng imong kaugmaon, relate ko sa imong kahimtang. Kaya akong among adopted, dili magpabadlong. 9 years old po, nabuntis siya karoon. Nadawat ra na mo ang bata, makalingaw na. Gikan kay Angie Remo. Sender, lisod gyud ning imutan-aw sa imong pagkababayi o unsay tambag sa ginikanan. Sunod gyud, ayaw og layas. Ask forgiveness to your parents. No one is perfect. We are all sinners. Buhia ng bata sa imong tiyana. Malay mo, swerte. Agikan kay Mami Lorna. Ayan, sa akuan naman po, daday. Tama man sad, wala man siya limpyo aning kalibutan, ha? Pero dili pod tuod hanga kuway limpyo but pasabot makabuhat na lang sa tagdimao. Matud pa sa PSA, o Philippine Statistic Authority, ang reported nga teenage childbearing na naa sa 15 to 19, may drop na sa 4.8% atong 2025. O nang pinaka-lowest record since 1993. Despite sa pagbaba, naagyapoy na record ang nasod nga around 138,697 adolescent mothers sa tibuok ka nasod mga katropa. Involving sa mga edad nga 14 pataas o 14 nga mga edad. Muning gina specifically nga ginaingon na itong alarming sukad atong 2023. Sa Zamboanga Peninsula 99.3%, sa Soxarjan 82.2%, sa Memaropa 8.2% po. Kasagaran na sa rural areas, naadya mahitabo ang ginatawag na itong mga common nga teenage pregnancy, rural areas. Daghan pang laing-laing reason nga na ay ma-involve sa teenage pregnancy. Sa mga batan-on karon, hinaot lang jud ko ninyo nga ang ginikanan nga nagkanunay nga badlong og naga tambag ninyo dili kay na para sa inyong kadaot o kaalautan, para na sa inyong kaayuhan. Kay hinungdan ana, pagong musunod mo sa mga gibuhat sa mga da tiguang paninyo o inyo nang buhaton tungod kay gusto niyo nga aduna na mo freedom. Ayaw jud mong laong nga masubay ka mo sa tama nga dalan tungod kay kung kamo magrebelde sa inyong ginikanan. Ay, wala ta kabag-o sa inyong padulngan, padulong na sa kaayuhan o kadautan o kalautan di ay. Ayaw ito niya himo ang bati ang pag-guide sa inyong ginikanan kay mo. Ganin natin ginikanan, aron na imong guide. Swerte kay mo nga naamoy ginikanan nga kanunay nga muuban ninyo. Nahitabo naman na, day. Hinaot ko nga ibutang ka na sa imong huna-huna. Nga kanunay gyud na nga walay laing tumong o daotang tumong ang ginikanan nga naga kanunay nga nagtambag nimo kundi kaayuhan ra gid nimo. Pero kay naa na lagi na naman gid na. Ayaw na gid himo og laing problema. Ayaw layas tug ani imong ginikanan. Oo, posibilidad nga masuko sila nimo tungod kay ginikanan mo man sila. Aduna pa sila mga pangandoy para nimo. Pero kagiguba mo man ka na, expect gyud nga adunay sakit pang mamatian ka sa ila. Kay tao ra imong ginikanan. Shout out to Kigir, Repaila, og Santos. Salamat, DJ. Wala ko igong oras. Musunod na ang programa. Ang asintado kaoban si Ketropang Eric Ceres Manait, mga Ketropa. Ugma puhon. Ay, di day ugma puhon. Kaya wala naman ito ugma di ay. Sabado man di ay. Sorry. Ay, Domingo puhon. Nag-uban-uban ta sa programang Tatak Lokal. Sa alauna hangtod alas 5. And yes, magdunggan na gihapon ta balik sa programang X-Rated sa Lunes. Sa lain na po na itong sugilanon o problema nga gipadadinhi sa itong programa. Ngo, man tayo labot sa sinugdanan. Kamukha mo laman untaan eh. Last shout out gikan kay Baltic Call listening here at Das Luputa, Lutupan, Toledo City and also watching live. Salamat sa pagpaminaw gikan alauna hangtod karong oras sa mga katropa sa itong mga caller all over Luzon, Visayas, Mindanao. Salamat kaayo sa inyong pag-appeal o pag-appeal-appeal. Sa ako partner sa Picas Lawak, katropang Doc JJ o sa itong mga kaubanan din sa istasyon. Happy Friday everyone! Alang sa nakiusang Pilipino para sa Pilipinas. Ako inyong katropa, DJ Reyna Chinita sa programang X-Rated sa 88.3 XFM Cebu. Katropa mo, exciting!
9: Exciting!
10: Good morning!

0: XFM.
1: XFM.
2: Yes, to help.
0: Ikaw ba adunay gihambing nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung ganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminahon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
3: Mayong adlaw mga higala o welcome sa atong programa The Secret of Health. Sumala sa mga eksperto, mahinungdanon kaayo nga himsog ang atong atay o liver. Kay dinhi gitigom ang ubang mga vitamins o minerals o kini responsable sa pagbuhat o apdo nga mutabang sa pagpagawas sa hugaw sa atong lawas o mutabang sa pagbuak sa mga fats aron magamit sa atong lawas o sa pagpagawas niini. Sa atay usab, muagi ang tanang dugo gikan sa atong tiyan o tinai para masala, mabalansi o makabuhat o mga nutrients nga gikinahanglan sa atong lawas. Pero tungod sa sayop ng lifestyle o dili mao nga paagi sa pagpaniwang, lakip na ang pag-inom o bino o pagkaon sa mga mantikaon o tambok ng mga pagkaon, mao'y hinungdan nga magkaproblema ang atong atay. Usa na ni ana ang pagka-adunay fatty liver nga mao'y hinungdan nga muhubag ang atong atay o liver nga nakaapekto sa kahimsog sa atong panglawas. Aron magpabilin ang kahimsog sa atong atay o liver o malikayan ang mga balatian sama sa fatty liver o ang paghubag niini, bata sana ang pag-inom sa Santon Plus Gold Herbal Capsule.
0: The Secret of Health. Nangita ka ba og suplemento nga epektibo tungod kay extracted ang pagkahimo? Suplemento nga dali maabsorb sa kalawasan, mao nga dili masayang ang mga nutrients. Mag-Santon Plus Gold. Mag-Santon Plus Gold ka. Ang kapsula nga adunay extracted nutrients gikan sa kamunggay, mangustin, ahos, ampalaya og spirulina, mga iladong herbal nga nakita sa pagtuon sa mga eksperto nga makatabang sa mga nagkadaiyang mga sakit. Ang pinaka-epektibo nga kombinasyon, Santon Plus Gold og Santon Vitamin C, ang alkaline nga vitamin C og apili sa pag-inom sa healthy nga kape. Santon Plus Coffee Mix.
4: Mapalit sa mga butika sa inyong mga lugar.
3: Nasayod ba mo nga ang Santon Gold Herbal Capsule adunay active compound nga quercetin o sa kapinolic compound nga adunay kusgan nga anti-inflammatory effect nga makatabang aron mokupos ang naghubag nga atay o magpabiling himsog ang atong atay? Maong batasana ang pagtumar sa Santon Gold Herbal Capsule. Apili ang pagtumar og Santon Vitamin C, ang alkaline nga vitamin C og non-acidic para mawala ang mga paghubag o pagpabiling himsog ang atong lawas.
0: Santon Plus Gold.
5: Ako si Vicky, na-assist akong kotoy. Kuya Juan jud ko, nag-inom ko Santon Plus Gold, dako jud akong kalipay kaysa sunod na akong nagpa-check up na wala na akong cyst. Salamat kong dako sa Santon Plus Gold.
4: Santon Plus Gold. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
3: Healthy ba nga kape ang imong gipangita? Na samtang nagkape ka, mapalig-on pa ang imong resistensya aron sa pagpakibatok sa mga viruses, bad bacteria, mga paghubag sa lawas o uban pa nga mga hinungdan sa mga sakit o balatian sa atong lawas. Sama sa hormonal imbalances, inom dayon og Santon Plus.
0: 107.1 XFM Dagom. Exciting!
2: Exciting! Exciting!
0: At tangi ang programang The Secret of Health. The Secret of Health. Kauban ang mga certified naturopathic practitioner, Doctor of Alternative Medicine, Doc Remy Lito Uy, sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
6: Ako si Jubilin, na ako'y gueter, unya nagpakonsulta ko sa doktor, giresetahan ko og daghang tambal pero wala jud epekto. Gisulayan ako og inom ang Santon Plus Gold, duha ka kapsula sa buntag og duha sa gabi. Unya sa sulod sa usa ka bulan ni kupos na og nawala na jud ako gueter. Dako jud ko kaayo, pasalamat sa Santon Plus Gold, epektibo jud kaayo.
4: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
3: Welcome sa atong programang The Secret of Health. Mga higala, gusto ba ninyo og healthy ang mga organ sa atong lawas? Gusto ba ninyo nga healthy ang kidney, healthy ang liver, normal ang blood sugar, unya normal pod ang blood pressure? Ania ang sekreto, mga higala. Pangitaon nato ang epektibo nga food supplement.
0: The Secret of Health.
3: Kung kampiyon nga food supplements ang imong gipangita, supplement nga napamatud-an na sa kadaghanan nga epektibo og daghana ang mga natabangan, pangitaa ang Santon Plus Gold Herbal Capsule. Ug kini mo'y atong inumon adlaw-adlaw. Sumala pa sa pagtuon sa atong mga eksperto ang Santon Gold adunay potent nga antioxidant nga makatabang malikayan ang pagkadaot sa atong mga selula ug mutabang usab kini para ma-repair ang mga nadaot nga mga cells sa atong lawas tungod sa adlaw-adlaw nato nga pagkinabuhi.
4: The secret of health.
3: Sa dugang pa nga mapagtuon, ang allicin nga active compound nga anaa sa Santon Plus Gold kini siya makatabang usab sa mga katawhan nga adugay nang nag-anto sa sakit nga high blood o hypertension. Tungod kay ang Santon Gold adunay bioactive compound nga allicin nga nakita sa pag tuon nga makatabang mo pamubo sa taas nga kolesterol sa lawas nga maoy usa sa hinungdan ngano nga mo taas ang blood pressure. Mao nga kung gibati nakaog sakit sa tangkugo ug dali nakakapuyon, mas maayo inuman nimo og Santon Plus Gold ug Santon Vitamin C, ang alkaline nga vitamin C. Ang vitamin C nga mo pakusog sa immune system, malikayan ang katol-katol sa lawas ug labi na jud mutabang para hamis ang kutis ug tinaw ang pananaw. Ang Santon Gold ug Santon Vitamin C ang mas pinakusog o gipa-epektibo tungod kay extracted ang pagkahimo. Gikuha ang pinakaduga o pinakanutrients bag-o gibutang sa kapsula. Mga dali kayo ma-absorb sa lawas.
4: The secret of health. Dili ba kompleto ang imong adlaw o dili ka makainom o kape? Mao nga maglisod na kaugtulog sa gabi-i. Sulayin ang Santon Plus Coffee Mix. Ang kapeng healthy tungod kay all-natural ang sunod. Makatabang pa, mapalami ang imong tulog. Santon Plus Coffee Mix. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C.
1: Ako si Bebe, usa ka mangunguma. Tibok adlaw jud kong gapainit, unya magsigi pa jud kong duko. Maong gibati

0: Saldon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Saldon Vitamin C, the secret of health. Bacteria ug viruses nga hinungdan sa sakit ba ang imong gikahadlukan? Inumi og Saldon Plus Gold, ang mas gipatusog og mas gipaepektibo nga suplemento nga makatabang sa nagkadaiyang sakit nga fungi, virus og bacteria ang hinungdan. Saldon Plus Gold, ang kapsula nga adunay saponins usa ka phytonutrients nga nakita sa pagtuon nga makatabang malikayan ang mga sakit nga bacteria ang hinungdan sama sa UTI, ulcer, tuberculosis, pneumonia ug uban pang mga sakit. Saldon Plus Gold, mapalit sa TGP, Southstar Drug, Mercury Drug ug sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar. Saldon Plus Gold, Saldon Plus Gold, ang mas gipakusog ug mas gipaepektibo nga suplemento tungod kay extracted ang pagkahimo, gikuha ang pinakaduga ug pinaka-nutrients sa mangosteen, kamunggay, ahos, spirulina ug ampalaya. Bag-o gisulod sa kapsula, mao nga dali kay maabsorb sa kalawasan ang pinakaepektibo nga kombinasyon Saldon Plus Gold ug Saldon Vitamin C ug ubani sa pag-inom sa healthy nga kape. Saldon Plus Coffee Mix, mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
1: Kailangan kong mag-antukin para maka-focus at maging productive sa trabaho, kaya ang kape na laging ininom ko, Saldon Gold Coffee Mix with glutathione and collagen na nakakabata din ng ating skin.
0: Saldon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika. Katropa, kung nangita mo og di kalidad nga garments o customized apparel, adto na ta sa kasaligan og subok na sa kalidad. Sunrise Multipurpose Cooperative. Sunrise Multipurpose Cooperative. Kay diri sa Sunrise, dili lang ordinaryo nga panahi ang ilang serbisyo, kun dili customized apparel solutions nga sakto byud sa imong gusto ug panginahanglan. Ang ilang espesyal nga serbisyo naglakip sa sportswear, jogging pants, school uniforms, PE uniforms, personalized t-shirt ug polo shirt, personalized jacket, sports jersey sublimation, banner, rubberized printing, knitting collar and cuffs, print and press, ug daghan pang ubang mga related services. Sa mag-order, masiguro ninyo ang high-quality products, excellent craftsmanship o customer satisfaction sa mag-order. Kaysa Sunrise Multipurpose Cooperative, importante nila nga malipay ka sa imong order. Busa kung para sa eskwelahan, opisina, sports team, negosyo o personal nga gamit, ayaw na pagduha-duha. Basta quality garments, Sunrise Jund! Bisitahan sila sa Purong Katuparan, Magugpo South, Tagum City, or i-contact sa 0907-489-6723 or 0965-748-0768. Bisitahan usab ang ilang Facebook sa Sunrise MPC Garments. Basta quality garments. Sunrise Jud!
2: Bush Abo, magpakilo ko sa Hubaybe.
3: O sige lo. Ibutang asin ako sa timbangan. Uy, unsa mo ni imong sinakulo? Bugata ba ni? Nani ba to?
2: Bato good taon. Mao na iresulta og epekto kung mo ispray ka og Latim Gas G Foliar Fertilizer.
3: Ah, di ko mo to. Iwan na to ni. Tuod no? Kasina og kahimsog sa mga tipasi. Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer, kompleto sa tanang elemento nga mapabugat sa humay og sinaw pagayon ang tipasi ini. Makaminos pagayon sa 30 ngadto sa 50% sa sinako nga abono. Busa gamay ang gasto, dako ang abot. Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer pwede usang gamiton sa ubang tanom, sama sa mangga, mais, o mga utanon. Produkto sa Soyco Enterprises o mapalit sa inyong mga suking agricultural supply. Latim Gas G Foliar Fertilizer. Bugat o bulawan ang ani.
0: Nagaanap ka ba ng maaasahan at abot kayang sasakyan sa Tagum City? Para sa travel, business, family trip o kahit pang araw-araw na biyahe, nandito na ang DMs Rent-A-Car Tagum. Sa DMs Rent-A-Car Tagum, maraming pagpipilian para sa inyong biyahe. Meron silang motorcycles, hatchback, sedan, compact SUV, MPV, and AUV, midsize SUV, pickup, at van. At good news, ang rates ay sobrang suwak sa budget. Motorcycle rentals starts at 500 pesos only. Sedan starts at 1,000 pesos only. Kaya kung gusto mo ng komportable, safe, at affordable na rental vehicle, DMs Rent-A-Car Tagum ang perfect para sa'yo. Visitor office at Pioneer Street, crossing Cristo Rey Village, beside Blue Panda Gas Station, Mankilang, Tagum City. At ang nilang branch sa Crossing Ursua, 300 meters away from ang Big 8 Hotel, Manga, Visayan Village, Tagum City. Tawagan mo na ang DMs Rent-A-Car Tagum sa 0912-207-5162 or 0912-535-9334 or i-visit ang kanilang Facebook page at DMs Rent-A-Car Tagum. DMs Rent-A-Car Tagum, your affordable car rental solutions in Tagum City. 107.1 XFM Tagum.
4: Exciting.
5: Exciting.
0: XFM time, it's 3 o'clock. Time check brought to you by Turbo Men Enhancer. Para sa lakas at sigla ng kalalakihan, mag-Turbo Men Enhancer. May maca at lavuasca. Energy at confidence sa araw-araw. Mag-Turbo. Broadcasting live from the Palm City capital of the Philippines, Tagum City, Davao del Norte. This is XFM 107.1.
6: Mga katropa, exa

0: marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
1: Marietta Villanueva, thank you sa Santon Plus dahil gumanda yung pakiramdam ko at saka hindi na sumasakit yung katawan ko sa UTI. Maganda na yung pakiramdam ko at hindi na sumasakit yung gilid ko.
2: Hindi na kasi niyo. Mayo ang Santon Plus. Lima na tinik ka tuwid na din ito makatulog dahil yung baon niya. Mayroon ako ang tulog. Maglamgo na good ko. Kaniyan to dili man. Basta mag-inong ko Santon Plus.
0: Kamusad? Mag-Santon Plus Herbal Capsule na.
3: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
4: Ako dahil si Nilsson Timpo,
5: taga Samal Island.
4: Ako dahil Osaka, trabahante sa Davao City Water District.
5: Ako na-assign sa field.
4: Ang akong trabaho, hago kayo.
5: Pero nakabati ko sa radyo nga na ay
4: copy daw nga
5: Premium
4: D3 Coffee Mix.
5: Sa camera kong trabaho,
4: kapoy yung kay pag-uli.
5: Pag-testing ako,
4: tulog kaadlaw na akong gamit.
5: Ang akong kakapoy sa akong trabaho, nawala.
4: O ang akong mga pamaol, mga sakit sa akong lawas,
5: nawala sa
4: busa. Epektibo din yung
5: copy day.
4: Dining Premium
5: D3 Coffee Mix.
4: Kamu mga kauban akong trabahante sa Water District
5: nasa field na sign
4: nga ang atong lawas kapoy man kayo paguli,
5: distingin yung inom ning
4: Premium D3 Coffee Mix.
3: Premium D3 Coffee Mix.
6: Premium D3 Coffee Mix.
3: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
7: Nak, unsa man ang imong giinom? Murag karon pa man ko nakakitaan ang sudlanan sa imong giinom.
8: Santon Gold Herbal Tea ni ba?
7: Oh, mo ba? Tigamitan ang gugoan ng Santon products sama sa Santon Coffee Mix. Doon na din na sila bagong produkto?
8: Oh, pa, maayon ni siyang imnon kay doon na kini powerful trio nga sangkap nga moringa, turmeric og cinnamon bark nga giuban sa usa ka bag nga makahatag og daghang binipisyo sa lawas. Sa akong nabasahan sa mga pagtuon pa, ang pag-inom og tea makapalambo sa resistensya sa lawas, makigbato sa mga sakit sama sa cancer tungod kay duna kini antioxidant, makaubusab kini sa blood sugar, cholesterol, immune booster, makamanage sa high blood pressure, makabalanse sa hormone, makaimprove sa digestion ug heart health, makaubos sa kahigayunan sa diabetes, makatabang sa pagpaubos sa timbang ug labaw sa tanan, memory booster pa.
7: Oh, mo ba nak? Hala, paimnang imong mama ana ha kay kalimtano nakaayo to. Sige lang og kalimot, sige pa jud og kasuko.
8: Aw, oh, what day sa mood si mama pa? Paimno nato og Santon Gold Herbal Tea. Kaya makastabilize man po kini sa mood.
7: Ah, sige nak, pagpalit o gaghanana ha, kay maisip man din na nato nga superfood. Ang Santon Gold Herbal Tea, lain usab nga quality product sa Yes to Health Wellness Incorporated. Mapalit sa mga pharmacy sa inyong lugar o one click away lang sa Shopee o Lazada.
9: Kapoy ilis-ilis ang abon na makapakinis ng imokutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may aray ni isang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
10: Hindi mapakali sa sobrang kate? Kuto at lisamo ba ay napakarami? Gamit ang Santon Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo, tanggal pa ang nakakainis na kuto. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, magaan. Santon Plus Herbal Oil.

0: 1 taon vitamin C. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Sister Pain. Ako po si Nick, isang grade school teacher. Sa trabaho ko, stress lagi ang handog. Sister Pain lang ang iniinom ko. Ora mismo, balik trabaho ako dahil wala nang pain. Sister Pain.
2: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
3: If symptoms persist, consult your doctor.
4: Mabibili sa mga butika.
5: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuha ang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Cellphone Gold Coffee Mix 66 sa antioxidant compounds mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Cellphone Gold Coffee Mix may collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Cellphone Gold Coffee Mix sa aroma at lasa, beneficyo at presyo. Panalo ka dito. Cellphone Gold Coffee Mix, your extraordinary coffee.
6: Punta kenda niya, takaron din niya sa Barangay Paitan, Quezon, Bukidnon, niya, nga biglan owner nga si Nong Carl Tabulsares nga nakagamit sa atong Crop Gold Foliar Fertilizer. Nong, unsa may mo ikasturya sa nga nakagamit ng Crop Gold Foliar Fertilizer?
7: Gwapo. Oh. Sinaon-taon tingkas ang bunga.
6: Ya, unsa may mo ikasturya sa uban nga wapag kagamit?
7: Kung mga silingan ko din nga gamit ang foliar. Magamit ka mo Crop Gold.
6: Kaya na kanya salamat.
8: Ang testimonya sa Crop Gold sa mais.
6: Karon nga nakagamit ka Crop Gold, no? Unsa may mong maistorya na bahin nga sa imong harvest?
9: Pahin sa mong harvest? Dako oh. Kong harvest, tungkol sa Crop Gold.
6: Kaya upan pa ni mga na-experience sa paggamit sa Crop
9: Gold? Gapog turog, gapog pamunga tungkol sa Crop Gold.
10: Pahibalo sa tanang mga mag-uuma sa Crop Gold Foliar Fertilizer. Gipa-improve pa karon aron mas epektibo. 3-in-1 ang Crop Gold. May kompletong nutrients, may hormone, may adjuvant spreader sticker. Ang Crop Gold pwede sa tanang tanom. Ang Crop Gold affordable o garantisado. Mapalit sa inyong suking agri-supply.
11: Y2H Broadcasting Network Incorporated. 107.1 XFM Tagum. This portion is brought to you by Visionex Soft Gel Capsule, Mylutin, Beta Carotene, Vitamin E at Zeaxanthin para sa malino na paningin sa araw-araw. Visionex Plus.

0: Exciting!
1: Exciting!
2: At tangi ang programang The Secret of Health.
3: The Secret of Health.
2: Kauban ang mga certified naturopathic practitioner, Doctor of Alternative Medicine, Doc Remy Lito Uy, sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
4: Subtle Basko. Ako si Marlene, nagpaisa ni Gross Oriental. Nagka-UTI ko sa sige na ko ginamog soft drinks kaon o parat. Sakit kayo mangihi o regular po dang akong menstruation. Ipatay ko sa kumpana o Samton Plus Gold 3 capsules a day. Simana lang nawala ng akong UTI o regular na po dang akong menstruation. Ipiktibog yun ang Samton Plus Gold.
5: Samton Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Papalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
6: Healthy nga kape ba ang imong gipangita? Kanang kape nga makatabang, malikayan ang mga balatian, tungod kay mupakusog sa imong resistensya. Santon Plus Coffee Mix, ang kape nga dili lang lami, dili lang humot, puno pa sa healthy benefits. Santon Plus Coffee Mix, mapalit sa mga butika.
7: Mabisa at safe mana vitamin C ang hanap mo? Yung tutulungan kang mapalakas ang iyong immune system? Mag-Santon Vitamin C! Isang alkaline vitamin C na gawa sa mangustin. Santon Vitamin C, ang vitamin C na pinalakas ng Santon. Mabibili sa mga butika. Para sa epektibong kombinasyon, pag-inom og Santon Plus Gold og Santon Vitamin C.
8: The Secret of Health.
9: Isa sa sekreto para makabaton og mayong panglawas ang pag-inom og Santon Plus Gold. Ngano man, tungod kay ang Santon Plus Gold adunay active compound nga flavotanins. Kay balo bata kung unsa ang flavotanins, unsa ni nga active compound nga naa Santon Plus Gold. Sa pagtuon mga higala, ang bioactive flavotanins nga naa Santon Plus Gold usa ka iladong phytonutrients nga adunay fast wound healing properties. Buot pasabot, makatabang sa dali nga pagkaayo sa mga samad sa atong lawas. Aduna usab kini, gitawag na tog anti-inflammatory properties o analgesic effect nga makatabang malikayan ang sobrang paghubag o sakit nga gibati kung naay mga paghubag o inflammation sa sulod o gawas sa atong lawas. Sa dugang pangapagtuon, ang flavotanins o sa usab ka vasodilator substance nga makatabang sa mga nag-antos sa sakit nga high blood o hypertension ug malikayan ang heart attack ug pagka-stroke. Makatabang usab ang flavotanins nga naa Santon Plus Gold herbal capsule sa paglikay nga dili dali madaot ang selula sa atong lawas ug malikayan nga matubuan ug bukol, tumor ug uban pa nga mga balatian. Mao nga batasano nato ang pag-inom adlaw-adlaw og Santon Plus Gold, ang mas gipakusog, mas gipaepektibo nga food supplement. Para sa epektibo nga kombinasyon, apili og Santon Vitamin C, ang non-acidic nga vitamin C para matabangan ug malikayan ang acidity ug ang hanap nga pananaw ug ang mga samad nga dugay maayo.
10: The Secret of Health.
9: Isa pa sa sekreto para makabaton ug maayong panglawas kung hilig yun tami inom og kape, ato yung pilion ang healthy coffee. Kay once nga healthy ang atong gisulod sa atong lawas, automatic na sa mga higala makabaton ta og healthy nga lawas. So inom ta og healthy coffee kung hilig ta mo inom og kape. Unsa man nga kape ang healthy coffee nga pwede natong inumon? Inumon nato ang Santon Plus Coffee Mix. Palita og Santon Plus Coffee Mix sa mga soki nga butika tungod kay kini siya usa ka healthy coffee. Sa pag-inom pa lang nato, dili ta basta-basta magka side effect, dili ta basta-basta magkasakit, kundi matabangan pa ang atong mga balatian.
10: The Secret of Health.
9: Para sa epektibo nga kombinasyon, inom og Santon Plus Gold, ubani og pag-inom og vitamin C or Santon Vitamin C, ang non-acidic nga vitamin C, og inom og healthy coffee nga mao ang Santon Plus Coffee Mix para mahatagan og maayong panglawas ang atong kalawasan.
11: Ako si Aileen, usa ka sales clerk, tibok adlaw nga tindog, sakit akong tiil, samot na nga na ako'y rayuma. Giim na ako og Santon Plus Gold. Duwa ka si Mara na akong inom na pamatudaan dyan ako ang ka-epektibo ni ini.
5: Santon Plus Gold, mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
10: The Secret of Health.
12: Ako si Rowena Munchang. Hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan, kaya hirap din akong makatulog sa gabi.
13: Santon Plus Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin.
14: Feeling healthy
12: swerte pa ako.
0: Santon Plus Coffee Mix. Mapibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santon Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang saan namang uri ng sakit.
1: Katropa, kung nangita mo og dekalidad nga garments o customized apparel, adto na ta sa kasaligan og subok na sa kalidad. Sunrise Multipurpose Cooperative. Sunrise Multipurpose Cooperative. Kay diri sa Sunrise, dili lang ordinaryo nga panahi ang ilang serbisyo. Dili customized apparel solutions nga sakto gyud sa imong gusto ug panginahanglan. Ang ilang espesyal nga serbisyo naglakip sa sportswear, jogging pants, school uniforms, PE uniforms, personalized t-shirt ug polo shirt, personalized jacket, sports jersey sublimation, banner, rubberized printing, knitting collar and cuffs, print and press, ug daghan pang ubang mga related services. Sa mag-order, masiguro ninyo ang high-quality products, excellent craftsmanship, o customer satisfaction sa mag-order. Kaysa Sunrise Multipurpose Cooperative, importante nila nga malipay ka sa imong order. Busa kung para sa eskwelahan, opisina, sports team, negosyo, o personal na gamit. Ayaw na pagduha-duha. Basta quality garments. Sunrise Jund! Bisitahan sila sa Purong Katuparan, Magugpo South, Tagum City, or i-contact sa 0907-489-6723 or 0965-748-0768. Bisitahan usab ang ilang Facebook sa Sunrise MPC Garments. Basta quality garments. Sunrise Jud! Naghahanap ka ba ng maaasahan at abot kayang sasakyan sa Tagum City? Para sa travel, business, family trip, o kahit mang araw-araw na biyahe, nandito na ang DMs Rent-A-Car Tagum. Sa DMs Rent-A-Car Tagum, maraming pagpipilian para sa inyong biyahe. Meron silang motorcycles, hatchback, sedan, compact SUV, MPV, and AUV, midsize SUV, pickup, at van. At good news, ang rates ay sobrang suwak sa budget. Motorcycle rentals starts at 500 pesos only. Sedan starts at 1,000 pesos only. Kaya kung gusto mo ng komportable, safe, at affordable na rental vehicle, DMs Rent-A-Car Tagum ang perfect para sa'yo. Visit their office at Pioneer Street, crossing Cristo Rey Village, beside Blue Panda Gas Station, Mankilang, Tagum City. At ang nilang branch sa Crossing Ursua, 300 meters away from Big 8 Hotel, Manga, Visayan Village, Tagum City. Tawagan mo na ang DMs Rent-A-Car Tagum sa 0912-207-5162 or 0912-535-9334 or i-visit ang kanilang Facebook page at DMs Rent-A-Car Tagum. DMs Rent-A-Car Tagum, your affordable car rental solutions in Tagum City.
13: Boss Abo, magpakilo ko sa Hubaybe.
14: O sige lo, ibutang asin ako sa timbangan. Uy, unsa mo ni imong sinakulo? Bukaata ba ni? Nani ba to?
13: Bato good taon, mauna i-resulta og epekto. Kung mo ispray ka og Latim Gas G Foliar Fertilizer.
14: Ah, di ko mo to. Iwan na to ni. Tuod no? Kasi na og kahimsog sa mga tipasi.
15: Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer, kompleto sa tanang elemento, nga mapabugat sa humay, og sinaw pagayon ang tipasi ini. Makaminos pagayon sa 30 ngadto sa 50. 20% sa sinako nga abono. Busa gamay ang gasto, dako ang abot. Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer pwede usang gamiton sa ubang tanom, sama sa mangga, mais, o mga utanon. Produkto sa Soyco Enterprises o mapalit sa inyong mga suking agricultural supply. Latim Gas G Foliar Fertilizer. Bugat o bulawan ang ani.
1: XFM time, it's 4 o'clock. Time check brought to you by Santone Vitamin C. Iwas sakit, alaga sa katawan. Mag Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Santone Vitamin C, para sa araw-araw na depensa. Broadcasting live from the Palm City capital of the Philippines, Tagum City, Davao del Norte. This is XFM 107.1.
16: Mga katropa, exciting dito!

0: Exciting!
1: Sa Zaton Plus Gold user, atong paminawon.
2: Ako si Jonathan Layaw, kapatpat malay-balay. Na ako'y ibati nga pagtanakit sa akong tangkugo. Ay blood man ko sa high pagyod. Makabati ko gripong-lipong. Oto nga, nakadungog ko sa radyo na ng Zaton Plus Gold niya. Katumarhanaan na akong lula. Oto ni palit ko, akong gitisingan, akong giminte, napaharot o dua pastat, akong nabantayan. Na nawala naman itong pagtakit sa akong tangkugo. Gripong-lipong, dagang salamat sa Zaton Plus Gold. Mga pareha o gibati sa ako. Istingin ninyo na yung Zaton Plus Gold. Basin pareha na ako, buangay sa muani. Ako di ay si Jonathan Layaw, Zaton Plus Gold user sa
1: Zaton Plus Gold, papakyas to health. Zaton Plus Gold, mabalit sa mga butika sa inyong lugar.
3: Zaton Plus Coffee Mix.
4: Ako si Maricar. 3 years na ko nag-undang inom o kape kay tumod sa akong insomnia. Dili ko katulog, denay sa kahigayon na nagbitbit akong bana o Zaton Plus Coffee Mix. Ipasulayan ko niya o painom kay mga herbs man lang ang ingredients, dili makahadlok. Akong gitry, lami kaayo siya. Din ang mas lami yun, kay after pila ka oras lang, nakatulog ko, nalipay kaayo ko. So kamutiha na may mga insomnia, mag-Zaton Plus Coffee Mix ka mo.
3: Zaton Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Zaton Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Zaton Plus Coffee Mix.
1: Vision X Plus. User, atong paminawon.
5: Ako si Elmer Duran, usa ka graphic artist. Halos tibok adlaw ko magatubang sa computer. Pero medyod magsakit ang akong mata ug magluha-luha. Bisag upatra ko ka oras magatubang sa computer. Pero sukad nga nagtumarko sa Vision X Plus, ni klaro na og dili na magsakit ang akong mata. Magkalahutay na. Kini ang akong partner sa akong pagpanginabuhi.
1: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant. Sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E. Nga makatabang, aron malikayan, nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
3: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
6: Pag inom og Premium D3, ra gyud nakapalagsik ta kog balik. Tong niaging mga bulan, dili na ko halos katindog nya. Luya kayo kung paminaw. Nya murag oy kusog ako mga tuhod pa. Sakit pud pirmi akong kabukugan. Pag tumaan ako Premium D3, sir, ning arang-arang gyud akong gibati. Ako si IC Leonida taga Barangay Science.
3: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil. Mapalit sa mga butika.
7: Turbo Dietary Supplement for Men.
8: Pre, purma daw. Ding ka makadtong.
9: Purma da gani, pre. Pero may problema.
8: Ay, ano na aw?
9: Pakonsulta ko, pre. 35 pa lang ko, pero hina ng junior ko.
8: Magasto ka pa sa doktor. Iturbo lang na, pre.
9: Turbo?
8: Oo. Turbo. Tumara. 30 minutos. Antes, ang dulotoksing nyo ni Mrs. Moon.
7: Turbo Dietary Supplement for Men. Mapapa. Kasi Turbo.
1: Turbo, papakyas to health. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
10: Handog mo bala ang maputi nga panit kag makinis nga kutis? Gamit sang Zaton Plus Herbal Soap.
11: Ako si Norma Oda, taga Sibalong. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Mula nung gumamit ako ng Zaton Plus Herbal Soap, pumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
10: Zaton Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit na butika sa inyong lugar. Zaton Plus Herbal Soap.
3: System Pain.
12: Ako po si Pia. Lagi pong masakit ang balikat ng papa ko. Kaya binigyan ko siya ng System Pain. Mabisa talaga, kaya okay na siya.
3: System Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. System Pain. May symptoms persist. Consult your doctor. Ibilis sa mga butika.
13: Before, madalas akong haggard at stress sa trabaho. Kaya sinubukan kong uminom ng Zaton Gold Coffee Mix with Glutathione and Collagen. Ngayon, hindi na ako stress at napapansin ng katrabaho ko na nag-glow daw ang aking skin. Dahil ito sa pag-inom ko ng Zaton Gold Coffee Mix with Glutathione and Collagen.
3: Zaton Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika. This portion is brought to you by Zaton Plus Herbal Soap. Para sa malinis at preskong pakiramdam, mag-Zaton Plus Herbal Soap. May natural ingredients na alaga sa balat, linis at ginhawa sa araw-araw.

0: kamatian si Mukuna ni Mubana.
1: Hi. Nahilo sa balang, hoy.
0: Ang ikaduha ni Mubana, usig kamatian.
1: Oo, gihapon. Nahilo gihapon sa balang, hoy.
0: Katong ikatulo ni Mubana, usig magi kamatian ato.
1: Mahumao pod. Nahilo pod siya sa balang, hoy.
0: Muba! Naman kay ikaupat nga bana, usig magi kamatian ato niya.
1: Ay, huwag saba, ha? Akong gipuspusa ng iyang ulo.
0: Di ay?
1: Gahay mong kay ulo. Man mo ka huwag balang, huy.
2: Exciting!
3: Atangi ang programang The Secret of Health. The Secret of Health. Kauban ang mga certified naturopathic practitioner, Doctor of Alternative Medicine, Doc Remy Lito Uy, sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
4: Ako si Marlene, nagpwesa ni Gross Oriental. Nagka-UTI ko, sasigin ako ginamog soft drinks kaon, magparat. Sakit kayo, mangihi, o regular po lang akong menstruation. Ipatay ko sa kumpana, o Santon Plus Gold, 3 capsules a day. Simana lang, nawala ng akong UTI, o regular na po lang akong menstruation. Ipiktibog yun ang Santon Plus Gold.
5: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika, nga duol sa inyong mga lugar.
6: Healthy nga kape ba ang imong gipangita? Kanang kape nga makatabang, malikayan ang mga balatian tungod kay mupakusog sa imong resistensya. Santon Plus Coffee Mix, ang kape nga dili lang lami, dili lang humot, puno pa sa healthy benefits. Santon Plus Coffee Mix, mapalit sa mga butika.
7: Mabisa at safe mana vitamin C ang hanap mo? Yung tutulungan kang mapalakas ang iyong immune system? Mag-Santon Vitamin C! Isang alkaline vitamin C na gawa sa mangustin. Santon Vitamin C, ang vitamin C na pinalakas ng Santon. Mabibili sa mga butika. Para sa epektibo na kombinasyon, pag-inom og Santone Plus Gold og Santone Vitamin C.
8: The Secret of Health.
9: Isa sa sekreto para makabaton og mayong panglawas ang pag-inom og Santone Plus Gold. Ngano man, tungod kay ang Santone Plus Gold adunay active compound nga flavotanins. Kay balo bata kung unsa sa ang flavotanins, unsa ni nga active compound nga naa Santone Plus Gold. Sa pagtuon mga higala, ang bioactive flavotanins nga naa Santone Plus Gold usa ka iladong phytonutrients nga adunay fast wound healing properties. Buot pasabot, makatabang sa dali nga pagkaayo sa mga samad sa atong lawas. Aduna usab kini, gitawag natog anti-inflammatory properties o analgesic effect nga makatabang malikayan ang sobrang paghubag o sakit nga gibati kung naay mga paghubag o inflammation sa sulod o gawas sa atong lawas. Sa dugang pangapagtuon, ang flavotanins o sa usab ka vasodilator substance nga makatabang sa mga nag-antos sa sakit nga high blood o hypertension ug malikayan ang heart attack ug pagka-stroke. Makatabang usab ang flavotanins nga naa Santone Plus Gold herbal capsule sa paglikay nga dili dali madaot ang selula sa atong lawas ug malikayan nga matubuan ug bukol, tumor ug uban pa nga mga balatian. Mao nga batasano nato ang pag-inom adlaw-adlaw og Santone Plus Gold, ang mas gipakusog, mas gipaepektibo nga food supplement. Para sa epektibo nga kombinasyon, apili og Santone Vitamin C, ang non-acidic nga vitamin C para matabangan ug malikayan ang acidity ug ang hanap nga pananaw ug ang mga samad nga dugay maayo.
10: The Secret of Health.
9: Isa pa sa sekreto para makabaton ug maayong panglawas, kung hilig yuta minom og kape, ato gyung pilion ang healthy coffee. Kay once nga healthy ang atong gisulod sa atong lawas, automatic na siya manghigala makabaton ta og healthy nga lawas. So inom ta og healthy coffee kung hilig ta mainom og kape. Unsa man nga kape ang healthy coffee nga pwede natong inumon? Inumon nato ang Santone Plus Coffee Mix. Palita og Santone Plus Coffee Mix sa mga soaking nga butika tungod kay kini siya usa ka healthy coffee. Sa pag-inom pa lang nato, dili ta basta-basta magka side effect, dili ta basta-basta magka sakit, kundi matabangan pa ang atong mga balatian.
10: The Secret of Health.
9: Para sa epektibo nga kombinasyon, inom og Santone Plus Gold, ubani og pag-inom og vitamin C or Santone Vitamin C, ang non-acidic nga vitamin C, og inom og healthy coffee nga mao ang Santone Plus Coffee Mix para mahatagan og maayong panglawas ang atong kalawasan.
2: Ako si Aileen usa ka sales clerk tibok adlaw nga tindog sakit ka kong tiil samot na nga naakoy rayuma giim na nako og Santon Plus Gold duwa ka semana na akong inom na pamatud-an jud nako ang kaepektibo ni ini
5: Santon Plus Gold mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar The Secret of Health
11: Ako si Rowena Munchang hirap talaga akong dumumi laging masakit ang tiyan kaya hirap din akong makatulog sa gabi Santon Plus Coffee Mix proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin feeling healthy pa ako
5: Santon Plus Coffee Mix mapibili sa mga butika
12: Mahalagang paalala ang Santon Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit
5: Nagaanap ka ba ng maaasahan at abot kayang sasakyan sa Tagum City para sa travel business family trip o kahit mang araw-araw na biyahe nandito na ang DMs Rent-A-Car Tagum sa DMs Rent-A-Car Tagum maraming pagpipilian para sa inyong biyahe meron silang motorcycles hatchback sedan compact SUV MPV and AUV midsize SUV pickup at van at good news ang rates ay sobrang suwak sa budget motorcycle rentals starts at 500 pesos only sedan starts at 1,000 pesos only kaya kung gusto mo ng komportable safe at affordable na rental vehicle DMs Rent-A-Car Tagum ang perfect para sa'yo visitor office at Pioneer Street crossing Cristo Rey Village beside Blue Panda Gas Station Mankilang Tagum City at ang kanilang branch sa crossing Ursua 300 meters away from Big 8 Hotel, Manga, Visayan Village, Tagum City. Tawagan mo na ang DMs Rent-A-Car Tagum sa 0912-207-5162 or 0912-535-9334 or i-visit ang kanilang Facebook page at DMs Rent-A-Car Tagum. DMs Rent-A-Car Tagum, your affordable car rental solutions in Tagum City.
13: Boss Abo, magpakilo ko sa Hubaybe.
14: O sige lo, ibutang asin ako sa timbangan. Uy, unsa mo ni imong sinakulo? Bugata ba ni? Nani ba to?
13: Bato good taon, mauna i-resulta og epekto. Kung mo ispray ka og Latim Gas G Foliar Fertilizer.
14: Ah, di ko mo to. Iwan na to ni. Tuod no? Kasi na og kahimsog sa mga tipasi.
15: Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer, kompleto sa tanang elemento, nga mapabugat sa humay og sinaw pagayon ang tipasi ini. Makaminos pagayon sa 30 ngadto sa 50. 20% sa sinako nga abono. Busa gamay ang gasto, dako ang abot. Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer pwede usang gamiton sa ubang tanom, sama sa mangga, mais, o mga utanon. Produkto sa Soyco Enterprises o mapalit sa inyong mga suking agricultural supply. Latim Gas G Foliar Fertilizer. Bugat o bulawan ang ani.
13: Kinsa man ning sigig panawag na ko? Bidaw ba akong tubagon? Nanawag man lagi ka.
16: Asa day ko?
13: Ay, napakudris merkado. Ano man?
16: Mga motor. Kiparter.
13: Ni kinsa?
16: Alangan kinsa pa. Si Lula.
13: Okay. Daan ko palagi. Okay. Ay.
17: Exciting!

0: Nakatupa. Exciting!
1: Kung maminaw ka sa XFM.
2: Weh! Sauna! Sa wala pa ko ka paminaw XFM! Andir-andiron na ko sa kong asawa!
1: Kung maminaw ka sa XFM.
2: Pero karon, sugad na ka paminaw ko XFM! Weh!
3: Hoy, Pulding! Labining mga habulog! Lampin rin!
2: Paguhat niya! Wapag ko na wag panglaba rin! Unyang taon-taon! Manghugas sa sagong plato! Weh! Pagkalagot!

0: Laura?
1: Kapitan!
0: Kung gwapo gani ang gipaningot, unsay tawag?
1: Hot! Ah.
0: Kung pangit gani ang gipaningot, unsay tawag?
1: Luod! Exciting? Exciting!
2: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.

0: Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Magsanton Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
2: Mapibili sa mga butika.
3: Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap at Adunay Glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap, moisturized dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with Glutacogic and VCO.
4: Available sa mga butika.
5: Kating, pabalik-balik lang. Gamit na ng Sanfon Plus Herbal Oil.
6: Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases.
5: Isang pahid lang
6: ng Sanfon Plus Herbal Oil.
5: Ang galang katikati.
6: Sanfon Plus Herbal Oil.
5: Ang pamahid
6: na all-in-one
5: sa presyo